0: fi ibukun fun oluwa iwo kan mi ani fi ibukun fun oluwa olorun mi iwo to tobi jojo se bi ola nla ni iwo wo ni aso eni ti o fi imole bora bi aso eni ti o ta orun bi aso tita eni ti o fi omi se igi iti aja iyewu re eni ti o se awo somo ni keke re eni ti o rin lori apa iye afefe eni ti o se efufu ni onise re ati owo ina ni irase re eni ti o fi aye sole lori ipile re ti ko le sipo pada lai lai iwo fi ibu omi bo mole bi aso awon omi duro loke nla nla ani ni ibawi re won sa nipa ohun ara re won yara lo awon oke nla run soke awon afonifoji nso kale si bi ti iwo ti fi lele fun won iwo ti pa alakan ki won ki o ma le koja re ki won ki o ma tun pada lati bo aye mole mo iwo ran oriso mi ani si afonifoji ti nson laarin awon oke awon ni nfi omi mimu fun gbogbo eranko igbe awon ketekete igbe nipa ogbe won ogo ni fun baba ogo ni fun omo ogo ni fun oluwa olorun emi mo
1: bo ti wa ti ko se o be ni sisi
0: be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye ai ni pe kun ami olorun wa
1: oni o
0: yin do di o je ni si oni
1: yes
0: ati si o la o mu ile ri ife re se baba aye raye omo olorun oga ogo olorun ti baba david soro latenu e ni samuel 4 ta fi wole yi eh oba aye raye eni mimo israel ari iro alaijinle ife oto farati bi oke iwo ni lana iwo ni loni iwo na ni titi aye aini pekun oba awon oba gba ope wa
1: amen
0: eni mimo israel gba yin wa o
1: amen
0: ogo ni fun oruko mimo
1: injilo hallelujah
0: olorun to le pa ti o si baba nla en to le ji
1: oh yes
0: olorun to le ji ti o si baba nla en to le pa
1: oh yes
0: ajade mo tan ninu ile awole mo tan lode olorun to wa loke ti le ogba oba to wa nsale ti gbogbo oke kun fofofo ajin di ati iye eni mimo israeli gba ope wa
1: amen
0: olorun to ran omo re kan so lati wa ku nitori ese araye bi ya on ti po to omo na okuku da ki adua se lo nbebe fun won pe baba dariji won tori won mo ti won se eni mimo israeli gba ope wa
1: amen
0: ogo ni fun olorun loke
1: hallelujah
0: ani ogo ni fun olorun loke
1: hallelujah
0: awaye o

0: Olorun awa jewo re lowuro yi.
1: Oh yes.
0: Ojo kejo ninu osu kewa odun 2026. Eni mimo Israeli gba ope wa.
1: Amen.
0: Baba ome mi mimo lori gbogbo okan to ngbo wa tabi wo wa nibi kibi lori lede korilede ti e le wa eya tabi ede Olorun to da gbogbo wa to si da wa si o da wa sinu aye o de da wa ni da kuda fun iya je eni mimo Israeli gba ope wa.
1: Amen.
0: O dara bi elewe o dara bi alaso iwo na ni a se yi owu Olorun to da igba ojo oba to da igba erun Olorun to da igba oru Olorun to po ni epo ati agbara gba ope wa.
1: Amen.
0: Olorun ti o so nti ko le se afin ti oba fe se lenun ti o se n to le da duro Olorun iyanu awa tun ti de o eni mo Israeli darapo mo wa.
1: Amen.
0: Gbogbo okan to nwo wa tabi gbo wa Oluwa wa pelu won.
1: Amen.
0: Awa na wa pelu wa.
1: Amen.
0: Olorun momo ja wi tara wa o.
1: Amen.
0: Emi memo gba ogo.
1: Amen.
0: Gbogbo ipa eran ara ko wonu ide.
1: Amen.
0: Oba awon oba oye ijoba.
1: Amen.
0: Olorun awon Olorun oye eyin ra yin logo.
1: Amen.
0: Awa yo ma yin o. Awa yo ma gbe oga. Iwo sha ma sha ti le yin wa awa yo ma gbe oga o awa yo ma yin o oluwa awa yo ma gbe e so ti yin le iwo sha lo sha ti le yin wa

Jesu Oluwa soro ni Luke chapter 18 verse 1 wipe o ye ki a ma gbadura nigba gbogbo ki a ma si sare. Apostle Paul na tun soro ni Thessalonica kini ori karun ese keje pe e ma gbadura ni aisimi pari pari re oro Olorun ni Johanu kini ori karun ese kenla wipe eyi ni igboya ti awa ni niwaju re bi awa ba bere ohun ko gege bi ife re a ma gbo ti wa.

0: mo ki tomode tagba
1: akiyin o
0: tokunrin to birin tarugbo to yi ti to ngbo eto asale idaji kan pelu oluwa
1: akiyin o
0: baba o me mi mimo gba ope wa
1: amen
0: le kan si fun ori ofe to tu fun wa yi gba eyin wa
1: amen
0: nitori gbogbo okan to tu ti ni si ayo fun nitori gbogbo okan to tun fe fun ni ireti
1: yes
0: nitori gbogbo okan to tun ma taji kuro ninu orun ese oruko jesu gba ope wa
1: amen
0: ogo ni fun olorun loke o
1: hallelujah
0: baba o me mi mimo fun rara yin e ba wa soro
1: amen
0: e gbadura fun wa
1: amen
0: to ra wa o mo ba ti gbadura ṣugbọn emi invitara bebe fun wa emi olorun jehovah to n ki gbe aba baba darapo
1: amen
0: a o de yin lorun
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: amen amen loruko mo wa ni corinthian kini ori kejila mo fe ka ese ikerin si ikefa First Corinthians chapter 12:4-6. O wi pe nje oniruru ebun ni o wa. Ṣugbọn emi kan na ni. Oniruru ise iranse ni o wa. Oluwa kan na si ni. Oniruru ise ni o si wa. Ṣugbọn Olorun kan na eni ti nsise gbogbo won ninu gbogbo won.
1: Yes.
0: En ton shishye gbogbo won, ninu gbogbo won. Kini a kuri ebon arochi, olorun fe kagbo ta fi gbadura. Ona ni ebon, ebon re, ebon me, my gift and your own gift. Ebon re, ati ebon me. He, kila anpe lebon. Aye le wo wi pe be ba fe se birthday to fe se ku mo to fe se ku agba won le wa fun ni lebun won le fun ni ni cake bi igbeyawo ko si un ti won le fun yan ni ebun njeje mo wi pe ebun lai si tabi sugbon ebun kan lo ko gbogbo wa jo ba se wa lori eto yi atete wa nle
1: yes.
0: Atawa ta wa nbi
1: yes.
0: Ebun kan lo ko gbo wa jo loni ta wa yi ebun kan lo ko wa jo he ebun t'Olorun fun yin o ni pe e bodo gboro Olorun loruke gbadua ebun kan ni pa wa na bodo sise Oluwa si gbogbo awon to je pe won le ma sun niru awon akoko bayi ebun kan niyan bi oni kuluku ti wa ri ebun gba ko seyin ti o ni ebun kan tabi ekeji ti olorun fi fun ebun re ebun mi ta ba wo jacob ori kini james ni mo nso yen jacob ori kini ni james chapter 1 yen e ri ta ba wo lati ese ikerindinlogun lo si ese iketadinlogun re james chapter 1 lati ese ikerindinlogun verse 16-17 o wi pe iru ami o so wi pe ki a ma se tan yin je ki a ma se tan yin je oniruru ebun lo wa o oniruru ebun lo wa oni ki a ma tan yin je eyin ara mi olufe oni gbogbo ebun rere ati gbogbo ebun to pe owo latoke o si wa lati odo baba mole oni eni ti ko ni si ayida yida tabi ojiji ayida yida lodo re ebun latoke lo ti wa gbogbo ebun rere ati to pe owo latoke lati odo baba imole oda na to ba ri be melo ni ebun rere ati to pe melo ni ebun alai dara ati ti o pe tori bi ebun rere ti wa lebun buruku na wa ayi a ma fun ni ni ebun rere won si ma fun ni ni ebun buburu bi olorun ti pin ebun o pin gbogbo e ni rere
1: yes
0: sugar otai lo si waju otai me o na tu wa mu awon ebun buburu o wa fan sita kaakiri ebun rere wa ebun buburu de wa sugbe ebun to pe to de to to ye owo la toke latodo baba imole he oda ta ba so nipa ebun oda e je ka wo ebun bi melo kan e ja wo ebun bi melo kan awon ebun ti mo fe so yi se awon ebun to pe ni won oda e ja ko wo awon ebun ti o pe kan awon ebun ti o pe kan oda na e je ka wo Jezebeli ki lo fi gba ogba Naboti fun oko re Ahabu oba ebun ni o ni ebun arekereke o ni ebun ayidayida won si fi o si fi ebun ayidayida yi o gbe kale o fi tan Naboti he lo si ti pese awon eyan buburu ti o je ri gbe o ti pese won le mo so awon to nfi ebun pati ko ni jo lati fi ebun buruku wonu aye eniyan loruko Jesu ateyin atawa atawon mo wa ani bo sowo won
1: amen
0: e ma gbagbe o pati ni won pe Naboti si awon eyan buburu ti ti wa nbe ti o je ri gbe ebun kan niyan e je ka tun wo e ja wo ebun mi kini Amani lo fun Mordekai to fi ro pe on fe fi pa ni afin Ahasuerusi oba iyen ni Daniel yen ebun na ni bawo le nikan se le ri igi to ga sonso lo soke lai sopo na to ri lo oke pe ota ohun ibe la gbe orun re ko ebun kan niyan sugbon e ri wi pe ebun kan lo fe lo yen bo ti je pe Olorun yi ebun na pada sori ara re gbogbo eni ba gbimo lati lu ebun buburu fun aye re fun aye mi fun aye amo wa loruko Jesu Christ ti Nazareth igi ti ba ri kale ba mani se ri ti eyen to forun ko awon fun awon na ni o forun ko
1: amen
0: aye nlo ebun buburu e je ka wo mo so wi pe awon ebun tori akoko wa tori mo fe ka gbadura tori awon kan ni ebun kan bayi won le mo pa won ni won ni ebun kan won si mo pe awon ni awon kan de wa to ye pe ebun rere nbe nu aye won buburu na wa legbe kan bo buburu re ni an lo won mo pa won ni rere sugbon loni ebun re ebun mi e to pe lati oke wa loruko Jesu yo je jade
1: amen
0: oda na boni yen mo soro yen ni Esther ori keta yen niyan wa ti Ahabu yen o wa ni First King chapter 21 be na ni ti je Ahabu ti Jezebeli o wa ni First King yen ni chapter 21 e je ka wa tu wa wo mo so wi pe ebun rere ate to pe oda kini Esther gan wa fi segun Amani ati gbogbo igbimo re ebun ni nitori wi pe Olorun ti fun ni ebun ewa to dara ati igboran gege bi omo to gbeko to ntele egbon baba re kaakiri lati kekere to si tele to gbogbo bi o ba ni ko duro si lo nduro si in to ba ni ko je lo ma je bon se jo wa lenu loro to ebun kan be nu aye re ebun wi pe yo si di ayaba lati nu igboran lo de ti jade wa lati nu igboran lo ti jade wa ko bara eje ko to di pota koko ti oba fe nilo omedan bi Olorun ti nbe ti emi ewa ebun ti Olorun fun awon omo wa to si nbe lara won eyin odo to je pe e ti ni oko tabi ni aya te pinu wi pe oko yin tabi aya yin na le kokko mo ninu rin ajo aye yin ebun yi o ni baje
1: amen
0: ebun ye de ma fohun
1: amen
0: ebun kan niyan o Esther ori kefa te ba lo wo Esther the book of Esther chapter 4 6 chapter 6 yen erin tan wi oda na kini Jesus fi segun satani leyin awe ogoji osan to goji oru ebun ni ebun emi mimo ebun agbara ebun emi mimo ebun agbara ni Luke chapter 4 ati Matthew chapter 4 yen eri pe Jesus bo se gbawe ogoji osan to gbawe ogoji oru ogoji osan to ogoji oru tan tebi npa satani wa ogbebun ti e wa o fe wa fi gba ebun rere lowo re gbogbo eni ti satani ndo de ebun rere lowo re loni loruko Jesu oluwa yo ba satani wi
1: amen
0: oba to mu Jesu segun yo memi ati e segun
1: amen
0: ebun ni o oda na e wa je ka wa wo e je ka wa wo ba ti wo yen e ri pe ebun ni Jesu lo fi segun satani oda na mo so pe ki lo sa gbogbo wajo sibi loni lati ma gbo eto asale idaji kan pelu oluwa ebun ni ebun kan ti olorun ti fun awa na ta wa gan o ti e mo po wa nbe ebun to olorun ti feyin na teyin go mo po wa nbe teni kan ba so wi pe ni oye ojo ori yin yi pe e le joko loru ni nkan bi ogbon odun seyin ogoji odun seyin to le so fun ru yin pe le joko loru tabi femi wi pa le jo joko ni o akoko bayi ta ma bara wa soro awon ta roju won ti won ti won ma roju wa awon ti je wi pe wo ma gbohun wa ta wa na tun le gbohun won pada ni bi ogbon odun seyin a le ma ru pe ro ni sugbon ebun kan ni ebun kan lo sa wa jo yi loruko baba tomo ti emi mo ebun na o de ni ku
1: amen
0: loruko Jesu mo ni ebun na o ni ku o gbe Olorun ti nbe ti emi e wa e gbo nti iwe owe ori ikeji din ni ogun ese ikerindinlogun wi Proverbs chapter 16 for amen chapter 18 for 16 o wi pe a man's gift make a room for him and bring him before great men o ni pe ore eniyan a ma fi aye fun asi ma mu wa si waju awon eniyan nla awa eniyan nla lajo kura wajo yi ebun t'Olorun fi fun yin ebun t'Olorun fi fun wa lo nje ka jo ma pade iba ma je ebun Olorun aye mi ati ni nibo le mi ati iba wa nru akoko yi o lo mu wa lati wa pade ara wa oda na kini David fi segun Goliath ebun ni ebun ni ebun ni ebun kan be ninu yin o be ninu awon mo wa ti wo mo awon ebun yi wa nbe ebun kini o ti mo ba se fi kana kana ta se ta mo kini ninu igbo mama tekun ninu igbo o ti ni ebun yen ebun re o lo ebun yi lo fi wa segun Goliath ota awon omo Olorun to fi sa won bale ngba to sa bale tan ebun na lo wa gbe o na de ipo ola ebun lo gbe de ipo ola ebun re ebun mi yo lana fun wa loruko Jesu gbogbo okan to ngbo eto yi loni bo ni ebun yin ebun temi na loruko Jesu yo tubo ma lana fun wa
1: amen
0: bi Olorun ti nbe ti emi e wa e gbo mi eye eniyan won yi ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti ebun yin ebun temi yo mo lana o
1: amen
0: ebun awon mo wa yo lana fun wa loruko Jesu Kristi bo ti ma ri niyan
1: amen
0: yes ta ba wo oro Olorun apostle Peter to ba wa so ni 1 Peter chapter 4 yen te ba wo 1 Peter chapter 4 ni ese yi ese yi kewa ati kokan la re egbo egbo eyin eniyan Olorun yi o wi pe oni bi olukuluku oni bi o ti ri ebun gba be ni ki a ma se ipin fun ni re laarin ara yin ki a ma se ipin ni re laarin ara wa oni gege bi iriju rere ti oniruru ore ofe Olorun to ni oniruru ore ofe Olorun se iriju rere leyin na se iriju rere ni awa na gbogbo okan ti won sise oluwa se iriju rere ni yin abi nitori ati ko ebun jo si odo ara yin daddy mommy se iriju rere ni wa ninu idile ese kokan la ni pe bi enikan ni ba nsoro ki o ma soro bi oro olorun bi enikeni ba nse ise iranse ki o si ma se bi agbara ti olorun fi fun ki o ma yin olorun logo ni ohun gbogbo nipa jesu christi eni ti ogo ati ijoba to wa fun lai ati lai lai amen ebon re ebon me mommy daddy nje ati le discover ebun ti olorun fi fun wa elomi wa ebun ti olorun fi fun oh elomi ma wo pe on ti e ti dagba bayi Joel ori keji 28 nko Joel chapter 2 fast 28 yen e ri pe oro olorun so nibe pe ni ikeyin ojo owo tu emi un jade si ara gbogbo eniyan gbogbo o wa je ko ye wa atomode atodo atagba atarugbo gbogbo ni kaluku lo fun ni ebun kankan nje ebun ti si nfohun mama nje ebun ti si nfohun daddy eyin odo te ba lori ofi ati gbo wa nje ebun yin si nfohun nje satani o ti pa ebun yin mo yin lara se satani se ko ti fi ebun miran ropo ti olorun fun yin bayi eyin o ma wa eyin mama eyin baba wa ebun ti olorun fi fun eni kokan wa mo bere ni o se ebun yin si se ise ti olorun ran abo ti n se nkan mi e woru omo to nla ti ronu wi pe ki ohun lo yo kidirin kan ninu meji to ni elomi si ni meji gan mejeji yen gan o sise daada kama se so pe eni kan mama re ko lo ni pe nija baba e ko lo ni pe nija lawon ti won bi saye ti won to debi to de yen kona ni pe nija ka lo fe lo yo fun won ki saburo re ki se egbon re tabi ore re timotimo lo fe lo yo fun ohun kan lo yo lati ta o si fi jeun o de ti je o ti je tan o ti natan owo ohun o ko si lowo re mo egbon mi ebun ti olorun fun yin ma ebun ti olorun fun yin sa gbo o le se nlo nje ebun yi wulo fun omo ni keji nje n se ipin fun ni ebun yi fun gbogbo eniyan elomi ni ebun adura ti eni pe ko kan sa ma gbadura fun awon eniyan sugbon nje o nlo bo se ko lo egbo Joel chapter 2 verse 28 mo so oni yo si se ni keyin oni emi o tu emi mi jade si ara gbogbo eniyan ati omo yin okunrin ati awon omo yin obinrin yo ma so tele nje awon omo wa nje ari aso tele lenu won mo nje ebun yi nje phone o ti gbebun yin lowo won nje WhatsApp nje to go orisirisi YouTube nje ko ti gba ebun yi lowo won nje won raye bo olorun je lati fi develop ebun yi mo nje ebun yi o ti di nkan mi mo won lowo oni arugbo yin yo ma laala gbogbo eyin mama wa baba wa alawo le nla fun Nigeria gan alawo le ni se gbogbo awon ala yin fun awon omo se gbogbo e na lo si nri be oni awon odomo kunrin yo si ma riran nibo lori okada hey Nigeria ti gbebun melomi lowo satani ti gbebun melomi lowo ogun idile ti gba ebun rere mo elomiran lowo ogun ibi ise aje asamu o ti gba ebun melomi lowo nibo la o gbe gba o ti gba ebun melomi lowo bola ti se hey aniyan aye ti gbebun melomiran lowo e ma gbagbe pe gbogbo ebun rere ati to pe o wa lati oke latodo baba imole lodo eni ti o si aye daida tabi are kere ke kankan daddy mommy ebun yin ebun wa bawo la se nlo ebun yin ebun wa so si wa nbe sugbon to ba ye pe ko ba si nbe mo emi ati yin ake pe olorun to fi fun ni ti ki ba ni wi si yo de da pada
1: amen
0: to ba pe wa nbe bo ko sise mo you know abi e kan ti e mo pe wa nbe olorun tun ma ru soke pada
1: amen
0: yo tun pada soji
1: amen
0: elomiran wa ebun ti e ere ta ba wo awon ebun lori sirisi ta ba lo ta ba wo first corinthian ti mo ko ka fun wa yen e wo orisirisi ebun ti olorun ko si ta nbe e wo orisirisi ebun nbe opolopo o mo pe o ni ebun yen elomi wa bayi to je yi pe o to je yi pe oni nje ni ti ebun emi ara emi ko fe ki eyin ko je ope mi o fe ke je ope oni eyin mo pe nigbati eyin je keferi afayin lo sodo awon odi orisa lona kona ti afayin ti a fi fayin oni tori mo fe ki e mo pe ko si eni tin soro nipa emi olorun ki o wi pe I mean ki o wi pe eni ifibu ni Jesu ati pe ko si eni ti o le wi pe Oluwa ni Jesu bi ko si nipa emi mimo o wa so pe je oniruru ebun lo wa ṣugbọn emi kan na ni oniruru ise ranse lo si wa oni ṣugbọn Oluwa kan na ni oniruru ise ni o si wa ṣugbọn Olorun kan na eni tin sise oni ṣugbọn emi fihan oni oni ṣugbọn a n fi ifihan emi fun olukuluku eniyan lati jere nitori a fi oro ogbon fun enikan nipa emi gan na ni ati fun elomiran oro imo ati pe fun emi kan na si ni ati fun elomiran igbagbo nipa emi kan na ati fun elomiran ebun imularada emi kan na si tun ni oni ati fun elomiran ise iyanu ati fun elomiran iso tele ati fun elomiran imo emi yato ati fun elomiran oniruru ede ati fun elomiran itumo ede ṣugbọn gbogbo won yi ni enikan ni ani emi kan na nse o npin fun olukuluku gege bi o ti wu nje ebun ti yin nje o si nsise ko si eni tolorun dasaye ti o fun lebun kan ṣugbọn satani ma npa ebun da awa eri pe o fe pa ebun da fun Jesu ni Luke chapter 4 yen bo se gbawe ogoji osan ogoji orutan o ti gba ebun emi mimo ati agbara fun ise o wa fe pa ebun ida oni to ba je pe omo Olorun ba ni o oni okuta ni
1: sodakara
0: e de mo pe leyin awe o ibi atongbe na lo mo ku fun eyan o ngbe ti o ngbe ti e le je o ngbe ki lo fe da ebi ti mi ti e le je ebi oro Olorun bi o se sise nu aye awon eniyan eri pe o wa fe fi akara dipo sugbon Jesu so fun pe omo eniyan o se kini o ko wa nipa ti akara nikan ko wa nipa ti akara e to ba pe ti yen ba ni wo ba jakara ngba na oda na wa wo bi to wa yi o le be asa ti pase evangeli re pe yo gbe o lowo re ko mo ba fese re gbo okuta aniwo obodo doluwo olorun re wo oda to ba pe yen o ba ti to wa wo gbogbo ogo aye yi iwo la ma fi fun o lo si fi han laarin iseju kan pe wo la fi fun satani pada leyin mi gbogbo agbara to di ebun re mu
1: oruko Jesu
0: gbogbo ona ti satani ti lu arekereke lati gba ebun lowo elomiran elomi o ngbo mi bayi o ngbo mi bayi to ba soro tele be lo ma nri ninu ijo re to ba lalaba kan na lo ma nri o ma nri be ni to ba ni ifimo aya tele tele to ba soro bayi be na lo nri ṣugbọn agbere ti gba lowo re pansaga ti gba aniyan aye ti gba loruko Jesu loni wa gba pada
1: amen
0: ebun ta jimo lara yen eni to la yi atorun ma da pada ebun ida emi mo to ba ti re eyan bayi o ti mo ru eyan to je wa ti mo ru awon ero to wa nu ebun kan ni latodo Olorun ṣugbọn satani ti fi awon ohun aye yi gba lowo re loni wa gba pada
1: amen
0: bi Olorun ti nbe ti emi e wa anise ohun to ma sele lola olorun ti ma nfi han iwo wi pe lo ba de dola o jeje mo wi pe e ma ti je ka jijade to rojo ma jiro laaro la ojo yen de ma ro laaro yen sugbon ni isin o ti ri nkankan mo o ri nkankan mo tori pe kini o ti fi jagba ebun yen ku lowo e ijani to ma boko re ja ijani to ma ba yawo e ja o ti fi gba ebun yen ku lare loni wa gba pada
1: amen
0: bi olorun ti nbe ti emi e wa ni won gba ti o le ronupuwada ki lo se gba ebun yen ironupuwada lo fi gba ironupuwada lo ma fi gba ebun yen oni bi eyin ba oni bi eyin ba ngbo oro mi ti e si nse o le beere o nkan emi o de se fun yin jojo mo pe nipase ironupuwada iwo na o ri ebun re gba pada eni to ni aye atorun yo de ebun re pada fun o jesu oni baba imole oun lo ti wa latoke wa oni ebun rere ta fi ranse si araye lati wa mu aye ku lowo ebun satani ati omo ogun re oun le ebun rere yen to wa latoke lodo en ti o si ayida yuda to ba gba jesu loluwa to lu gba la ebun a pada
1: amen
0: to ba runu pada ku nu awon ese to ti da sister elemi olorun eyin la so tele inu ijo sugbon ko to wa tosi o eni ti o ti ti wa ti o ti fe ra yin ti kura yin mole ebun yi wa fo lo ku lara re o wa wo pe boya ya ile oke oni boya baba ile oke oni gba soto jesu loni yo da ebun yen pada fun o
1: amen
0: daddy mommy eyin na e mo bi te rin si te bun fi sonu o o mo ni to tun lo faya lu aya re leyin to ti se ibura ni waju pepe oluwa o mo en to ti faya lu aya o mo ni to ti fe nu ko lenu leyin to ti se ibura o wa mu ebun yi lo loni bo ti pada sinu jesu ebun yen pada
1: amen
0: Hey, so pe Jesu Oluwa.
1: Jesu Oluwa.
0: Fi anu re.
1: Fi anu re.
0: Gba mi loni.
1: Gba mi loni.
0: Jesu Oluwa.
1: Jesu Oluwa.
0: Fi anu re.
1: Fi anu re.
0: Sese iwenu mo.
1: Sese iwenu mo.
0: Ninu aye mi.
1: Ninu aye mi.
0: Jesu Oluwa.
1: Jesu Oluwa.
0: Mo to wa.
1: Mo to wa.
0: Ebun to sona.
1: Ebun to sona.
0: Ti ese gba.
1: Ti ese gba.
0: Ti satani gba.
1: Ti satani gba.
0: Oluwa.
1: Oluwa.
0: Gba pada fun me.
1: Gba pada fun me.
0: Jesu Oluwa.
1: Jesu Oluwa.
0: Gba ebun me.
1: Gba ebun me.
0: Lowo ota
1: lowo ota
0: gba ebun me
1: gba ebun me
0: lowo satani
1: lowo satani
0: gba ebun me
1: gba ebun me
0: da pada fun me
1: da pada fun me
0: ebun me
1: ebun me
0: to ye ko ti lana fun mi sugbon ti o lana mo
1: nitori ese
0: jesu oluwa
1: jesu oluwa
0: da ebun yi pada
1: pada fun me
0: ebun satani
1: ebun satani
0: to wonu aye mi jade
1: jade
0: ebun satani
1: ebun satani
0: jade
1: jade
0: laye mi
1: laye
0: jade ninu eje mi
1: jade
0: inu aye awon omo mi ebun satani ninu aye gbogbo olugbo eto yi
1: jade
0: ko nibe ebun olorun ebun emi mimo o ya wole wa o ya soda juwa ni
1: oruko jesu
0: baba omo emi mimo olorun to po ni ipa ti agbara emi awon woli gbogbo awon ebun rere ti satani ti ji lo jesu oluwa faanu da pada faanu da pada
1: oluwa
0: faanu da pada anu eje to ta sile ni calvary fi da pada gbogbo awon ebun rere ti satani ti ji lo oluwa faanu da pada loruko baba to mo ti e mo ni oruko jesu oluwa ni agbadua iwo kan gbo mi o ye ko ti bima sugbon o bima sugbon o mo wi pe ebun ti olorun fun o ti fi han o wi pe omo merin lo ma bi sugbon o ti se merin loyun njo je mo wi pe to ba ro mo jesu bayi anu adebun yen pada fun e bi o ti n gbo mi lowuro yi ibi kibi to le wa fun rara e na lo kan lo o lo nu awe ojo meta pelu adura wa lo bere fun anu ati idariji ese olorun de ma da ebun yen pada fun e bi olorun ti nbe ti emi e wa o ma da ebun yen pada inu ti satani ro pe o ndi yen inu yen ma si pada iwo kan gbo me ipo to wa ikole eko wa ese lo da pada si ipo to wa yi to ba ronu pi wa da to gba jesu loluwa to lugbara e to si be pe ko ma binu jo je mo wi pe yo da ebun yi pada fun o de ma tesi waju loruko jesu pe ebun me gbogbo ebun rere ti satane ata omo ogun e ta ti ji mo mi lara olorun anu fanu da pada ebun riran ebun isotele ebun to lana oya oya pada adua ni oruko jesu emi mimo oluwa mo gbadura gbogbo awon ebun ti satan ji mo mi lara eh loruko jesu lu afanu da pada fanu da pada fanu da pada fanu da pada ni oruko jesu kristi oluwa wa
1: amen
0: so pe fanu re se o gbogbo ko sese laye mi o fanu re se o baba fanu re se fanu re se o gbogbo ko sese laye mi o fanu re se o ba mi fanu re se fanu re se o ba mi gbogbo ko sese laye wa o fanu re se o ba mi fanu re se oluwa fanu re se o gbogbo ko sese laye wa o fanu
1: re se
0: so pe anu oluwa
1: anu oluwa
0: da ebun mi pada
1: nipa
0: agbara to nbe ninu jesu awon ebun rere ebun oro imaya ebun oju iriran ebun eti igboran ebun aya igbase oluwa da pada so da dua ni oruko jesu
1: emi mimo
0: gbogbo ebun ta ti ji lo oluwa fanu da pada ebun arekereke jade ku laye me ma so be ebun arekereke satane jade loruko jesu nu aye gbogbo to gbo wa yi ati awon ebun arekereke satane mo jo raye be mo ni oruko jesu kristi oluwa ni agbadura
1: Amen.
0: O se pataki ti wo to ngbo mi gbadura yi o mo wi pe iwo na ti lo awon ona etan kan alumokoro yi kan lati gba ohun ti ki se ti e mara o bebe o Jezebeli to gba ogba Naboti fun oko re Ahabu oba won jiya re o Bibeli so wi pe aja ni o la eje Jezebeli o ri be o o wi pe ati aromodomo re ojo kan da ko wi pe omo abu okunrin adorin ti won si ku won ku lojo kan osogbo awon to ge ko gbeyin e so ori te han ba ti fi ebun olorun sile to ba ti le gba ebun satani ohun to ye ko da o mo baje ni o le da be ni po le ma da loju re loni ngba to kokko bere arekereke yen o le kokko ma da sugbon idi baje ni gbeyin re so pe oluwa sanu mi
1: sanu fun mi
0: jesu oluwa
1: fanu
0: gba
1: mi
0: awon ebun
1: ti mo gba
0: loju orun ti ki ise ebun olorun oluwa fina le jade laye mi o ya dua
1: oruko jesu
0: emi mimo o oluwa gbogbo awon ebun to wole latoju ala e to wole latoju orun e to wole lati nu nipase enu awon ebun to wole nipasẹ oro awon ebun to wole nipasẹ enu to wole nipasẹ oju kokoro oluwa fi agbara to nbe ninu eje jesu ti jade ninu aye gbogbo okan to gbo wa yi fi agbara to nbe ninu eje re ti jade je ki ebun emi mimo re ko ropo ebun buburu ninu aye enikokan wa ni oruko jesu kristi oluwa ni agbadura
1: amen
0: emi olorun je ko ye mi pe awon kan ma fe pe wole ti won fe so ebun to so ninu aye won pe ka gbadura fun won ko won olorun da pada ka kan ma so gbolohun ase kan sinu aye won to ba realize pe won na so ebun kan nu gbo mi dada ko ni fi se age e ko ni fi se o ipo to wa ko ni fi se iru eniyan to je sugbon to fe sele ni pe olorun fe mu ebun yen pada ko ni enikeni sari atarugbo atomidan atodo gbogbo wa pata lo so wi pe o ni ebun rere fun nje ebun re si sise bu se ko sise to ba mo pe o sise mo oju opo to pe sire a de mo so gbolohun adua kan sinu aye yin to ba de gbagbo wa de ti bere ogu olorun 091 2370 8675 091 2370 8675 tabi plus 234 814 249 1006 dixon ba mi sile kun fun won hello
2: e karo sir
0: e karo
2: e gbadura fun mi o
0: ki le discover pe o sonu te fe ko lohun da pada nu awon ebun
2: ori ki mo ma nlala
0: e ma nlala tele
2: be ni tin ba de se ri lo ma nse
0: be se lo ma nse sugbon bayi ko ri be mo
2: en sir
0: baba o me mimi mo nitori pe omo re le jewo Jesus wi pe ani kan to ba tiju mi ni gbangba mi ni o tiju enjo baba ba mi sugbon tori pe tiju Jesus ebun ti satani ji lo yen agbara emi mo da pada fun yin
1: amen
0: ni lopo meje o ye gba pada
1: amen
0: o de ti ri be
1: amen
0: e pe lori eto yi te je ri wi pe olorun da pada Jesus oluwa wa amen
2: amen oruko Jesus e
0: god bless you sir god bless you ma oni lo ke daruko esa kan son ti e ba discover wi pe e sakiyesi e mo hello
3: lowo oluwa
0: o nwo mi o wo yi e se
3: baba baba mo be je ke gbadu amun mi si awo ara ni barika mi je je ni ni o ma bi ma fun mi ko lo go sari e fun mi an de ni lati foko
0: e se alagba kan de lati foko nje je mo wi pe awon nkan mimu lo ti gba awon ebun yi lara yin en to ye ko je iyawo yin ipase nkan mimu le ti fi kora yin sile ohun lo ti fi jina si yin se gba be so lo to ni won ti
3: mi ra
0: baba Jesu ni mo gbadua fun yin bi olorun ti nbe ti e me wa Bibeli pe nkan to ba je wo ese re ni gbangba lolooto to lododo ni Olorun lati dariji Oluwa ko fanu dariji yin
1: amen
0: ebun rere to je iyawo to Olorun ni fun yin Oluwa ko je ko e sawari e
1: amen
0: o na o sawari yin Jesu Oluwa wa amen ba sile ko Dixon pelu mi hello
4: hello sir
0: hello
4: hello sir
0: hello ma
4: oju Oluwa
0: o nwo mi o wo yi ma
4: Oluwa wa pelu yin sir.
0: Ami.
4: Emi mimo ni dagbere ninu aye yin sir.
0: Ami ateyin na.
4: Inu iya fi ore wole lati amuloko ni mo npe yin. E gbadura fun mi gbogbo egun mi. Mo ti le ni 73 years gbogbo egun mi mimo tolorun ti to fun mi ti satani gba lowo mi ko lorun o ba mi da pada fun mi o.
0: Mo so ni oruko baba tomo ti emi mimo. Ebun emi mimo. Ebun emi mimo. Ebun re to pe to wa lati oke wa ebun emi mimo lati rin lati gbohun lati so tele oluwa da pada saye yin
1: amen
4: emi loruko je
0: agbara to ji lo oluwa jagba lowo e
1: amen
0: asa akoko ngba ta dai ko lo si oni pada won dabi en to nlaala oro yi ida pada re yo dabi ala fun yin
1: amen
0: ni oruko jesu oluwa wa
4: amen
0: e se ma god bless you ma
4: emi loruko jesu
0: ba nsile ko fe lo mi amen ateyin na be fe daruko ko pon dan ke daruko e sa kan so inte discover wi po ti lo olorun de ma da pada hello
4: amen
5: hello be e se re da era da oruko mi le dari to yele baba e jo sa ebun ala ni mo lu so danu sa
0: ebun ala le sonu ebun ala le so danu e de said the discover e discover pe ifaya lu ya lo gba lowo yin Baba o me mi mimo mo so sinu aye yin baba yi gbogbo nti ifaya lu aya to gba sonu lowo yin ni oruko Jesu o ye gba pada
1: amen
0: Olorun tin be ti e mi e wa loruko Jesu Christ ti society Jezebeli to fenu kanu yin to mu ebun lo loruko Jesu ebun yin Oluwa gba pada lenu e
1: amen
0: Olúgbò rẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmì.
5: Àmì. Àmì. Àmì orúkọ Jésù.
0: God bless you. Ẹ jẹ́ kẹ́lò mi ìwé lé síbẹ̀. Ẹ jẹ́ lọ́rùn o. Bá ń ṣílẹ̀kùn Dixon. Hello.
6: Ẹ
0: káàárọ̀ o.
6: Christian Asamo. Ẹ̀bùn tí mo mọ̀ sí mo ní tẹ́lẹ̀ tí mo sọ ní ó ṣe díẹ̀ one.
0: Ẹ bá mi gbóhùn sókè díẹ̀.
6: Àlá.
0: Yes.
6: Then mo máa ń compose orin tẹ́lẹ̀.
0: Ẹ ń compose tẹ́lẹ̀. Mo lẹ́ máa ń compose tẹ́lẹ̀ bọ̀tẹ́ gbóhùn yẹn mọ́.
6: Compose orin bẹ́ẹ̀.
0: Bàbá ayérayé Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀. Agbára wo ló sọ wípé ẹ̀bùn tó yẹ kó gbé yín sókè wípé òun ti jàgbà agbára náà lórúkọ Jésù Kristi ti Nazareti ẹ̀bùn yín Olúwa jàgbà lọ́wọ́ ẹ̀
1: amen
0: bàbá Jóòbù wípé kíyèsí ó kọjá lọ lára mi ó sì jàgbà ṣùgbọ́n èmi kò rí ojú rẹ̀ ó ní ta ni ó wà gbà padà lónìí a gbà padà fún yín
1: amen
0: ẹ̀bùn rírán àti ìgbóhùn yẹn tẹ́ ẹ fi ń kọrin gbogbo ohun tó yẹ kọ́lọ́n ti fi gbé eyín lékè ṣùgbọ́n tí sátani jíjí lọ olúwa dá padà ní orúkọ jésù kristi olúwa wa àmì god bless you ẹ lọ máa bẹ lọ́run gbogbo ẹyẹ yẹn mọ yẹn ẹ lọ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run kẹ́dẹ̀ máa bẹ lọ́run pé olúwa mo gbà padà ẹ ló ẹ má pè sórí ojú òpó mi ẹ jọ kẹ́nikẹ́ni má pè sójú òpó láì mi torí ẹ bá ti pè síbẹ̀ ń jáàmù mi lọ́wọ́ ẹ ló sà bàbá mi mò ń gbọ́ yín sà àmì àtẹ̀yìn náà sà.
7: Bàbá yìí ọlọ́run ṣe ẹ̀ ní jẹ́ kí transformer orí mi ó gbúrò báyìí pẹ̀lú ọgbọ́n tó wà nù yín.
0: Ògo ni fọlọ́run lókè ọ̀run ọgbọ́n ọlọ́run ni o ẹ̀bùn ọlọ́run
7: ni. Mo ní ẹ̀bùn kan débi pé tó ń bá lálà tí àlàyé ṣe gẹ́lẹ́ tí mo la ẹ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Ó tún gbé àwọn tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí godfather mi tó tún nígbà ayé bàbá wẹ̀yẹ gan-an ó ní kí ni mi ò láìsí ẹ tó ń bá lálà tó èèyàn kó máa kú náà ni ẹ tó ń bá lálà tó èèyàn tàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ gànà bí kan ìgbà tí máa jáde báyìí mo máa fa ọmọ máa tàn.
0: Ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ lọ báyìí.
7: Ó dẹ̀ pamára bẹ́ẹ̀ ó ń lo síbẹ̀ ìdí ni gbogbo ọjọ́ kéèyàn bá ti kí mi láàárọ̀ báyìí àdúrà mo máa fún un àdúrà ẹ̀ God bless you ẹ òun wá lẹ̀ mára mi lára. So ó wá dàbí ìgbà kan bá ní ẹ̀bùn tí ọlọ́run fún mi àdúrà àti torí tí mo bá sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé èèyàn bẹ́ẹ̀ ló máa rí.
0: Àwọn
7: ẹ kí ni máa lò lọ bẹ́ẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ ẹ máa lò lọ bẹ́ẹ̀ bàbá. Àwọn tẹ́ ẹ kàkún gan àwọn tẹ́ ò kàkún tọ́lọ́run sì tún fi sínú yín yóò jẹ jáde.
7: Àmì Jésù.
0: Èyí tó ti ń ṣiṣẹ́ ò ní bàjẹ́.
7: Àmì.
0: Orúkọ Jésù Adédìyìn Lógo. Lórúkọ Jésù Olúwa wa. Àmì.
7: I love you. Kí ló ń ṣe ẹlẹ̀ pẹ̀lú Facebook àti kí ni lórí Facebook.
0: Bóyá network ni sà bóyá network ni ẹ jọ kẹ́nikẹ́ni má pè sórí nọ́mbà mi bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè sórí nọ́mbà mi yẹn ẹ ti ń dí àwọn kan lọ́wọ́ ń bẹ̀ tí àbá tí parí ètò ẹ má pè sórí nọ́mbà mi ẹ jọ nọ́mbà alágelu ni kẹ́ ẹ máa pè sí 091-2370-8675 tàbí +234-814-249-1006 òní kẹ́ ẹ pè sí ẹ jẹ́ ká wo èèyàn bíi méjì tàbí mẹ́ta sí kó tó di pé a dìde lórí ètò yìí kíní ìtún ti ọ ti sá gọ o. Hello.
8: Ojú olúwa sà.
0: Ẹ̀yà. Hello.
8: Hello sà hello sà ẹ káàárọ̀ sà.
0: Dixon wọn gbọ́ kíní ìmọ̀ o.
8: Hello sà hello sà hello hello sà.
0: Tó sátani aláàrí kéreke ni hello. Ẹ ṣe.
9: Hello.
0: Hello sir.
9: Akwaji.
0: Olúwa ṣeun. Ó yá kánmọ́.
9: Akwaji ètò sà.
0: Olúwa ṣeun.
9: Ẹ jọ fẹ́ẹ́rí ẹ̀bùn aláàánú mo ní tẹ́lẹ̀ o. Tún bá lálàá pé bí ó ṣe rí ni ló jẹ̀ máa rí bẹ̀. Òun gbọ́ ya gbogbo kan dà o.
0: Gbogbo ẹ̀ dà.
9: Ṣé èyí ni wọ́n ṣe lálàá. Kódà kó lálàá sí àwọn fẹ́ kọ̀ mí lẹ̀ kí ìmọ̀ pé yóò kọ̀ mí lẹ̀ àtọ́ ọmọ.
0: Ó ṣe
9: wà yìí kò sí àwọn lọ́dọ̀.
0: Ó padà wá rí bẹ́ẹ̀.
9: Ó wá padà wá ṣe. Lánà gan ni tó wá mọ pé àlàá ti mọ sí. Bọ̀ ní ìsìn ìjẹun alálàá kankan.
0: Ó dà bí Ọlọ́run ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ wà. Olorun te jewo re ni gbangba loni tori mi ko le njewo fun e njewo ni gbaju gbogbo awon eniyan Olorun loni ni oruko Jesu Christi ti Nazareti.

àná ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí pariwo rẹ̀ pé Olúwa ni olùgbé dìde ènìyàn. God is the lifter of men. Mo lo ẹsẹ̀ Bíbélì tó pọ̀ ní àná láti sọ nípa Ọlọ́run tí ń gbé àwọn ènìyàn rẹ̀ dìde. Bóyá ẹnìkan ní orí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ mi láàárọ̀ yìí. Tí ayé rẹ̀ ń bẹ nínú ìpòrúru, wà nínú ìlà ìlò, nǹkan ò lọ dáadáa bó o ti fẹ́, ó wù ọ́ fún ìdìde ṣùgbọ́n o kò rí ìdìde, ó wù ọ́ kí àánú sọ̀rọ̀ fún ìwọ náà ṣùgbọ́n àánú kò sọ̀rọ̀, ó wù ọ́ kí ìwọ náà bá wọn dúpẹ́ ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀. Olúwa ní kí n tẹnumọ́ ní àárọ̀ yìí, ọwọ́ Olúwa, màá sọ nípa rẹ̀ fún odidi ọjọ́ mẹ́rin, torí ó ní ohun tí Olúwa fẹ́ ṣe. Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ pé ọwọ́ Olúwa kò kúrú láti gbani. Yàbá wá rí ẹnikẹ́ni láàárọ̀ yìí tí ó ní orí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ mi, mo láyọ̀ láti sọ fún ọ pé ọwọ́ Olúwa lè gba ìwọ náà, bó ti gba àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ́wọ́ Fáráò, bó ti mú wọn jáde ní oko ẹrú, ọwọ́ Olúwa lè gba ìwọ náà, bó ti gba àwọn ti ṣáájú, ọwọ́ Olúwa lè gbà ọ́, bó ti gba Dáfídì lọ́wọ́ Gòláyàtì, ọwọ́ Olúwa lè gba ìwọ náà. Ẹnìkan ní orí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ mi láàárọ̀ yìí, jẹ́ ń sọ eléyìí fún ọ, irúfẹ́ ọwọ́ mẹ́rin ni Olúwa mọ̀ lò láti gba ènìyàn. Ọjọ́ mẹ́rin ni màá fi máa sọ nípa rẹ̀. Irúfẹ́ ọwọ́ àkọ́kọ́ ni ọwọ́ Olúwa fúnra rẹ̀. Nígbà tí ènìyàn ò bá rójútu ayé ẹ̀, nígbà tí ìpọ́njú bá báni mulẹ̀ bí ẹ̀gbẹ́ iṣu, nígbà tí ayé èèyàn bá dàbí àwa ìlọ, nígbà tí ogun ò bá jẹ́ kí ènìyàn kó lẹ́rìí, nígbà téèyàn bá sáré síwájú, téèyàn sáré sẹ́yìn, tó ti lọ sókè, tó ti lọ sódò, ṣùgbọ́n tí ohunkóhun kò ṣẹlẹ̀, Olúwa a máa lo ọwọ́ rẹ̀ láti gba àwọn tiẹ̀ sílẹ̀. Ẹ kíyèsí ohun tí mò ń sọ yìí, oní májẹ̀mú ló ní ìtẹnumọ́. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wá owó Olúwa lóòótọ́, ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ kí ọwọ́ rẹ̀ kó gbà yín lóòótọ́, ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ kí ọwọ́ rẹ̀ kó mú yín láradá, ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ kí ọwọ́ rẹ̀ kó tú yín sílẹ̀, ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ kí ọwọ́ rẹ̀ kó fà yín jáde, mo dúró nínú àṣẹ Olúwa láàárọ̀ yìí. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ yìí o, bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ ń bẹ láàyè, ọwọ́ àánú Olúwa yóò gbayé rẹ sílẹ̀. Ẹ̀sà, mo ṣì wà nínú ìṣewòlì yìí, èyí tí Olúwa rán mi. Tó bá ṣe é ṣe fún ọ, tó bá lè rí òróró tó lè fi sí àtẹlẹwọ́ rẹ méjèèjì, gbà mí gbọ́, ìgbà kejì leléyìí tí màá ṣe bẹ́ẹ̀, gẹ́gẹ́ bí Olúwa ti ní kí n máa ṣe láràárọ̀ fún odidi ọjọ́ márùn-ún ni màá máa ṣe bẹ́ẹ̀. Mo ṣe ní àná náà, òní ló pín ọjọ́ kejì. Ẹ̀yin kan wà bí mo sọ ní àná, bí Olúwa bá fẹ́ gba ènìyàn, ó nílò láti yan ènìyàn. Bí Olúwa bá máa yan ọ́, òróró ló máa lò. Òní bí Olúwa bá máa gbé èèyàn dìde, yóò kọ́kọ́ yan ènìyàn ni. Bí ó bá dẹ̀ yan ọ́, òróró ló máa lò. Ẹ kíyèsí láàárọ̀ yìí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ gbọ́ mi, tẹ́ ẹ ní orí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ mi,
te fe ki owo oluwa ye yin na te fe ki owo re ko mu yi yato laare awon egbe yi eyin to je pe owo re le dilo gbogbo te se ko mu e fe ki owo re ko gba yi eyin ni oluwa ran bi si ni aro yi o o le ma bere pe ki lo de ti mo fi ni ki awon eniyan kan fi ororo si owo won o shakiyesi ninu bibeli gbogbo igba ti oluwa ba fe yan eyan a ni akosile abi ise to ni se pelu ororo bi oluwa ba ma yan eniyan fe laare awon to ku yo ni se pelu ororo e kiyesi Bibeli so wipe awon wundia mewa ni won jade lati lo pade oko iyawo. Awon mewewa ni won ni ororo ninu kolobo won. Sugbon amo bo ti sele ororo to ninu kolobo awon marun. Won ba so pe awon wa ororo won ba nbe awon ore won pe fun wa ninu ororo yi. Awon yen ninu wa le fun e lo kuku lo ra ni. Won ni bi won ti fe jade lo lati lo ra be ni oko iyawo de oko iyawo ko te ti si won nitori pe ororo ko sinu kolobo won e kiyesi sa a o le yan o ti o ba se pe oni ibapade pelu ifami ororo yan so on ti won pe ni ororo fun re oni se pelu ka boju wo yan ka seyan lori ka dani ya soto be ni sa o da ororo lemi lori David lo so be tori laare awon omo iya e ororo ni won da le lori ago mi ku akunwo sile o te tabili onje rere sile fun mi ni seju awon ota mi e kiyesi sa tori wi pe ayan fe ni ju awon ara ile e lo eni kan gbo mi laaro yi mo so aso tele si aye re loni owo oluwa yo kaye ti e na owo oluwa akaye re owo oluwa akaye re owo oluwa akaye re lati oni lo ma divarie mana ve kwada yana dash owo oluwa akaye re o owo oluwa akaye re o owo oluwa akaye re o ohun gbogbo ti iwo n bere ni majemu ma se ohun gbogbo to fe yen lo ni majemu ma se owo oluwa yo kan owo oluwa yo kan owo agbara re yo kan owo oluwa yo kan owo agbara re yo kan owo oluwa yo kan owo agbara re yo kan e gbo gbogbo eyin ti e ba ni ore ofe lati fi ororo yen si owo yin atelewo yin mejeji ohun te ma so lele oluwa yen emi na laare awon ti o fe se lore oluwa yen emi na o laare awon to fe se lore oluwa yen emi na nilu nigeria oluwa yen emi na oluwa dami ya soto oluwa yen emi na e kesi ororo yen ni ko wa lowo e ma de so aso tele ṣugbọn kin to so aso tele e je nso fun yin owo oluwa ni akoko ti mama tenumo bi oluwa ba fe down to fe sise iran lowo fun yan a ma lu owo ti e owo oluwa ni akoko be ni sa nigba ti o le fun awon omo israeli e wo bi ni inu iju oluwa lu owo re be ni tori ni iju ko si eniyan kankan nbe to le ran won lowo nigba ti gbogbo awon eyan ba so pa won o le ran won lowo nigba ti ebi ba ko sile nigba ti ara ba ko sile oluwa le lu owo re be ni sa ko si enikeni ti won le lo saba ninu iju iya awon omo israeli bibeli so wi pe oluwa si ro ojo mana fun awon omo israeli won si bere si je mana e wo bi eyin kan wa bi o o je wipe eyin le ni adua yi e gbo oro oluwa pelu ororo to nbe ni owo re mo so aso tele ni aro yi pe lati oni lo orere ti aye re fe oluwa yo gbe ni olowo
orere ti aye re nbere oluwa yo gbele o lowo orere ti aye awon omo re bere oluwa yo gbele won lowo iwo na gbo ti mo so yi tori bo ma tenumo bayi tori o ni idi ti ma fi tenumo bayi eyin kan wa bi ti mo ma be yin pe e kiyesi ti mo so yi o oni majemu fe sise agbara ni o koda lona ti e lero lo fi fe sise o fe dabira jun te lero lo ni o manava kwadabe nabelia gahadash o fe sise yanu jun te lero lo ni owo oluwa be ni sa owo oluwa a ma lu owo re nigba ti gbogbo nkan ba di a ma lu owo re nigba ti o ba si ona abayo nigba teyan ba wo waju wo eyin wo tu ati osi ti o si ona owo re lolo fun awe beru meta ninu na nigba ti oba yen so pe e lo da won sinu na a ma lu owo re nigba ti ota ba gbogbo dide nigba ti won ba so pe kosi bo ti fe se owo awon lo wa awon de ma da seri afo oluwa ma lu owo re lati fi ajulo ran awon eniyan oluwa ma lu owo re lati je ti oro re ko ya awon eniyan lenu oluwa ma lu owo re lati mu oya soto oluwa ma lu owo re lati dide lona to yato be ni sa owo oluwa mo gbadua fun enikan ti ororo nbe ni owo e bo ba sami owo oluwa yo wa aye re kan owo oluwa yo wa aye re kan ma zeba be kwada bali ama nabalesh me zoba le menu bali aga veli manavali abadalash riba bo zoba le gozo bali gabaladesh owo oluwa yo wa aye re kan owo oluwa yo wa aye re kan owo oluwa yo wa aye re kan lona ti o lero owo oluwa amini ko se yo wa aye re kan esa e wo bi ibibi ti mo si wa niyan eyin ti o ro nbe lowo yin mo ri na ninu aye esteri Bibeli so wipe odidi osu mefa ni won fi nfi ororo toju e nigba ti ojo re pe o si lo si waju oba leyin ta ti fi ororo kun lara tan o lo si waju oba bo ti de waju oba Bibeli so pe Esteri si ri oju rere oba ati gbogbo eyan so ke eyan le ri oju rere esa o ni se pelu ororo bi a ba fi ororo yan o le ri oju rere be ni sa bi a ba fi ororo yan o le ri oju rere emi awon woli eyin kan wa bi ti mo fe so aso tele fun bi ororo yen ti wa ni owo re gbogbo ibi to ba de lato ni lo tori oju rere la fi ma wo wo gbogbo ibi to ba de lato ni lo oni majemu mo be o nitori awon eniyan yi gbogbo ibi to ba de lato ni lo kan bere si foju re wo kan bere si foju re wo lati waju si eyin otun si osi kan bere si foju re wo olorun majemu loni so be kan bere si foju re wo kan bere si foju re wo gbogbo ibi to ba de lati oni lo kan bere si foju re wo gbogbo ibi to ba wo lati oni lo kan bere si foju re wo kan bere si foju re wo kan bere si foju re wo kan bere si foju re wo gbogbo ibi to ba de lato ni lo kan bere si foju re wo aanu ma soro wa ni eri o de ti ri be ko de yi pada Jesu oluwa wa amen loruko Jesu e je ntu so enikan si ninu bibeli ti mo ri pe leyin ti ororo ti a soro ororo nipa irin ajo won awon na tun ri oju rere e je mu enikan omobirin yi won pe ni Maria Esa ohun lo lo si bi ese Jesu to da ororo alabasta sile to bere si fi kun lara e wo bi omobirin yi awon ti won ri nibe won fe ma blame we
pe kilode ton se be Jesu ni e mo bu e mo baja ati yan fe be ni sa tori wi pe owo ororo o nbe ninu aye e iyen tumo si wi pe owo yiyan o nbe ninu aye e tori wi pe ase kan be to ti sise fun e mo bu e mo baja enikan wa bi nibi ton ti ko ese ibi ti won ti gbagbe re ibi ti won ti so pe o le je nkan kan mo mo duro ninu ase oluwa owo anu owo ifami roroyan owo igbedide yo kaye re owo anu owo ifami roroyan owo igbedide yo kaye re lati oni lo mazava lima nava kwada yanada mezobeli abadaye gedeli amanaba owo anu owo ifami roroyan owo igbedide yo kaye re yo kaye re yo kaye re yo kaye re yo kaye re yo kaye re bi oluwa ba lu owo re fun eniyan esa eniyan oni gbagbe laye ben bi oluwa ba lu owo re lo lu fun awon omo israeli esa tori ko si bi won ti fe koja owo re lo fi la okupupa si meji owo re ni bi oluwa ba lu owo re eniyan oni gbagbe e je ki enikan to ni ororo lowo soro so pe oluwa lu owo re ehe so be so pe oluwa lu owo re ehe so be so pe oluwa lu owo re fun mi ehe lu owo re fun ise mi so be lu owo re fun aye mi be ni sa to ba lu owo re wo bi oni gbagbe owo oluwa ni akoko mo ti ri lai moye igba awon ti won ti so pe won o le je nkan kan mo nise ni igba ti oluwa lu owo re ni kete ti oluwa lu owo re fun won nkan yi pada ni awon ti won ti so pe won o le da nkan kan mo awon ti won ti so pe won o le je nkan kan mo ni kete ti oluwa lu owo re esa nkan yi pada ni oluwa lo ran mi o si ni kin tenu mo gbogbo eni to gbo mi laaro lati oni lo owo oluwa yo didi anu fun owo oluwa yo didi anu fun owo oluwa yo didi anu fun orere ti okan re nfe owo oluwa yo gbe le olowo esa e je ki enikan soro ninu ile owo oluwa wa soju rere femi na so be owo oluwa wa soju rere femi na la nave kwaza dalia be ni sa lori enikan to ngbo mi laaro yi oluwa ni ki so fun o pe owo re le se ojure fun iwo na looto ni awon eniyan mo korira re nigba to ba ti fori se forun se fun won tan ko si nkan meji ti won fi nse be ju wi pe won fe ki iwo na ki oni enu ope ni owo oluwa ni ka jo biri laaro mo gbadua fe nikan eni to le sami gege bo ti tewo yen owo oluwa owo oluwa owo oluwa yo soju rere fun owo oluwa yo soju rere fun owo oluwa yo soju rere fun owo oluwa yo soju rere fun ilekun anu ilekun anu ilekun igbedide owo oluwa yo soju rere yo soju rere owo oluwa yo soju rere wa rerin ayo oro re ti dayo o de ti ribe ko de yi pada jesu oluwa wa amen amen amen loko jesu to ba se fun e fi ororo yen kun ara re lati ori de sale fi ororo yen kun ara re lati ori de sale fi ororo yen kun ara re lati ori de sale olorun awon baba mi o se o e fi ororo yen kun ara yin lati ori de sale eyin kan wa nbi won ma reject yin wa ri nti o sele fun ojo marun ta fi ma fi ororo ku ara wa wa ri pe ko si ijakule mo ko si rejection mo ko si ikosile mo be ni sa e fi ororo yen ku ara yin ke wo nti adani waye fe se be ni oluwa olorun gbogbo aye lo ni so be e fi ororo yen ku ara yin
ke wo ti adani wa ye fe se now bo ba ni eni ti o ni ore ofe laaro yi lati gbo mi oni ni ojo ipade olohun kankan ni ilu ibadan gbogbo yin te ba wa ni ilu ibadan laaro yi o se yo kan le ma wa emi ni ma gbadua pelu koro sugar ti oyin be ni sa oluwa lo so pe omo e fi sugar ti oyin e fi si osan won ke fi gbadua pelu won wa wo bi sa ma kuku so fun e bayi pe on to ni agbara ni aro yi ma kun fun isewoli gbogbo yin te ba wa ni ilu ibadan e ja jo pejo papo ka jo gbadua ipade yen ma ku fun agbara koda jun ti alero lo ere ti pe fun odidi Thursday meje ni oluwa fi ran mi pe ki ma bu omi fun awon eni mo so fun yin pe ori oke ni mo wa nigba ti mo wa ninu irin ajo ori oke mi ogoje ojo le meji ibe ni mo tin gbadua ti mo ti lo sinu iran to ni agbara mo si ri ti angeli fun awon eyan lomi bi won tin mu omi yen be ni won tobi oluwa kilele oluwa so pe to ba ti bole wa bere si bu omi fun awon eyan so Thursday akoko le la se lo lose to koja Thursday le keji ni taaro yi ni abekuta Sunday meje ni beni sugbe ni ibadan Thursday meje ni gbogbo eyin te ba wa ni ilu ibadan ni aro yi e wa ona ke darapo ni church wa ni Iworo gbogbo eyin te ba wa ni ibadan to le darapo ma gba oniyanju pe wa gba omi ni owo mi bawo ti oluwa yo se mo so fun wa pe omi ti elekeji o ni nkan ti oluwa so fun mi pe bayi ni ke se lo gbogbo eniyan ibi kibi to ba wa laaro ago mefa si ago mesan obi a o ni pe nibe yen a gba oniyanju pe ko tete de ki orun to jade ati ko so iwo na tete de ko ja jo gbadua wa wo nti baba mi se gba o to ba wa nbe ni ose to koja ni won le roye so ni ago mefa laaro kutukutu yi si ago mesan ipade to kun fun agbara ni egbo ile isa gbogbo eyin te ni ore ofe lati gbo mi nibi kibi te ba ti n gbo mi e kan se bayi e bere pe te ba ti de ori bridge Iworo e koju bi igba ti e n lo si ojo e koja ile epo akoko ile epo elekeji ni ile epo Poplar filling station egbe ile epo

0: ni street church e bere nbe pe church olohun kankan le lo aro I ma ku fun agbara ago mefa si ago mesan gbogbo yin omo olohun ta jo mo gbadura papo ni ilu ibadan ma gba oniyanju pe jajo wa nbe to ba di ola ni ipade olohun kankan ni abekuta ni ojo friday oke jeun taro ibe lati man pejo ma so yen daada ni ola ipade to kun fun agbara in fact awon eniyan ri owo olorun lona to yato beni subo mama so yen daada ni ola so gbogbo yin te ba wa nbadan oni ni ti ipade ti e kiesi iwo na wa ona ko darapo ni mo mo nti mo so ipade le ikun fun agbara ki se ipade ti eyan kan le yepere re no ipade to kun fun agbara olorun iwo na darapo ko wo nti oluwa yo se ipade yi ni ipade ti oluwa ni gbogbo eni to ba ti n darapo esa ki ma bu omi fun won fun odidi thursday meje so iwo na wa wo nti adani waye yo se koju be lo mo fe so aso tele kan ki n to ma lo gbogbo eyin te fi ororo ko ara yin egbo oro oluwa bibeli so wi pe o si ri oko meji oko ninu oko meji o si wo oko simoni mo fe gbadua fun oni laarin egbe re iwo ni mo ba wi omo birin o laarin omo iya e laarin egbe oluwa ma yan ofe oluwa ma yan ofe owo oluwa yo yan ofe iwo na wa ri anugba ileri olohun yo se okan re yo bale o de ti ri be ko yi pada Jesu oluwa wa ami ami ami loruko Jesu eyin ti e fe darapo ninu ipade olohun kankan ni ibadan laaro yi so to ba mo bo ti le darapo je kin juwe fun e a de pe number to le pe gbogbo ibi kibi to ba tin bo to ba ti dori bridge wo road koju bi igba to n lo si ojo bi igba teyan lo general gas e ma bo waju e koja le ipo akoko sa ma bo waju lori bridge yen na ni o ko jina rara to ba ti koja le ipo akoko wa ri le ipo elekeji ile ipo popular filling station ni egbe ile ipo yen gangan ni street church wole legbe ko bere pe church olohun kankan lo lo now ohun ti oluwa so fun mi ni pe bu mi fun awon eniyan ti wo na tete de ago mefa si ago mesan ko wa wo ti oluwa yi o se number ile le pe pe woli ejuwe bi ma ti debi ipade abi e gbadua fun 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 Thank you. God bless you.
1: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio.

0: Christ.
1: Oluwo ose o gbogbo eyan kibe ni baba ose ose ose ose titi lai la wo ma gbe oga Olorun emi awon woli ari ku ye ri baba agbalagba ogo ni fun o Jesus. Thank you so much. Thank you so much for what you have done and for what you are still going to do. Adupe en to se ati en to ti se. Ada ogo pada fun o. Enikan ni ta lo ndo igan. Pastor Dekunle Epaphras ni. Woli yin ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka. Si opposite Wema Bank, te Midiri Market, gba giti tun ni Ilu Ibadan. Eyin omo Olorun wa yi sotun ke yi sosi. Eni Jesu mo gbe oga. Mo yin o fun aye mi, fun aye awon omo mi, fun to se kile o to su loni. Fe to tin se bo ati to tun ma se. Ada ogo pada fun. Jesu Oluwa wa. Eyin omo Olorun line ni dena penu ni bo le wa. Mo fe ka dide nle. Se ri laaro yi. Eyin te ni omi 77 e lo gbe. Eyin te ni anointing e mu. Eyin te ni kan bu omi die ninu ile re. E wa gbe omi yen le, e si ile. E gbe anointing yin, e gbe si waju, e si ile. Gbogbo ntin ba ni omo se ninu program ni omo se. Tori mo fe gbadua fun yin ni. And ijo n ba ni mo fe gbadua. Mo pe nkan sele ko to dale. Oni ni 8. O wa se omi mu ni igba mejo. Gbogbo eyan fun ra re mi mo n ba yin ka si tele. E o ti eda ma ba yin ka Psalm 80 si. Ma ka Psalm 80 si gbogbo mi laaro yi. E wa se mu ni igba mejo. Atomode o ataba. E je n faduwa sin yin lo. E yo nu bere bayi. So ra won nkan meteta yi. To ba lanu ti wa tu anoint ara re bo se n jade. To ba jade anoint ara re fun orire tin bo. E se bibeli kan won ni ki nka. Wa wa mo si ami lo won oke ko to di pe ah ma jade ko mi ko to di pe mo si ami egbon ti mo gbo bibeli so nkan ninu we Psalm 8 eni kan ah gbogbo 88 ni e je nkan verse 1 oni olorun si ran ti Noah ngba ti en tin ka bibeli bo lati Genesis chapter 1 ngba ta de chapter 8 bibeli ni olorun si ran ti e so kile o to su loni mi mo ye awon ti en le si ami won si we ran ti kan o odun yo to pari olorun ba ngbo gbogbo ise ife re won siwe iranti kan o e kigbe baba siwe iranti kan mi nigba ta de chapter 8 oni ni 8 bibeli ni won si iranti Noah ati ohun alaye gbogbo ati gbogbo eran osin ti o wa pelu re ninu oko e wa gbo nkan to se olorun si mu ki afefe ko koja lori ile he omi na si nfa omi na si nfa omi na si nfa olorun gbo lati sin lo bayi ni wahala yo ti mo deku lato ni lo bayi ni wahala re yo ti mo wa bi wosi lato ni lo bayi ni ategun ti tun ti fe wa afefe si fe koja lori ile mama oni ya mi lenu testimony yin gbaji ami bayi eni kan bi bo won bere si mu eri jade lona bomi in to fokan si ni rere o bere si jade fun o gbogbo en to ba wo nkan sori abo desha wakap ni o abo gbe nkan kan ni o tabo ni kini kan e si gbogbo ele bayi o le kunle o le dide duo o le joko o se to ti oda sa gbe omi yen si waju e atano ti won gbogbo nto ba fe gbe si waju gbe waju leyin adua yi mo wo nti o tele oni ni 8 gbogbo aso tele yi a ma dagun jo sinu omi yen leyin igba na ma ka Psalm 8 si omi yen ma wa ni ke 7 ni igba mejo atomode atagba ma ba yin ka Psalm 8 to ya won ti so fun mi pa won ni le ka bibeli at so tele o ya so ti ro mi gbe oil e na se gbe kan ta lo koko fe fun mi ni eri na ha
2: bi owo yen lori owo to gbe li ori yi apere ni emi omo bo se se ami wa si ori re
3: ami omo na bi ti o bi oro egba
2: o ti connect mo ipe yo tun gboran
3: mo duro ninu jepojepo ase eledumare bi n ba gbo ti ami re dun oju anu re ro ni olori
2: wo kan be ti ma sore fun yan owo kan wa ti ma se yan lore owo nla ni owo igbega ni owo anu ni bi omo ye yin te fe iwo owo be omo pe owo ti e kere sugbon le fa osoke owo asore fun ni owo afani soke owo ti o nawo si o ti won o fi ma rowo yo e je wo ye yin te le si abi mo ni ki owo ye ko fa odide
3: anna shahala dabas
2: ninu awon ti ti pe yi yo re pe ori won danu ninu awon ti o pe ninu ire osu ati tosu ti nbo ninu awon ta o tun itan aye won ko ninu awon ta o tun kadara aye won se mo duro ninu ipekun ase mi mo ye eyin te le se ami nibi to duro si eyan kan ninu meji mo ni ki won bu won na loruko jesu mo ni ki won bu won gege bi ise ti aran mi mo kede si inu aye re eyo nu ti o bi opo ni ipo isale ipo bi ti won fi o si ipo bi ti won ro po le de bi n ba po to si ami je n to joko ti lo mo ni ki eyo nu yen ko ja lo oke ti won ki gun ninu iran re ibi ti enikeni o deri nle yin mo duro ninu ojekojepo ase eledumare mo ni ki emi mo ko mu ode be bi owo yen sori sa ilekun ti won o si fun dadi re ilekun ti won o si fun mama to bi olomo iwo nikan mo nba wi eyo nu ko si fun wo loju awon ti an ti ro po ni dide baba loju awon ti ro po ni jeyan mo so tase tase ki eyo nu ko so di nkan wa dide lati po isale dide wa jeyan laye wa jeyan laye wa jeyan laye ogo re yoyo ogo yi yoyo ogo yi yoyo ogo re yoyo mo se laju le ki se re omo dide bawo eyan se nwo kaye re omo dide owo agbe ni ga ko ma bi oga owo ti nbe ijo yi dide leyo kankan ko ma gbe iwo na dide se ami wa dide wa joke wa dide

0: mo n wo ito sile ko tun kore mo wa mo teri gbare sa sa sa ma teri gbare say louder amen nice o to di pe ma ka ese bibeli si e je n sa ri boro mama yi ko to di pe ma ka ese bibeli bo ti lo laaro eniye and ese bibeli ti mo fe ka Psalm 80 ni ojo Sunday pepe yo pomo and bi o se lo ngba to ba dola mama tesi yin leti engineer pe mama iwo li kin sa ri boro die kin wa ka Psalm oni ni 8
1: hello baba mi mo jo ipe ni February odun to lo da pe time yen ni won se arugbo ojo mo sha salaba pade lori radio ti mo sha fi wa ma wa mari yanu an ge se kokan wa se si mi lorun mo sha wa nse prayer yin lati December odun to lo fun wa ni ile kan ta fe ta ko se kolomo ko si nkan kan mo ko si nkan kan lowo oko mi ko si nkan kan lowo emi iyawo na mo sha ma follow ipe yin gbogun te ba ni ka se ma se na to wa di January 28 meanwhile January 30 lawon ti mo je lowo na lawon fi moto mi awon fi ropo owo mi awon ta awon wa gbe property to ba wa run ile to ba le ka owo mi ah de o pe si ile yi ba je tita emi no le yonu e lati san owo won ilo de lowo won to ku boya bi 102 100,000 2,000 owo won to ku 102 ah I am no sharp pale nkan to wa ti on the 28th e sha wa so fun mi pe eni ka so pe ka gbadura e ka tenu mo pe ki to ni yeye to gbe mo wa lara ki to ni yeye to se mo wa lara ko lo n joko tanu wa ku dide ya po kan agbadura yen ni aro ojo yen nigba to ma de on the 29 bi mo se ri wa da si ma won yen lo si bori ile yen to fera mo se teni yen se 4000 naira mi se lo kokon lowo omo mi to wa leko to lo se jam o ni ki n send owo to won fi wo moto para si ile to lo se registration tori jamp lo eko lo gba jamp yen si o ni ki n send owo to won fi wo ko para mo send bi mi se transfer 4000 pe en to ba ni to yo pe mi pe eni yen se pe mi niyen pe e lo ma da se ri 4 million to n se mo le mi ri 4 million 4000 mo ri o bale a pe won se mistake figure ni pe won ma se sin ba lo ba se si mi o ba re to se owo yin o ba gba to fi dero le bi 3 se 4 o ba se owo yin lo ba je 4 million ah no mi si do baba mi pe ki to ni yeye to gbe exactly on the 30 tan mo fun mi gangan o ni mo san owo yin mo se transfer owo won niyan o daddy inu mi dun gba so tijo keji lo ba ni madam awon ma balance owo yin o mo ba ni ewo owó tí mo ti yọ ọgbẹ tí mo ti san gbèsè bóyá bíi gbèsè 200,000 mo ní ẹwò mo ní ògbà kíní ògbà iye yẹn mọ o bóyá kí n dá 4 million 30 cents bóyá kí n dá padà fún yín o kẹtùn pé kò gbà mọ kó sì lé 500,000 tó bá ní màdámù ẹ sọ bẹ́ẹ̀ yẹn fún mo ní ẹwò kò gbà gbà tí mo tún ti rẹ́lòmíì tó tún fẹ́ san ju iye yẹn lọ tó bá ní ó dáa kò sí wàhálà àwọn máa há adìẹ mọ nígbà tí màá fi wò tí màá fi wò kè tí màá fi wò o ti san 11,500,000 ewo inú mi ń dùn bàbá mi mo dúpẹ́ ìpè yín pè mi mo san gbogbo gbèsè mi níjọ́ yẹn gangan la lọ wá ilẹ̀ a lọ ralẹ̀ a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀ o bàbá mi kọ́lọ́run bá wa yanjú yòókù ìpè yín pè wa o bàbá mi olóhùn sì máa bá mi tẹ̀síwájú nínú ayé yín o ẹ kò wa jẹ̀pẹ́ o ní tí mo sì láìkì jù nínú ìpè yín òun ni pé ẹ̀kọ́ wa bẹ́yẹn ṣe máa ń ka báíbù kí n tó lè lọ ṣọ́ọ̀bù tí mi bá sì gbé báíbù yẹn kí n kà á láàárọ̀ báyìí ara mi ò ní jára màá ṣáàka ni bí mi bá lè kàánú ilé kí n tó ní mo bọ́lẹ̀ nínú mọ́tò mi bí ti bá páàkì sí báyìí màá rí pé mo sáré ka bíi fáàs méjì ń bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe ìpè yín pè mí o ẹ kò wá jẹ̀pẹ́ o ẹ bá mi kí máma o thank you sir bye.
0: Nice ẹ wá yé obìnrin nígbà tó n tí wọ́n ń pè ní ìgbédìde ní ìkóríta ìjákulẹ̀ nìyẹn that is breakthrough at the edge of breakdown gbogbo ẹni tó gbọ́ mi láàárọ̀ pẹ̀lú àsọtẹ́lẹ̀ tó forí sí nǹkan tẹ̀lé ẹgbẹ́ omi yín gbogbo ènìyàn pátápátá ẹ wá dìde dúró gbé ọ́ìlì ẹ súnmọ́ bíi tí rédíò ẹ̀ bá wà mọ́ jókòó mọ́ fẹ́ ka Psalm 8 òní ni 8 on lo je man kajade lati ni we Psalm 8 e gbo nti bibeli so o ni oluwa oluwa wa oruko re ti niyin to ni gbogbo aye iwo to gbe ogo re ka ori awon orun bibeli ni lati enu awon omo owo ati enu omu ni iwo ti se ilana agbara nitori awon ota re nitori ki iwo ki o le mu ota olugbesan ni dake je nigbati mo ru orun re ise owo re osupa ati irawo ti iwo ti se ilana sile mo wa bere question ni verse 4 kini eniyan gan ti iwo fi nse iranti re iranti o bo se iranti inua kile eniyan ti iwo fi nse iranti re ati omo eniyan ti iwo fi nbe wo verse 5 iwo sa ti da ni onirele die ju olorun lo iwo si fi ogo ati ola de ni ade iwo mu joba lati owo re iwo si fi ohun gbogbo si abe abe ese re verse 7 awon agutan ati awon maalu pelu ati awon eranko igbe the second to the last verse awon eyi oju orun ati awon eja okun ti o nkoja lo ni ipa ona okun oluwa oluwa wa oruko re ti niyin to ni gbogbo aye olorun gbogbo ti mo ka jade ninu ese bibeli bi awon eyan se se ami ni igba mejo ji o di eyonu loruko jesu soro soro soro soro sami sami sami in the name of Jesus Christ e wa so gbogbo eyan omo olorun o se omi yen mu ni igba mejo 8 times tin ba ti ku nbi ni sin ma bo sori Facebook ma bo sori YouTube 6:30 laaro o dekunle e Epaphras mo si be ni kankan chat gbogbo sona church mo fe fun yin lo li de laaro ngo ba wa di Sunday a wole loni rabaji gan
2: anu lo gbe wa debi ege ode gutan lo so wa domo ogun aye ko bori wa o ibi ade ise re ni baba mi o odupe lowo olorun odekunle baba mi todupo da wa si opawa mo oni orere ni lati ma fi ope fun oluwa ati lati ma korin si oga ogo mo dupe todupo da emi ati idile mi si ni wo ye odun to lo la celebrate 37 years of wedding anniversary adupe lodun yi o tun ka ko o ka ya o ka awon omo wa oko omo ayo omo omo omo o tun ka wa si lati ti ri odun 38 years of the wedding anniversary baba mi mo dupe lowo olorun yin lori fun atileyin fun abo fun ike fun ipamo lori aye wa fun aye wa ton tesi waju aye o kon tesi waju aye awon omo tesi waju ese oluwa amore o mo tun ti meje mi wa 38,000 fun ye odun 38 years ofiyin ati ope fun olorun comfort life tun se iyanu ninu aye wa iyanu to de bere ninu aye oko ninu aye aya ninu aye wa gbogbo iyanu na yo pare ani foju sunko enikeni abo olorun yo si daju ese o mo dupe o pe yin pe wa o luwa ma fun yin se o mo dupe o bami ki mama o ese o ku toju wa o jesu
0: wo mo mo kan you see e wa siri won won ru ebo kan you see ibi wo tin complain elomi omodi tin kankan fi nsise fun awon kan a siri lo ngbo gbogbo eyin omo olohun eyin kan o le rubo 2000 eyin kan eru 1000 awon kan ki won ru 500 enikan ni e ti pin baun to ba le gbo mo sa mo pa awon mewa ko rubo 2000 mo mo pa awon kan won rubo 1000 olohun jo fun mi ni iyanu to special fun mi ni iyanu to unique mo fi irugbin ile eyin pe lo re irugbin ni and gbogbo eyin omo olohun to ba se wi pe bo se n gbo mi o fe san da mewa tabo re maje mu san mo be account number church only 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank ni ye bi yin o ba wole o lele leyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na lo no gbe jade gbogbo eyin omo olorun te mark wedding anniversary yen kunle eyin te mark birthday yen kunle mo fi rugbin kan ti I mo ja yo da si ninu e mama ti kole awon omo won se daada now you see o ye won ni pe je n fele iru bo sise oluwa mo pase gbogbo eyin te mark wedding anniversary yen loni atẹyin tẹ n se birthday yin loni bawon kan se mo se gbogbo birthday won niyan iwaju iwaju ni ope bi ti mo re si iwaju iwaju le o mo lo may your life progress may your marriage progress it shall be well with you yo dara fun yin ise yin ile yin igbeyawo yin birthday re aye re yo mo lo waju si ni loruko baba tomo ati temi mimo in Jesus name owo olohun ko di president wa mu ko di awon governor wa mu ki mi si ko wonu yin ko dara fun yin enikan mo fe share testimony to ni agbara e lo number ye jo loud ko need ko si clear 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko ba yin you are blessed it is well with you

0: Oluwa gbọ fẹ wa o. Eh baba. Adupe. Olorun ti gbo adua. Ipata gbẹkẹle. Olorun ti odoju ti wa. Imole wa laarin okuku aye. Baba gbogbo agbaye. Ogo ni foruko re. Oni Oluwa gbọ fẹ wa. Eh ni kakan sa ma yin o.
1: Abi?
0: Kakan sa ma gbe oga. Tori atileyin re ta ri gba. Owo ase re to fi rin. Ise yanu re to nse. Ti tobi re to nfi won. Pe iwo ina lo Olorun. Oba awon oba. Emi awon woli. Oni emi

0: ṣe ogun gbogbo lẹ lè ṣẹ àṣẹ tí kò sí lọrọ rẹ ipa rẹ ká ó pọ.
1: Ipa rẹ ka agbara rẹ ka o le ṣe ju bẹ lọ o le ṣe ju bẹ lọ iwo na lo Ọlọrun ko sẹlomi lẹyin rẹ Ọlọrun ti o pe meji adari ogo pada si o o ni mo dari gbogbo ogo pada sodo rẹ ye mo dari gbogbo ogo pada sodo rẹ hey oba to joko lori obiri aye mo dari gbogbo ogo pada sodo tori ibi o si mi de me mo pe mo le debe o titobi re ni mo yan logo Ọlọrun aṣiwaju ogun lalo akeyin ogun labo abanise banise yori alanu gbogbo eda oba tin gbo tin soda se ogori foruko re oluwa gba ope wa gba ope wa gba ope wa gba ope wa gba ope wa awo bawo yan se nso eri
2: awo
1: ojo Monday awa ni sango ota owo Ọlọrun je wo agbara
2: re
1: awon eyan so eri won fi titobi re won ni alishiba ni tiritiri bus stop ni sango ota ni his glory hall awon eyan so bo se to won so titobi re atuwa di abekuta ni lishabi o to wa legbe ile eja
2: yes
1: ma gbogbo won pe every tuesday la wa nbe ha awon eyan tun so eri won ri pe Ọlọrun ka pa atuwa de shagam awon eyan tun jade won tun so eri wi pe iwo ina ni o n ba wa se ti ba se re nko oluwa iwo to n ba wa se ton ro pe ipa wa ka ton ro pe agbara wa ka a le se amada ogo pada ko oluwa gba ope wa tabani amaka a dupe lataro daleni o nitori pe tin ba ni kare oluwa ile aso ile amo tin ba ni kare oluwa o ile aso ile tin ba ni kare baba ye ile aso ile tin ba ni kare oluwa o ile aso ile oluwa gbope wa baba o gbope wa fun awon eri tawe eyan so ton jewo titobi re ti awon eyan royin awon ise iyanu to se ni budu agbara anu ta tu wo pe 10:10 today ojo Saturday moju Sunday se bi wo yi last year ni adupe fun awon eri to sele tori pe iwo lo se a wa ri wi pe enikan bo be oni ese yen ko si ohun ti se si ko si ohun to ohun ti danwo oni ton ba te yo wo lo debi ko ni won ma nsin gbere mbi kan oni o wa o pe owo aye lele ki soju lasan o de wa nigba akoko to ma wa o si abe ise ran se atamata iwo Ọlọrun de mu pe ki ese yen pada si normal awon eyan patewo fun Ọlọrun tori won mo condition won mo oro obirin yen won ri pe ile oju koroju o to lele yi my God o ma se o oluwa gba ope wa
0: amen
1: oluwa gba ope wa
0: amen
1: seri mo kan fe ma dupe loni emi awon ole so pe ka gbongbon se yin Ọlọrun iwe Johanu ori kankanla yan pe Jesu ko dupe lowo Ọlọrun o ni baba mo dupe tori wa ma gbo tite ni e woni sugbon tori awon woyi kan le gbagbo the next o de pe Lazarus oku to ti ku o ji wa saye oluwa de ke so fa won kan yakaba ma ti won so wi pe aisan kan se won pe won ni pe ku mo so amaye
0: amen
1: Ọlọrun oluwa leni kan te wa won po kokan ku lowo wa awon eyan ti wo wi pe boya lo le survive
2: yi
1: emi awon ole ni ke lo so fun pe ko le ku ba awon ba keji ese kayo oba ni Isaiah woli wa ba oni ko pale ile emu oni tori kiku o ma ku o aya kaka bare ese kaya koju si ogiri oni wo Ọlọrun wo sere ni ise mi nile re oluwa ni ma wori o le ku mo ko wa fi odun ma adogun ku ojo ile se ese kayo oba ko bi mo ri o bi mo to pa mo ko bi okunrin ni arin odun ma adogun yen o ma o de bi manase ki oro Ọlọrun ko le fidi mule enikan gbo mi a ni ku o ti la ni ku bi ko se ye kale ma ro ijo Ọlọrun kale ma ro ise oluwa ha kale ma so ti tobi Ọlọrun ha ni ku
0: amen
1: iku ye
0: amen
1: iku ye
0: amen
1: iku ye
0: amen
1: lori omo wa iku ye
0: amen
1: lori aya wa iku ye
0: amen
1: lori ipe wa iku ye
0: amen
1: iwo le jade wa iku ye
0: amen
1: gbogbo eni tan ti mark fu iku ni tori omo awon ni tori pe adupe lo aro
2: ha
1: kanso iku ye
0: amen
1: a kanso iku ye
0: amen
1: in the name of Jesus
0: amen
1: one king kede promotion ta lo nfe promotion ta lo ti du fun promotion emi awon ni ko candidate sori ese wa candidate e
2: oluwa
1: lo nfe fun oyan ni promotion
2: promotion
1: e ti pele to gaju bi to kan lo e wa te dide lori ese bayi Ọlọrun ni ko se wa wa ko we mejeji soke wa wa ti ogo ogo ogo so ba o ya o
2: ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Mo gbo nkan ni eti mi.
2: Yes sir.
1: Won ni enikan tin se aseti ati amubo to pe. Oluwa de enikan so tele si ani. Ogun aseti ati amubo eni mo cancel e.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: O ya teri re ba.
2: Yes sir.
1: Ma wo gankan. Pe o le di orokun re mejeji. Wa ma wo gankan wa. Jesu.
2: Jesu.
1: Jesu.
2: Jesu.
1: Omo Olorun sanu mi o.
2: Omo Olorun sanu mi.
1: Je kemi na ti e leri.
2: Je kemi na ti e leri.
1: Awon eyan so eri.
2: Awon eyan so eri.
1: Ni ose yi. Jen leri ayo.
2: Jen leri ayo.
1: Jen ni ayo ayo.
2: Jen leri ayo.
1: Ah, ten ten to today. Oluwa je ki fi leri ni.
2: Je
1: ki wa na awon to ma so eri. In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Adura re gba o. Ya ku le se mejeji. To ba ti kule da owo e mejeji dile. O ye se ke se ke. Se be ti mo ti ma so fi pe te ba ti gbo program atamata si. First thing te ma se ni e ko lo gbe pocket omi se gbere bi. Ko mu iyo to po ko bu si.
2: Yes sir.
1: Eh ko wa mu owo ko fi sinu e ko fi oro si to ba ni. Mo so fe pe gbogbo oro kan so iye ni ase ni. Iwe Juanu oni re lori ken. O ni iye ati ase ni oro to jade. Mo so loruko Jesu iye ati ase ko wonu omi.
2: Amen.
1: Iye ati ase ko wonu omi.
2: Amen.
1: O mo so fe pe owo yen o le ma tulo tulo tulo. To ba ti wa so wa kan yo wa fi ma owo. Ko ni je ko lagba na. Ko ni je ko di gbese. Ati pe o pe eyan ko wojo ko mo bo yen se ni a pop. Mo so ogun tin ja wa ma tan.
2: Amen.
1: Olorun gbo ori en leti mi le ko. Oluwa ni kin ko ni ijade. Adura ni o. Oni gbogbo ogun to ja mi ni koko. Ateyi to ja mi labenu. Edumare gbe mi leke gbogbo won.

0: ko to di pe won ba ni laye
1: ba ti wi asemu ba elomi o mo pa dua ni adua to le ogun to ja ni koko to ja labe ni le tamodi tamodi oluwa ko gbe wa leke in the name of Jesus obinrin kan won logun to nje won lo mo ni omo to bi lati nu ele won ni omo yen fun eni soro to po mo oluwa de ni kin so aso tele oba to mu David ti won ka kun kan ninu we first Samuel chapter 16 ti won pe ni gambele atala igbo ran to pada so di oba ni Israel bayi ni mo so nipa won mo bibeli so pe omo ninu oluwa oni omo ninu si le re oni be o fa se lo wa lagbara oni be lawon iwe ri mo so tele ki yewo na omo yen gbogbo omo ta bi de sha bi for signs and wonders omo ni pa wa lekun won ni da
2: Amen.
1: Amen. Amen.
2: Amen.
1: Oh my God. Won ba mi so lo robin. Omo re mu gbo.
2: Igbo.
1: O mu mu kun mu. Ah.
2: Igbo.
1: Gbogbo iwo to ni kesi. Yesterday so ile ifi.
2: Yes sir.
1: Ogbon to ba ma da.
2: Yes sir.
1: Ma bo ni budu agbara.
2: Ma bo.
1: Olorun gbo. Awon yan tin de lati ana
2: won. Won tin de.
1: Ni waju oba to laye atona. Wednesday na tin de. Awon kan ma dele ni Thursday. I want come a daily Friday.
2: Yes, sir.
1: Tori Friday, I'm a new program. I wrote. I'm a shake a selling law. Through one to Friday, maybe we'll leave the Tinikan Dekale.
3: Yes, sir.
1: I shake a selling Friday. I to tell what born in Saturday.
2: Yes, sir.
1: So if my declare my war is show route, or doctor, when you know she can allow go mewa. Thank you.
2: Yes, sir.
1: Ah, you show route to Lagbani. Bi se na se yen lagbara lo
2: mo
1: be je lo fori bale fọlọ ki wa so lori e wa do wa mejeji dele o wa fori bale wa so pe mimo
2: mimo
1: mimo sura la ogun so ti ya o
4: mimo mimo mimo sura la ogun
1: ah ayan fe o mo ni mo nbo tin wa soro ibudu agbara anu ati 10 10 10
2: yes sir
1: ah nkan ti gbe nkan pon oluwa so fun mi pe gbogbo eni to ba wa ti osho yi anu ma sise
2: amen
1: oluwa ni liberation for celebration
2: isu dile
1: oluwa so pe gbogbo awon eniyan ti won ti agagaga ninu ogun kan tabi ekeji ti kan ti daru fun de bi pe won le jade
2: mo
1: awon ti won ti gba isolowo won ti aye ti so di pangolo tan le won jade telo mi gba won dede le won won ta oja to ko sere shop de empty ben oluwa lo ba mi so
2: ko sere kankan
1: won ko sere mo wa gbe shop jo sere aye awon mo ni won ha business mo awon ti aye ti ha ogo won ti ologodo logogo wa ti ologun to tun mu go awon ti won ti ha igbeyawo won pa ti o si alaafia laarin oko ati yawo mi awon taye ti hard igbeyawo ko ti apa mo lowo ti won le bi mo taye wa gan tan pe ni aga awon to ye ko ti roko to ti ye ko wa le oko ti a de ti le ku ile oko pe ko saye fun lati wo awon to ye kan dale sele tabi ti won ni le ise ti won wa so le ise won ni le ise mo lowo to wa di orisun igbesi ati agba awon to nta loja won ta oja aye sin ba won ra awon ton lati won rere oja ti won ta ti gbogbo e kan lo mo won lowo oluwa ni ka pejo o
2: yes sir
1: oh ojo saturday yi
2: ojo saturday ni ojo abameta
1: ojo saturday yi
2: yes sir
1: ojo saturday
2: le ojo abameta yi
1: ago mewa ladura ma bere
2: yes sir
1: ojo kewa ninu osu kewa
2: yes sir
1: ni ago mewa sha
2: yes sir
1: ojo abami
2: ojo abami
1: ojo to lagbara
2: ojo abami
1: ojo ti israeli o le gbagbe ojo ti asiri farao wi pe beyin o ba sora ologo le pada di ologo oba le pada di eru omo oba le pada di iwura iwofa mo so ah o ayi pada bruko ni de ba wa o ni ayi pada rere ni mo fe o ayi pada o ayi pada rere ni mo fe ayi pada o ayi pada buburu emi ko fe o ayi pada o ayi pada buburu mi o fe ayipada o ayipada buru oni ja ikun
2: la
1: luwa ni awon kan ti ayipada ti sodi mo lowo awon to soro loke tele ti won so mo awon ta ye ngbo tele ti won bo mo awon to ri anu tele ti won ri mo oluwa ni gbogbo wa pata ajo pade ni ojo
2: kewa
1: eh ni showru yen na emi le ri kan ah show re le kan lodun yi 10 10 10 e wa gbo eleyi 10 10 10 eleyi ohun to fi yato ni ma jemu to wa nbe oluwa ni liberation for celebration nitori pe agbodo se ajoyo awon israeli o lanfani yen o ato nitori pa ti nebukadnesari de ede kan wa ti o wa ninu bibeli yen o ni mo fe ka fi jogbodua ma wa tu soro lori 10 10 10 yen ayajo ojo ti awon israeli wo igbeku e wo wi awon ba keji yen ori ikarun le ni ogun ese kini o ni o si se ni odun kesen ijoba re ni osu kewa osu olopin osu lawa o ni ni odo kewa osu ojo ten ten ten ni budu agbara ni o ni ni Nebuchadnezzar of Babel de ohun ati gogo ogun re si Jerusalem o si doti bi ti mo lo ni o gbogun ti mo duro ti o ni won si modi ti yika ki mo gbe ni ti ogun doti loruko Jesu leni adominera
2: amen Jesu
1: e de kan wa ti bo sha nwo e oru Jeremiah 39 verse 1 o ni o si se nigba ti a ko Jerusalem ni odun kesan Sedekaya oba Juda ni osun kewa ojo kewa ni o ni Nebuchadnezzar of Babel ati gbogbo ogun re si wa ti Jerusalem won si doti
2: won doti
1: ki na npe ni won doti yan o ni pe won duro ti pe awon fe mo bi to fe bayo ki na npe ni pe won doti ni yan won duro ni duro pe yo soju wa
2: bi to fe sa
1: ki na npe ni won duro ti won duro ti wi pe a fe wo bo se fe rin
2: ona won ni o gbegba
1: won duro ti ni pe ni bo lo fe gbegba mummy ede yi lagbara
2: o ni agbara sa
1: ki le mo ti awon kan se se boja ile ta mummy e mo ti lo fira le
2: ilo wa de
1: lojiji loja yen won to di pe gbese wa e mo sakakiri sibe ko mo ni to mo e fura pe awon kan ti do ti
2: e fura
1: agbara lede kan ba mi soro nigba ti mo wo fin ni ilu ti won pe ni sango sango ota mo ni obirin yi mo lawon to nje duro ti e lorun mo ni gbese ati gbogbo kan daru mo lo ti saka kini mo ni bi kan lo gba de bile ni o koko dake mo lo dake se ro ni mo npa wa ni oto ni mo ni oluwa so fin pe ibi kan to lagbara lo gba de bile o dade ma je kin puro o ni le yemi wo to lagbara
2: yemi wo to lagbara
1: o ni be gan lo nsun mo ju o ni o tun ni ko mba le je kogun tan o ma ba un lasepo o lo de keta to ma lasepo nkan tun buru mo ni o to ba tun ogun doti ni togun ba doti yen ya siwa wu mo ni mi o blame arabirin mo ni ko ye ko ri ba sugbo ke siwa wu bayi ni mo so gbogbo eni ti ogun doti a ma dominera in the name of Jesus ti ogun ba doti eni to ni school o ma kan o ma ti to so nlo ju keje abo ba bi keta o wa laarin erun ni emi olorun so fun mi ojo friday program
2: yes sir
1: pe eni kan wa nbi onile iwe oni school sugbon ogun kan doti awon omo kan lo ni
2: abi efi
1: eni kan wa nbi lobirin yan ba wa o lo ma lo ni school ara ogun to nbe wa niyan
2: ogun
1: lo doti edin
3: gwa doti ni
1: oni o ya lo se get together
3: yes sir
1: olu gbo omo ni kan mu ye wa
2: yes sir
1: mo ri pe ko si ya kan ti o je o kun kan tun mu lole oni dadi ko sibi to o tiro mo lo pari ni se ri opolopo mo tan pe ni woli
2: woli
1: elo ni mo bill elo ni mo charge
2: elo ni
1: gbogbo enu ni mo fi so o le so pe woli ajuro atamata so pe o se re joye bayi lodu wa to ba ni kan ra lo ra kin se woli obirin wa ronu o lo ti dadi won lo wo wo as ti mo ni o se feast of love ya ki gbogbo awon obi awon parent kan je ati teachers won de je won mo se so re ri en gbo bayi bayi pada se bere ni
2: o bere
1: mo ni oluwa so pe won se kankan ni school
2: kabiyesi
1: ikankan sele to ni se pe loro oje o ni letter lo gboru mo pe won fa won kan lo nje won de bere so pe o ma tan fa won awon fe wo bile won yen se fe tesi mi o meni to bura ta bo fi e bura ta bo se pe
2: kwa
1: ba oluwa ko fa se
2: bere
1: in the name of Jesus
2: amen
1: e wa wo bi ayan fe
2: e wo
1: elomi won doti ni awon fe wo ba re se fe ya
2: won doti gbagba
1: be mo so won fe wo bo se ma dominate
2: o gba doti
1: o sometimes ago ma kan sick
2: yes sir
1: won lo ni kidney problem o tun lawon isan kan mo ni shede lo yewo won lawon yewo won ni be oluwa so fin pe o wa ye lo wa lara yin ki se kidney
2: o wa e
1: won nigba tan wo na won sa so ba kan mo lo wo ni mo ni a se nkankan
2: kabiyesi
1: lo se bayi lo se bayi lo se bayi agbe igbese baba to lo ko ma ta ara ti ya o e wo tori won doti akoko moju aye ko amu ero aye ko awa face ni ajo e oluwa ni ki gbadu afi yan
2: kan
1: mi o mo kina ti se lati bo naija emi mo yanju e ba
2: amen
1: yes yes o ni awon kan to nko oluwa la se yori ma bere
2: amen
1: ki ko gba won olorun bo yanu ma de
2: amen
1: ojo kewa ninu osu kewa
2: ojo kewa ninu osu kewa
1: ojo saturday yi ni oluwa wa so fun mi gbogbo awon ti won doti gbogbo awon ti aye wa ti lo to doti se won to doti omo to doti madeje won oluwa ni ko ni kaluku pejo nigba to ba sibudu agbara
2: ibi
1: mo so pe double blessing ma jemu wi pe osu kewa ojo kewa mo so lana awon to gbo mi mo analyze
2: bene sir
1: mo ni pe ojo ti ogun ma nwole ogologo eni
3: Jesu
1: ojo kan yen na ni a kan ma dagba si to fi ma toju ko fi iku ige mo ni opolopo ogun ye kin lo at the same time ojo ti olorun ma ngbe eyan dide ni ojo igbedide ogun ojo igbedide ise ojo na abayo nla oh and the console experience that was on the tail which lordu meje abun oni oro lori promotion no promotion ati marriage un lo ba wa oni won ta ebe ororo kan be ni be don to ko ororo funfun
3: yes sir
1: oni ti won ta to bayi oni nkan kan sele
2: o sele
1: oni loju ese gbogbo n to de dojuru afi pe nkan to nse yen ni oni gbogbo de lojutu iwo na de gbo gbogbo n to tin da tele won wa mje ko baje loni emi mo yanju e o ma du fun wa
2: amen
1: a ma rowo olorun
2: amen
1: a ma leri
2: amen
1: ah ibi ti mo so mu ni tibi tire ni
2: tibi tire
1: esther ninu iwe esther ori keji
2: yes sir
1: to ba te mu ton le momo mu lati ba system a lo wa wo bo ti je bi pe ah o se wahala
2: o se wahala
1: esther ba ti o ba so ri fi na wo si pe o lo fe a de yan fe la ni gbugbe eni to ku o se je gbo du afuwo to onilu o ibe ni mo ti fe rando
2: yes sir
1: bo se nbo ni tentente ah I showru akanse mi le rikan to bi gbogbo emi le rikan papa
2: yes sir
1: oluwa ni gbogbo eni to ba wa o dada ti won le ri ben esther ko lagun olorun de ba se
2: deso
1: gbe to reti foko fomo falafia gbogbo jajo pade oluwo to wa lona to gete gbe da ni badan abe bridge wo na ti wo ko
2: mi
1: oko to ba gbe eni ko je so mi do e wo olorun wa lenu se
2: o
1: e je ko ran awon eyan jeri si olorun
5: oruko yin atun ti olorun atamata e se fun yin
6: oruko mi ni Mrs. Florence Akinbopola, that's your speaking family. So, me akoko ti mo koko wa bi bayi. Mo ni kara o mi. Ara mo cha ro ni meji jan ati ororo. So won lo fun mi. Ti mo e dele, e se mi bi kan wa. Mi e se mi bi bayi. O sha ti na o na o ko si bi ti mi o. So, e so ba won ni ofani o ba koko ese ni dogba tin ba tin rin ba a sha ma dun ni ati rin o ma di nira fun mi bo sha tun won ro lokan pe ah se kini lo ma pa mi bayi wo lohun bi ngo ni mo de ti fe gbe gba tin ba fowo te bayi a wa te wonu to ba ti wa ya tun te bota mo won sha nro mo won ibi ti mo sha joko mo won ro pe ah ma lo si odo baba kan pe baba yen nko won so pe o ma bu ese to ba ti bu ese on so hun pe ton ba ti ba yan se
5: kini won si ni gbere abi
6: won si ni gbere pe yen boya eje lodi sibe but won gba ton tin so fun gbogbo bi tin mo de ton tin so fun mi church pe ofa ni so ko de tin kan tin mi o sha ilo ton mo sha ma ngo program yen mama ma sha de bi program ni jo kan so the first time ti ma koko wa bi ise iyanu ti mo koko ri ni yen gba to wa di the second one
5: ti lo sele ni bi
6: lo ti gba yen sha kini ofa yen opora
5: opora
6: opora patapata
5: ni o fi dun yin mo
6: ko wa dun mi mo bi o ti e wa ri
5: ara ara mo
6: ekeji mi pe nkan ko sowo lowo mi yen ni sunday to tele ojo ti a fi wa yen ibi ti mo joko sin church mo sa do nda wo won se mi o le dawo yen mo wa ka ko mi sa nwo bi sa bi yen se nwo lati church mi won wa joko si je mi mo wa wo pe ki lo nje dadi si ma nwa won ni madam won boju re ni olusho wa ke yen won waji yen wa ni awon fe ke yan kankan soro nta yen o te ba de ti mo pe mama rojo won aso bayi daddy yen won so fun pe ki ma je ke anybody mo nkan to nsele won ni kini account number mi ki fa won lata number won lata number ke won ni ki pe fa won ki ma je ke anybody gbo won wa wo bi won wo bi won ri pe awon to wa nbe yen awon yen kan rojo ti won mo sha se pe account number mo fun won won se send 5000 naira let's take it from there
5: loruko jesu adura re gba omo kinu ma sha lai ni ebi ma npa won orisun won to be kero lo oni sha lai ni on to dara
1: iwo na lo ku bayi o ma leri loruko jesu awon ko ti ku an papa mara ni ah e ma gbe eri lola ma faye sile te gbe eri awon eyan e je ka lo se omi san ma san ma fi owo gba bi tondu e ma fi owo gba bi tondu e bayi a ma po loruko jesu ni e meta e mi mi mo lekan e je jesu lekan ha ni olorun ata mata se omi san ma san ba mi la ma la Jesus
3: gbogbo èèyàn olúwa sọ pé àwọn méje yẹn àwọn tó ti ń sọrẹ àtàwọn tó tún fẹ sọrẹ èmi ni olúwa ní ẹni méje àkọkọ tó bá kọkọ fi ọrẹ ìrúbọ ránṣẹ lẹni ìwé ìjọ alóore karùn ó nígbà tí angẹlì bá dìgbà sí romi ó ní ẹni tó bá kọkọ bọ sínú rẹ àrùn karùn tó wù kó máa jẹ yóò dẹkùn rẹ wọn ní tọba ka méje wọn tún méje ka ẹgbọsà ẹni méje àkọkọ tó bá kọkọ fi ọrẹ ìrúbọ ránṣẹ olúwa ni ò fẹ ṣe nǹkan àjálù ìyanu òjijì kan àjálù oore ńlá kan ìyanu tí ò ṣe é fẹnu ròyìn fẹ kan tó ní agbára fún àwọn méje àkọkọ yẹn ni gbogbo èèyàn ló bá rúbọ lẹni ṣùgbọn àwọn méje àkọkọ yẹn má dẹmú kan ti dúró lórí ọrọ wọn oh my god ẹgbọ ilẹkùn oore ṣíló bó o ṣe ń dá síba ọ̀nà ṣíkọ ogun rẹ ṣe orọ náà ó yá lọ múra gbogbo ènìyàn láìkó ẹnìkan àkókò ìpè mi ni mo wà má jẹmú ọsẹ yẹn gẹgẹ ni
7: yìí
3: gbogbo èèyàn ni mo fẹ kó fún mi lọrẹ wò ni torí mo máa ṣúre fún ẹ láti inú wa my god tó wà
7: wò
3: àkókò tó máa sọrẹ èdìdí nìyí bẹ́ẹ̀ ni àkókò iná gbogbo wọn tó fẹ́ sẹ ìdá mẹ́wàá ìwọ tó fẹ́ sọrẹ àtinúwà ìwọ tó fẹ́ sẹ ẹ̀jẹ̀ ìwọ tó fẹ́ fọrẹ béèrè orí ọ̀fẹ́ ni fún ẹ lẹ́nu màá fẹ́ lákàntì kó sán ẹgbọ́n tó máa ṣẹlẹ̀ kó tó di aago mẹ́ta lọ́sàn-án lẹ́nu wa ni ìbápàdé ìbápàdé ìyanu la ilẹ̀kùn tó ti kàn tipẹ́tipẹ́ tí ò ṣe bí ọlọ́run ṣe ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ọlọ́run àwọn wòlíì ọba tí ò lè sọ̀rọ̀ kó tà sí tó jẹ́ kó dọ̀ṣẹ́ ni wa bá ọlọ́run pàdé lẹ́nu ilẹ̀kùn eré tó ti máa ṣíṣà ni ilẹ̀kùn tó kàn máa ṣíṣà ni wa dẹ̀ bá ìyanu pàdé fẹ́sùn ẹ ní àká nọmba tó máa lò kọ́sílẹ̀ báyìí UBA ni o oh my god UBA ni o olúwa dẹ̀ ń bá mi sọ̀rọ̀ pé àwọn èèyàn máa ráàánú lé mi o kọ́ ọ̀rọ̀ mi sílẹ̀ UBA ni o 1 0 10 2 4 7 7 7 5 0 50 8 0 80
7: UBA
3: gbọ́lẹ̀ kan sí 1 0 10 2 4 24 7 7 7 5 0 50 8 0 olùkọ́ tó máa ń bẹ̀ Christ Artillery Atamátàsí UBA ni o Christ Artillery Atamátàsí ló máa ń bẹ̀ ó dá gbọ́dá dalẹ̀ kan sí UBA 1 0 10 2 4 24 7 7 5 0 50 8 0 Christ Artillery Atamátàsí ọ̀nà rẹ̀ là ogun ṣẹ́ tuwọ́ gan lẹ̀rí kan báyìí o a máa lẹ́rìí lórúkọ Jésù mo là máa lẹ́rìí lórúkọ Jésù gbọ́lọ̀ ń gbọ́ ọ̀lọ́ múra ṣẹ́rí on the 10-10-10 eléyìí mo jókòó lé onímájàmú sọ pé liberation for celebration o gbọ́dọ̀ celebrate ni lágbà ọba tó láyé àti ọrùn àmọ́ ní ọ̀la tó jẹ́ ọjọ́ Friday
8: yìí
3: kánsẹ́lì wà o gbogbo wọn tí nǹkan bá rú lójú òun wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣe happen ẹ̀mí mímọ́ ló máa tú àṣírí ibi tó gùn yẹn gbà wá o àti ìgbésẹ̀ tó máa gbé èmi máa sọ pé tó o bá dọ̀dọ̀ wòlíì ìwọ kọ́ ló sọ ní tó o bá wá so mo bẹ̀rẹ̀ kánsẹ́lì lọ́la lágbà ọba tó láyé àtọ́rọ̀ àwọn èèyàn ti dé o wednesday ní àná làwọn èèyàn ti ń dé àwọn èèyàn tún máa darí dé lẹ́nu tán máa pọ̀ so mo máa ṣe kánsẹ́lì fáwọn èèyàn ní friday lọ́la àgbàdúrà normal àdúrà tamatas every friday so o máa dé láago mẹ́sàn-án láàárọ̀ a parí program gbogbo ọ̀nà tó bá tètè wá ṣe counseling a dẹ̀ máa gbàdúrà lọ tó bá wá di ọjọ́ saturday gangan on the 10 yẹ mo wà ń lé trout counseling láà máa ṣe a dẹ̀ sùn mo sọ̀rọ̀ kan fún oníṣàgàm mo ní pé ọjọ́ on the 10 lẹ́yìn pé kò sùn lọ́wọ́ ọ̀sán ọ̀ gbọ́dọ̀ sùn lóru abàmì.

0: Yes, sir.
1: Eri togo togo.
0: Amen.
1: Aya to sonu eri togo togo.
0: Amen.
1: Mo pa la se e ma ri togo togo.
0: Amen.
1: Nigba baba Joseph ri.
0: Yes, sir.
1: O gbon ti Joseph koko wi ni ile ajeje.
0: Yes, sir.
1: Genesis chapter 40.
0: Yes, sir.
1: Ni verse 15.
0: Yes, sir.
1: Gbon ti Joseph wi.
2: Ni
1: toto.
2: Ni
1: toto. Jimita. Ma Jimita ni. Jimita. Bible pe English so pe I was kidnapped.
0: Yes, sir.
1: From Hebrew land.
0: Yes, sir.
1: And they sold me.
0: Yes, sir.
1: To Egypt. Awon ni ta olo. Mo ne ta ye re oni jiji la ji meta
2: lati la won beru wa
1: lati le beru wa
2: ati ni
1: pelu
2: ati ni pelu
1: o se nkan ti mo fi mi so o se nkan kan oni mo o se nkan kan esa loju ese itutile de igbo wa de Genesis 45 Genesis 45 iwo capacity 3 to verse 5 e ma gbon to wa se o wa ri awon arakunrin re pada o wa owa le mileta emi Joseph teta yes
2: baba mi si wa sibe
1: se baba mi wa
2: awon arakunrin re ko sile ka lohun
1: won se le
2: won se ni tori eru ba won ni waju
1: re eru ma ba won ta re
0: mo
1: gbo nta ye ti jita
0: yes sir
1: ma olowo ayiraye ma gba pada ayiraye ma gba pada ayiraye ma gba pada e wo sa gbogbo eyan laaro tonse eyin te wa nilu Ibadan gbogbo wa pata ori ofe wa ni aro toze o lanfani lati se canceling pelu mi ni challenge lagbara olohun ire o tele o se ri eyin eni keji ni oru ojo Friday ni challenge yen kana o la ma gba wonu October 10 to ma je 10-10 oru ojo Friday yen nbi e ba wa mo fe ke wa pelu mi ni challenge a jo gbadua oganjo oru yen a joro wo Olorun ni se wa ri laaro Saturday to je October 10 eyin te wa ni Ijebu Ode eku orire o October 10 ni Ijebu Ode mo nbo sibe gbogbo eyan pata won wa da omi akobi won wa da leyin lori number 2 ororo ti mo gbe bo lati Jerusalem gbogbo awon eyan so pe lati gba baba ti ni lati Jerusalem a ti ri won funra mi ni mo nbo laaro ojo Saturday October 10 ni ilu Jebu Ode ni CPTech ni Ijari
0: yes,
1: the 3 signboard wa nbe gadagba gadagba ni CPTech ma bo je ajo gbadua je ajo wa oju Olorun dadan ni kadua ri o gba iwo na wo badua oba ma gba awon eyan oni gba mo Matthew wo omo ti a jigbe lo ti ya re n sare bo sori oke ke lo ko lu ti a ji omo gbe lo ile Yibo lati Ibadan sugbon oro ase jade si ya e wi pe ibi egbomo re si kasiri otu Matthew fun re ni to ji omo gbe o ta ni 1.5 million o didi omo Olorun lo ni won mo pa won wa jade o wa nfo oke o wa se dupe Olorun niyan o mo gbadua inu ijiti nbo omo re ma bo nibe inu wa lati nbo omo re ma bo nibe ati wa tomo re e ni sagbako Matthew o beta kan ma jiyan gbe yu ki a jigbege lo ko wa so pe mo ti e dupe pe mo bo Matthew eni anan ko esa.

0: gbona won ma kan si oleyin eh won ti di owo o ni le fowo kan be ah esa mo gbadua aye oni ji ogbe aye oni ji ogbe oju joseph ri o won gba eti e won so loko won wo o deru omo ni le olona o wa nsun nita at the end of the day o tun dele won but nigba yen ko dan bi adua ko se mi adua at the end of the day o go jade o mo gbadua o go yo jade ete owo adua e ma so tele mi aye oni ji mi gbe awon ti won ti ji gbe oluwa gba won pada emi oni sonu omo mi oni sonu awon to ti sonu aye raye wa won ri emi oni jiya awon to ndiya lowo iya won dopin orilede yi o ma gba itura orilede yi o ma dominira atemi atomo a oni sonu lojiji aye oni mu wa atemi atomo ibi oni ba wa orilede yi anu soro gbogbo awon amo okun sika a o gbon ti beli bibeli pe o nje o le dun ṣugbọn ohun ko mọ pe awon alapeje re won be ni sale orun apadi Matthew keyan o di odidi eyan gbe ko gba owo odun ṣugbọn keni igbeyin re lojo ti owo ba te bibeli so pe awon alapeje re o nbe ni sale lorun apadi sori ngba ta wa ka bibeli ninu we Exodus chapter 21 ni verse 16 o ma soro Exodus 21 o ri n to so o wa eh
1: eni to ba si je eniyan
0: eni to ba je eniyan to ta tabi ta mu po logbe e pa Matthew
2: baba mi
0: kin bibeli so Matthew
2: baba mi
0: kin bibeli so
2: e pa
0: o sa no mercy ni sa en se kin mo pe o tori odaju lo na wa tun wo the Deuteronomy chapter 24 verse 7 ona wa kin leyin eni to ba mu eniyan ki lo so sa
1: baba
0: mo kunrin kan to di eniyan
1: ninu
0: arakunrin re
1: ama israeli
0: to n se bi eru
1: tabi to ta
0: e pa ni o e se gini mo pe e pa ni o e wa mu iwa buburu po laarin yin

0: tun extended won le koje won lo koju kini o koje won lo iwe revelation wa so ni revelation chapter 10 ni verse 13 o wa so wi pe o ni enikeni to ba n fi by pani ni pa ida ni ko no se kini o ko no ti ku Matthew o ni je ogbe o o ni jimi de o ni sonu a ni sonu be lo ma ri gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru e gbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin
1: akan ta fe wa sori oke to bo won leru n ba won

tori won ki so lowo yi awon olopa mo ofise won sere sa mo gbadura ibi o ne ba o anu o soro lori o ba mbo ori oke ma bo ko si di wo kankan o de layo o de pada ni se God bless you be lo mari o se be Jesu oluwa wa.

0: ó pọ baba e se tori pe igba yin kam agbara yin kam gbogbo le le se gbogbo le le se nu aye yin ko sa se ti ri baba e se gba oko e wa
1: amen
0: awon to ngbe mi gbogbo orisun e ko won je ko gbe
1: amen
0: ohun ton pelekun o di awati
1: amen
0: emi ma tu e sile
1: amen
0: en ken don ko mo so ka kiri bi egbere orisun ko yen wo gbe da
1: amen
0: o bo lowo ko o bo lowo aye o ma re bo oko re bo aya re bo iwo na bo iwo to wa lori sigbe ni e gbo oro lo ajo fa o na te ko se ni oro wa oro de pelu olohun olohun de ni oro na gbogbo esan ko gbeda na olorun omo lade alata ko mo lada jesu lo nyebe ko tu esile ko ra e pada mo ri e bo na je jesu mo fa le je jesu lo amu mo ton da ilamu ofa ka to be ofa won agba to be to so e do lo da lesson ti won ru e kiri ten pe ko mo lo le ko lo fese leto jesu ti de ba yo o ma no wa la fese na ye re gbogbo ti ko doctor ka yen jesu onisegun la o ya mu kuro mu kuro mu kuro mu kuro mu kuro gba lafia gba wo so be dani lori e ti di de segun daju wo to ni cancer yen gbogbo to je mo iran cancer
1: oruko jesu
0: mo fun eleje jesu oluwa mo oya o gbeda
1: amen
0: ofa cancer gbeda nu gba lafia nipa ti awon eniyan won lo ti be stage 4 ipa awon ka mo je ko ba de stage 10 ipa jesu kiri o ipa jesu ka jesu oni segun la oya wo san gba lafia gba idan gba wo san gba wo san iwu agan ofa igan ko jade oni e ma bi si e ma re si kilo ti o ba fi yagan emi agan jade lo loyun lo bimo anu se e gan dogo yanu sele mo to fe gba fisa ya lo gba be lo gba be oni ri jese oni ri fisa iwo to n wa se ko to di bo ni parise iwo la ko wa fun abudaju anugbe o mi yi pada bi eje jesu ise yanu ise agbara ise mlada anubo yanu sele onkon to ma ti wa lo fun ko se be iwo to je gbese ofa gbese ko jade lo ra anugba ko san gbese yen ko de ti ma ra anugba ko di nla ko di nla iwo to je gbese ndo lola o mo yawun yen o ya yun yen egan dogun banu je lo gba lafia gba ise gun won ri be o se be ogun fun jesu
1: hallelujah
0: lu adura na jesu
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
0: Praise the Lord. Oruko lejos wan ko yi pada. Christ Flower Church odo ni lewe ni odo wa ibe latedo si. Ona meji lo odo wa to ba fe wa to ba sa je pe mi lori phone pon pile yo re lenu. To ba ti de ni garage tabo risa challenge. Iwo sa pe mi. Bo se ma lodo wa a ma dare sa de ma salaye fun e. Gbogbo program sala ran se pata ko yi pada. Gbogbo ojo Monday patapata Bible lecture ni. Ago mefa la fi si ti ago meji abo role. Gbogbo ojo Tuesday ago mesan ni. Sago meji la osan tapo koja die tapo peju meji la abo ni gbogbo ojo Wednesday patapata isojiro la ma fi yen sin a pe Jesus clinic nigba mi amon se de fancy nbe fa won yen to ba ni lo re gbogbo ojo Thursday patapata awon disciples lo ni won fi adara awon yen ati Olorun lowo ni gbogbo ojo first Friday and last Friday amon fi se soro ni ijo Sunday ojo ta pe ni ojo ologo ojo Sunday ojo ago mejo la mbere Sunday school class sago mesan to ba ti dago mesan abo sinu jo lo wa niyan tigba to la ba to wa sile o ri ofe re ko ma be lo number iba mi soro mi lele 07062596601 o ri ofe re ko ma be lo anu fo jesu lo wa
3: ani gbagbo wi pe e ti di alabuku fun nipa oro na nipase prophetess Esther Oluwakemi Adebayo ti Christ Follower Evangelical Ministry aka New Glory along Ojo Ekun Road behind Baba Olora bus stop odo ona ilewe Ibadan e tun pade wa ni ose to nbo ki ore ofe re ko to fun wa loruko Jesu amen
4: endara pomo wa ni Christ Follower Evangelical Ministry aka New Glory along Ojo Ekun
5: Lagilu FM 96.7
6: Emi leri kan iwo leri kan gbogbo wa lati jo ni eri ayo eri wa ba wa kale oruko mi ni Ade Oti Debora asoju ile ise Kingsland Heritage gbogbo iwo to ngbo mi patapata ni lolo yi o ma ku orire o gbogbo eyin te nta aso ready made te fe ta aso ready made omode te fe ta ti agba mo ki gbogbo yin ku orire orisirisi bell ani ke ma gbagbe ani children misbehave that is to say ani jeans ninu bell yen na ani ball gown, oh my God. Ani up and down. Ani sweatshirt. Ko ti e lonka. Sori to ba ti gbe bundle ti e. 100 pieces lo wa nbe. Ma wa gbagbe. Sori to ba ti di odo wa. So po fera children mix. Children wears only. Both genders ni o. E yo kan je 2,300 naira. 2,300 naira. To ba ti mo up and down. Jeans. 2300 naira o soro gbagbo sugbon sori to ba ti di odo wa o ma dupe ni mo gbagbe a ki to kiri ka ni le ise wa aso tuntun ready made tuntun la ko wolu ni lolo yi aso ta ja lowo lowo sori I to ba tun gbe bond keji tun wa gbo mi dada to ba tun wa ko ja lo si jeans oh my god te ma ngbe tele tele to ba ti gbe bond jeans obirin ni isin o ma ba baggy jean boyfriend jean combat jean pencil jean bere pe lo ni o je 2800 naira o soro gbagbo 2800 naira e ti sori re ni badan bodu kan o je 100 pieces 100 pieces o je 280000 naira o se ma bo ko wa tawo o ri pe o ti sori re ni adun yi tun gbo mi dada oh my god sori to ba tun gbe aso ti an pe ni members aso to je pe boutique standard oh my god from United States of America from UK from London and Asia countries wa gbo mi dada bere pe lo ni 3800 awon vintage shirt awon designer shirt awon up and down awon crazy jean ni orisi top polo sori to ba ti debe wari top polo up and down trouser joggers pant trouser round neck hoodies hey yo kan o je 3800 naira o didi 100 pieces to ba ba nbe mo gbagbe o le gbe laji o wa ku die kato o le gbe ilarin bere pe lo ni o je 380000 naira atun ja top lower lower lower I want round neck I want long shirt fun omode gba mi dada o I want sweatshirt fun omode hoodies omode ni kan soso

gbogbo gba ti e ba ti fe gba qualifier oya mri e re ya won wo se over age o sinu won e ma pe lowo yi mri lo si agbeyawo won idi niyan ti an fi ni ki o lede kokan ko 25 wa 25 players wa ayiba mo mri le ja gba ballu ninu awon gba ballu yin e ko fi ni je igbe yo affect yin idi niyan o to fi je gbe 25 players yani won ko wa sugbon gba ti won o se mri fo lede nigeria lana gbogbo omo ti akara ko wonu epo gbogbo re bayi ni ma ko po ni ma ko bo o be ga loro ri fu ko ti golden neglect gbogbo awon agba ballu ti won ko rin ajo 25 players yi gbogbo won ni won pass test mri le to tumo si gbe mo jayo pa o ko si gbe won fi gba kebo kanu confirm ni apart rindirinde ibariba ni nkan se ri niyan o idije yo bere bo ba ti di ojo saturday nilu wagadadugu lo le de burkina faso o ya gba papa lati be leni gaga ni o ajo cars won bere si ni gbo tenu oniwa tenu leyin ta ba so nipa wahala to be yo leyin idije afcon nibi ti o le de senegal ti jawe olubori nijo akoko gbangba ti edose to tele moroko pada jawe olubori latodo ajo caf loro ba di wo mi nwo edagun final ta gbanjo ni se comedy lase ni abi bo lo se je ajo caf ni e mo ro wa lejo e sa ri gbe nti nbe nwaju wa ni gbe o le de moroko won pajo oko ta won lorun asi si agbeyewo oro won aba be lo to nipa eje bi pelu alaye nipa binu ku lori papa len ti oye kori be fun die yi ife aye jo ni ta ro pe gba afira e ma je ki orun orun to yo loke yi e ma je ko wo mo yin lo o ko wo ko ba ife aye mo yin lowo o lo le de senegal ni se nwa ni wa ni awa ma gbe ife aye bo headquarter ajo caf ni cairo ta ba wa gbe wa ibo le ngbe lo ni caf ni ru bere omugo wonu ibere dederin se ti mo pe moroko la re gbe fun won lo ti e ti da o da o ife aye wa nbi yo eni oba laya ko wa wonu yin o e wa gbe nilu dakar nbi ke re gbe fun moroko se le egbon ni e wa isi ile ejo ko ten lorun ni ojo gba wa nte ni senegal na se muranu ere dede ododo ajo kaasi gbe gba wa o won mo fe toju wa yan wa mebo won mo iyanje mo re agba ko mo de ni kaasi ni kini to sele gege ile de senegal fe tenu boro won ni ara won eroju alusi nbi awon awe to kin leyin awon file document to kin leyin ni ero ko wa senegal ni oda yen ba ko se ti won ko document lo kaasi pe ajo caf pe egbo kina mo yi fi se yin ke bi fe re won je caf ni e mo da won lo njare awa na ni document kaasi ni e ko wa monitor moroko egbo tori gbe gba lejo le bi fe ran eleyi je moroko ni e mo da won lohun document nbe lowo ti ana to back wa kaasi ni e ko wa kaluku sa ti ko document re fun ajo kaas court of arbitration for sport gbe e te wa oro wa re egbe yewo leyin eyi kaasi joko mo wa mu ojo ni gbe oda won ba di oni ati ye awon file yin wo gbagbe a fe gbo tenu enikokan na eyin a fe gbo tenu enikokan eran o nse wa o bo ba di loni ka gbo tenu yin na direct apart from document te ko wa bakan na e ma mu oniroyin kankan dani o omo din ti won ya so mo yin lorun o won ni koni saye fun oniroyin kankan lati wo bi igbejo ni ohun odajo loni e mo si mi gbo o igbejo asi won fe gbo ejo pe oke bo lo se je bo ni ku isu se ku to be se be se won o go final ni abi an go e ka abi won o ka oda kilo meyin na te binu jade tele bo gan le binu lo ta lo da yin pada awon igbejo yen ni won fe bere o
kese wipe won fe da ejo won o ti idajo won ko gbo ejo after checking the document won wa gbo ejo ne ba wa gbo ejo yen bo ba ni se pe ki won o tun pada so pe won o tun wa pada rojo mi e a gbo won ba si je wipe igbejo eni na ni won gbo ti won fi adajo pe ojo bayi o idajo waye o bi an se se nu gba mi dada Barista Shina, Olaniyan, All Shooting, All Stars, All Chelsea, Barista Shina, Olaniyan, Akwana. Ade ki gbogbo eyan se rojo lodo ti yin. Ehe, ojo ran lodo ti a ofe wu ku ole o. Ko sa je bo se lohun o je lapa ibe yen o. Lana ni gbagba sere Lekan Salami, agbegbe Adamasi gba ni le Ibadan. Oro mo to beyin yo o. Iko 3S di Oluyole Warriors. Won du sotun, won du sosi, won du saarin. Bi o se nju obe oke bayi. Ibi pelebe na ni obe mu lele o. Won tun gbiyanju re. Won tun rolu e pe boya aje fori gule ti o sin ile ti o duo. Bi o se nju ni fegbe lele. Ni kaluku npose, bawo eyan se npose won yin mu. Iyen lana, bi o se npose won yin mu. Eni bo lo se bara mu, eyin na try re. Se n pose bayi won mo yin mu yan se n pose won yin mu be won rerin gbe a se team re sugbaju gbogbo e lo elomi o pariwo agba ko mode yan ni a ni tan sele bayi e ma mo foro yi se yeye oro de fi nsa wewa yi yo mo leyin yo mo leyin yo mo leyin oro yi yo mo leyin ajanzele yo mo leyin oro yi yo mo leyin ajanzele won ni a agba ko mo de e mo mo woran e mo sun po ijoba ipinle oyo e mo sun e mo ti fi e mo ti fi pilo rori e tu mu duve e tu robori e wa tan esi e ngbadun orun ngba teyan obe eji bayi number 20 leyan bara re ngba teyan obe se kitakita ko won re boju ko re fonu league o pari mo luwe lo ni o e wo e mo sun o oro te fi sa wewa ke mo soro awada e ja tete jigiri oda odi gba ba nkan ina kandu sin lese e to ji suti omo gbodo relegate e bere njo kini ana ti en lo ke mo ya okay o ke mo ya lilo rorun o ipada bo leyin o le so gba ti o je o ehe eji e mo sun o tori pe lowo yi ami mejo pere oni ko 3S ni looto won ti ku ni number 17 won ti bo sibi number 15 bayi won ti bo sibi number 15 bayi tori ani o wa number 14 Abia Warriors minus 2 lo na ni nkan ti e wa woye go to ni ti a pe go forward do e poju ti 3S lo ngba te ba nta mi nle te nro e concede bi merin meta loketa gbogbo kini ni o pada leyin o awa n wi bayi ni sin o ko to di pe ni ota yin lagbaja te ma mu ota kale si ma mu ota le ma mu gaki gbogbo eyan lo ta yin be ba ti so okodoro oro fun yin sugba lana leyin igba ti mo wa ni papa sere lana ti mo moju ara mi debe lati re access awon player igegan ki si wo ki gegan ni wo tele pelu technical ability team igegan eyin after that 90 minutes mo ti discover a problem with your TSC. Yes after 90 minutes ti mo wo lana mo discover a problem ti ko 3S ni ti n ba so fun yin pe ke se problem oluko ni gbogbo yin le mo ni kiwa ni se mo yi pe animo kini ijura wa lo oju ta lomi o fi wo yato tori bi ti mo ba ti se dada lopolopo igba oluko ni le bi ma n wa lori re bo de se ye ko je na niyan tori pe team ti o ba ni nkan o ye ki oluko ni na o ni nkan kan ti o fi ko gba awon oluko ni ta ni lo lede Nigeria lowo yi kaluku n fomi n lo won ni o le expect e mo pe teyan o ba ni ko le funyan teyan o ba ni ko le funyan sugba kini problem iko 3S gaga to ba da go meji la losan mo gbe yin debe yes mo
discover problem ti timu igege ni lana problem ye de re ati rectify re ati rectify re oni lo se takun takun o bo ba ti e se rectify kia kia gan ni ni pe problem yen bo ba dago meji la losan issue ti ko 3s ni after watching them yesterday that 90 minutes you ti discover e bo ba dago meji la agbe yin debe e ja ku lori owo yen e ja loju oja ka padade ta ba padade ka wa sun owo waju ewo o tun fe gbe yin debe laaro yi e mo pe asiri eleyi to tu lori ti DR Congo ajo FIFA ati olede wa Nigeria asiri to tu se mo yi gbe ile ise iroyin kan lolede America New York City time New York City time awon ni won tu asiri leyin igba ti asiri ti a tute yi o ni su se ku to be se begege ni bo gan ni bo loro se ri bo ni DR Congo se se pelu ajo FIFA ogbe wo won da ti won fi tile ku pa mo ni mo mo nile ti tile ku pa mo lede Nigeria igba ti awon ari ajo NFF ti wa ti won je pepe soup awon pa eja gbe e pa eleyi kini o lede DR Congo se ba ba roju oja ta de laaro yi o fe tusu de sale koko bo gege ni ikusu se ku to be se be laarin FIFA DR Congo ati o lede wa Nigeria pelu ile ise iroyin to tu asiri ni your city time eja roju oja ka de laaro yi e ku kale

0: irresistible aroma and rich taste of Nescafé.
1: My coffee, my Nescafé.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafé, make your world.
3: Kalalẹ kakọle ti wa dirọrun gba fun gbogbo eni to fẹlẹ fọkan balẹ lati mu ki ala won wa si imuse anfani e ti wa suyo bayi ni Dream Gardens phase 1 to wa nijaye moniya mbadan to fi mo irede city ido ibadan edinwo repete lori awon ile wa 250 square meter 1.8 million naira le mara lati gbe tan lekan to ba de je 500 square meter 3.5 million naira niyan o iyen ni Dream Gardens phase 1 ijaye moniya amọ ni irede city 1.7 million naira ni plot kan bayi e si ra odidi eka kan ni 6 million naira gbogbo document lo ti wa nle keri kera ni o abe gbo edinwo yi nlo lowo lowo bayi ni le ise Footy Homes e ma fa koko sofo e tete wa jamfani e visit us today at Footy Homes top floor base 1 plaza Iyanu Adeoyo Ring Road Ibadan or call 091-1706-0593 at Dream Gardens phase 1 Moniya Ibadan and Irede City Ido Ibadan your dream will come true.
4: Eka bo pada latoju oja ikani lagelunna ni lagelunna 96.7 fm oke gajoke ile fubala falele ni lebade je kan mo le toro yin ere idaraya ile to dun ti gbagban kan si beyin ba se nda po mo wele wo 1100 ni bi kibi ka kiri agba nla aye elo kan ni bandare facebook ikani lagelunna 96.7 fm lori jakama fan family wa nbe lori tiktok at top striker 100 lori tiktok e follow e like oya let's go there nipa oro DR Congo to leyin igba ti le se iwe iroyin ti wa gbe jade lasiri wa tu gbangba sita iwadi to wa tesi waju lo wa je godi mimo yi pe nje je mo wi pe are ajo efe lo lede DR Congo yi se mo pe dua nationality lo nlo dua citizen lo gangan tori be looto ilu Kinshasa lo lede DR Congo won bi si sugba pope ko jina ti won bi si be lawon obi re te ko leti lo so lede Switzerland Switzerland ni are yi ta ba so nipa Veron Mozengo Omba lo dagba si e wa mo gbo o se ri Gianni Infantino are ajo FIFA ati Veron Mozengo Omba are ajo to gari bolo la isgba lo lede DR Congo ile eko giga kan na ni won jolo the same university na jolo classmate ni won agbejoro ni o classmate the same class oni won jo wa ni university ni olede Switzerland se ma pa mo olede Switzerland na ni Gianni Infantino na ni wili are DR Congo yi Veron Mozengo Omba na mo so fi gbe dua nationality lo na nlo Switzerland DR Congo okay se wa ri nigba to di odun 2021 Gianni Infantino o pe ara ajo CAF mo se pe wi pe eyin secretary general ajo CAF mo ni candidate o oni mo fe ki o dipo yen mu e si mo pe ajo FIFA re ko sin ti won te ti won ote papa julo ba ban so nipa won federation to ku papa julo ile adulawo to je igba ati ewule lenu awa ga to pe niyun na se yes sir oga ko si problem nte ba ti wi na ni ngbe pe ni oju ni lo le ju ninu idi niyan ti won fi are iyan DR Congo yi ore Gianni Infantino Veron Mozengo Omba o dipo isakoso ajo CAF mu general secretary CAF koda oro ni won fi le ku o lodun 2026 tori pe teni ore ti pari lati odun 2025 teni ore ti pari sugba o sa si wa nbe ti sa nlo na ko tori pe awon igbimo CAF kan ni e wa ki lo de gangan na won gbe ole wa lori o tun wa lo teni ote o tun te si waju inu osu keta odun 2026 da wa yi oni won ese fi oro lo fi step down nigbati an fo oro sin pe a fe agba o ti Gianni Infantino na si mo yi pe ibo nbo komo ye pe ntawon eyan yo fi koju oro sohun lo fi step down iyen oto elekeji ni yi pe o lede DR Congo gan to wa soju gege bi general secretary fun ajo CAF awon gan binu tori awon to je omo ilu gege won ni gbogbo en to ba ti je gbe dual citizen ni nlo ko ni anfani gege lati soju olede DR Congo o wa nu ofin won won ni fun di eyi Veron Mozengo onba e okan ti awon lojumale ni tori pe omo eyan o ti feyan mi ma soro sawari ngba ti oro ti Nigeria ati ti olede DR Congo to sele nibi tawon NFF ti wa tori onile nilo alejo di eru ni tawon ti wa nlo Abuja ti eni omo ti eni ka wo kunle ka ma gbadua ka ma gbadua Olorun o je ka jo FIFA o gbo o ta wa kunle ta n gbadua nbi tawon pa eja labuja epa eyan ni ka mu epa ese pepper soup asun asun ologun fe awon tinu eran kankan tawon nje sari Veron Mozengo onba ohun wa nbi titi nba Gianni Infantino soro yi pe oju omo gbodo ti mi tori pe bi an ba fi le da ejo yi egesi DR Congo yo affect ohun gegege bi en to je are ajo bolu alafesegba lo le DR Congo to tu fe se nkan mi to tu fe se mi to tu fe se mi yo affect e lo ba re ba Gianni Infantino pe oju omo gbodo ti mi en ki lazes lo ni re jo ko jesan yun ori en lati jo e ti an ti ko file alusiranse file won ati ko fun ya tin ta boli won ti fi ta boli fa won eyan e bo wa nta won disciplinary committee ti an jo o awon yun kan ma njo ko won mo la won ojo ko nta fi na won party wa won late won o to protest in adin si na won pe pe are gbogbo nti won se oko lese nle lotan ibi ati pari oro ti anu an ti asi wa labuja awon ni akunle ka ma gbadura baba wa ti nbe lorun dari ese wa je okay ezi gba pe work and pray ni gbogbo politics gbogbo bi ni politics wa ko ba ti le play politics e bo se ko play bre won o toju re yan o mebo o gbe evidence are bayi dani bayi won si so de bi mo lowo o gbe are la bayi pelu evidence ati gbogbo nkan to ba ki e to fi jare o si pada jebi to ba ti le play politics tori pe won ni kan ngba ti ajo FIFA ti won dejo Nigeria nu ni kan ni Nigeria gbiyanju lati appeal ti won gbe lo si CAS ni CAS o ba yanju oro yi sugbon eyin won ti jeja gbagbe sun lo tori ngba won dajo won an kan gba folo na ni e continue waju Olorun oda emi na ajo NFF ti a wi Olorun oda adabi adabi to ba e kan yen waje Olorun yen yin na je eyin no continue waju ni ba ka wole ran won ni bi ti nkan gba wole nu so fun di eyi Veron Mozengo onba yi lo wa ni di oro yi tori pe ore mi nu Gianni Infantino ni o si play politics e daada bose e ko play re ni gbogbo igba ti awon ti a wa labuja ti won je pepper soup ti eni ka wo kunle ka ma pe baba wa ti nbe lorun okay gbogbo nkan ko ladua yanju iwo na o gbegbese ni adua nikan o to work and pray work and pray oni o wa nu we mejeji work and pray ni ke se pa wa sun o ma se olorun fun mi lo nje ojo mi loni nibi osun si all wise boro se je niyan o iyan lapa abe yen sugbon bayi o le de Jamaica na tin ye oro iwo pe eyin awa na je oda eja wa na owo ki la le se iyan je re bi are ajo NFF ana iyan Alhaji Ibrahim Guzo ta ba fe se to ye ko na o gbegbe sori oro yi wa lara nto yo ni se o I love World Cup Nigeria yi o wa lara nto yo nse ti Nigeria to ba lo World Cup ni ko se nti o so pe NFF o se daada ati e ni riro World Cup ta fe gba ni o ti e wa let me everybody ju gbogbo e lo ibi ogun gba wole re o wa je ko fi oju han yi pe ajo FIFA ti an ba so nipa organization to wa corrupt ju kakiri agba nla aye number 1 ni wa tori pe ajo yi won duro lori pe ko fi be si en tin ye won lowo wo gbogbo ti en ba se autonomy yi po de bi wi pe en ti o ye won lowo wo ah ai bo lo se fe je ti e ba je pe boya o ni oje orilede to ni kini nikan lanfani ile wa sugba bayi mo mo gbe lara awon ti Infantino nwo gege bi en ti o dibo fun ninu osu keta odun ti nbo Nigeria ti kuo lara won na iwon e soyun e soyun awa na si leni loke sugba ni ani loke eni da la ni loke eyin ari ajo nfa vana mo eyin ki mo eyin eyin pinic awon ni wa nbe ki la mo to sele eja fi enu adage ki la mo to sele e ma bi en ti para bi pe e wa eyin bi en ba ru le lo world cup kini ki la vani teyin o je nbe eyin e je gbe leyin ti yin e ma je so won ajija yin ke gbe ke gboju ku nbe se bi gba te ri nkankan abe ri nkankan emi ori nkankan o a ri nkankan o ewo moro se je niyan lati be egbe bolu iko Tottenham Hotspur nigba kan ri Raymond Vega o ti jade sita bombo lati tako Gianni Infantino bayi ninu eto idibo ti nbo inu eto idibo ti nbo iyen ninu osu keto odun ti nbo e Raymond Vega leni akoko toko jade bayi pe o nse to o o nfe dije du are ajo FIFA awon to ba dinu osu keta ti nbo okay awon eyan ti njade leni ipade alagbara kan ma waye ni ilu Berlin laarin awon FA president nile Europe ati awon secretary won ipade iwo ma nse lore kore ipade leti won UEFA top executive program ni won pe TEP TEP UEFA top executive program TEP leni ilu Berlin lo ti ma waye gbogbo FA president nile Europe ati secretary won na ma nse pade yi lara nkan ti a fe gbe yewo le ninu pade yi o ni oro ajo FIFA e mo pe awon wule ti jodi mo yi pe bi Infantino ba mu ya re leyin to mu baba re tele ko mu Donald Trump ti a jo nko wo rin ti a jo tanra awon je ko mu leyin yo lo ni se leni o se se lara nkan ti won ma jiroro ki won ma wo ta ni competent candidate ti ajo UEFA o support to ba dinu osu keto odun tin bo fun are ajo FIFA o se se ko wa lara nkan ti won ma jiroro leni bi nkan se ri niyan o ta ba so nipa ipade alagbara to ma waye tori pe ojo keji dilogun ninu osu kokanla November 18 o ni deadline fun gbogbo to ba fe dije du are ajo FIFA on the 18 November 18 next month only deadline to gbodo fi jade pe okay o emi na se tan mo fe dije o se se ko je pe leni ajo UEFA won wo competent candidate ti won o gbe dide koju Gianni Infantino bi nkan se ri niyan lapa be yen si Ronaldo Cristiano Ronaldo o ti ki oluku re o ti ki oluku re o iyan Leo Messi o fi sori ero ayelujara Ronaldo fi sibe bi pe Leo so many years defending your country

0: that will last forever. All my respect for what you have achieved with Argentina. A hug. Ituma. Okay. Cristiano Ronaldo ni Leo. Lati opolopo odun seyin to tin soju orilede re pelu ifokansin ati ifarasin to to itan oni gbagbe re lai lai o papa julo ta ba wo gbo awon aseyori eleyi to ti se fun orilede re orilede Argentina emi gege bi enikan Cristiano Ronaldo emi na bu ola mo bu owo fun o pelu awon aseyori re to se pelu orilede Argentina a hug omo ge modimo o ko je bo se lohun o je Ronaldo o ti ki oluku re iwo ma fa wahala kaaki Ronaldo lo daju Messi lo Messi lo daju Ronaldo lo o wise o ya lati be papapa ka tun sun owo waju o e bariba Pep Guardiola ma wa ni papa sere iko Man City to ba di ojo Wednesday ti nbo ti en ba fe koju iko ti Paris Saint-Germain tori pe orin solidarity forever on gege ni Guardiola ko wole o solidarity forever solidarity forever e ko rin solidarity forever for the union make us strong solidarity lati wa fi emi ifokansin fun iko Man City gbe ninu wahala te wa yi mo wa leyin yin gbagbagba o Pep Guardiola o wa ni papa sere idije UEFA Champions League laarin ko Manchester City ati Paris Saint-Germain ni next Wednesday ni papa sere Etihad Pep Guardiola ma wa nbe e mo pe leyin igba ti an ti kede wahala fi ko Man City ni kaluku to ni se pelu won na ti nfi owo so ya pe awon wa leyin won gbagbagba lara wa leyin yin gbagbagba un oni Pep Guardiola na wa fun to ba di ojo Wednesday igba kokon re lati igba to ti finu oko ile edo ki wole eja sere gbogbo da go meji la mo ni la go meji la leyin igba ti mo wo 90 minutes iko 3 sc lana mo wo live and direct bayi o ya to si pa wo ni YouTube o gba won fi gagbaga won ti won gba mo ma wo ni YouTube sugbon eleyin mo lo mo wo live and direct after 90 minutes yen mo discover isoro ti iko 3 sc ni kini isoro ohun to ba da go meji la losan ni kan is plus 105.5 fm won be isoro ti won ni yen boya tun se le wa boya tun se le wa boya tun se le wa e to ba da go meji la iyen la so e do ki royin ti wole sina alayo ogwede imale o ti wa nle agbara pelu mi aku ojumo o
1: ojumo alayo ni ki olohun eledumare ko ba wa se toni asiko wele wele ojoye itura ni o jase
0: lodo ti wa ko wele o oro gidi san
1: sanio o se so na nu
0: sanio
1: ki olohun ko je ki gbogbo e
0: o kile bam bam
1: o de lojiji lai roti
0: tori goda ngba ti mo nbo gan ko ye ki ko o fe je mo ke ki park
1: sugbon se ogba
0: ise ogba mo an lo nlo were at hazard light ile an lo were to o ki gidi to pe wiper gan o mo po ohun se ise
1: ise agbara en tin pe o dake iwo wa ni o ngbagbo ya
0: kan a lo to we no mo di
1: ni o sun
0: o baba wa di
1: ilule
0: ya ni
1: ijoba e o ti eda
0: ebi npa wa o
1: ijoba e o da egbe re si ti jibode
0: ebi npa wa o ta kan ti jide ko laaro yi
1: en ti o ye lati mo toro obukun lodo olon ni onigbiyanju
0: onigbiyanju say it again
1: onigbiyanju
0: en ti gbiyanju
1: to be ni ibi tin ji lon loju awon eyan won le mo foju kere e ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé nípa pé ó sà ti ẹ̀ ń bọ́ òde pé
0: mo fẹ́ wájíjẹ
1: mímu lọ ibẹ̀ ni ìbùkún ti ń béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run ó gbà wá ṣùgbọ́n tó bá wá pé tọ̀
0: á lè má jẹ́bi tí ń lọ gan ibẹ̀
1: tí ń ṣe gan lè mọ́ tó là
0: ṣùgbọ́n ìbùkún yẹn wà látara
1: pé ń lọ bẹ̀ ń gbìyànjú
0: ẹnì kankan lè wá bẹ̀
1: wọn ó kàn pàdé ẹ̀ ń bẹ̀ náà ni wọ́n sì lè fi tí ò mọ́ ń pa ẹ̀ lọ tí ó sì ti bẹ̀ tí ó padà jẹ́
0: èèyàn láyé ṣùgbọ́n ni ó so tó wẹ́ẹ̀nù mọ́ dínú lé
1: kó jẹ́ pé

0: pray si waju.
1: Eh, pray and walk ko. O lo je pe igbogbo bi to ba tin justin. Ti en ba so fun o pe gbe ilekun shop re ti pa.
0: Komo bo laaro Monday.
1: Ti pa ko mo pe eleyun gan ko fe ki wo na o je eyan. Ngba ba pe won fe da
0: o. Ti won fi shop ti ele. Komo bo nbi se ti e.
1: Bi en ba fe shop ti e justin yin. Eh. Tan pe e mo gbo wa ti mo pe wo le sinu awon ti o rowo gbe kale.
0: Iwo sinu ti o dawo.
1: O le ri. O mo ba patewo leyin ni.
0: Ti shop re laaro Monday. Come on, bo pe la ko bi re
1: eh I say fi si role nigba ti gbogbo omo ijo eyowu o genuine eyowu ti ti lo bi se o ti ti de eh wa pe mo jibo lago meje eni ti o je
0: pawon ki won ti shop ti an
1: awon ogare ogbo pa l'office
0: come on bo ni 7
1: bi an ba le olohun wa mi fun
0: a wa nbe da go 12 a wa nbe da go kan
1: eh ago kan
0: wa kanda
1: pa emi ti e ton wa dari wa pe Patun na wo irin ajo isi waju
0: di ago meji losan
1: ah
0: on wa ma bo la ago merin yo ti re
1: o
0: wa ni n gbale lo lataro awon customer bi merin won ti bere yin
1: boya awon ti o si se nkan to ti n gbadura fun latodun modun o na ni won wa o tun le mo ri won leyin odun kan eh o wa mo pe awon ti wa lojaun awon ta won eyan ti won o fi shop won le ni won se o
0: ani oke yo wa to ni yo la won won ni to logo o
1: ko ba pada lori o ba pada lori oke abasala tun jo keji eh iya
0: kini ta jo
1: ati ya jo anu ti bele gere
0: ani an logo
1: o ni o mu lo sodo
0: mo mo ba omi kan waju shop mi laaro
1: ko si mo pe boya mo na kan bi o ta sire to be lo won o ti dogun o ti dogun
0: tori yo ma suspect gbogbo eyan
1: mo ti e mo kiyesi eru kan ti ogbon le lana ah era bo shop mi loni ah
0: e ko ma gboro won ka mo si da kojo pe ju awon ku si gale
1: o ju wahala ibi to ti ye ki gbogbo wo yara wa logbonu olohun ti fun wa ni ogbon idinu ti ikanu awon we mi mo fi pe wa ni olohun kekeke asisoko tori wipe gbogbo nti o je abuda olohun l'olohun fun awa eyan na
0: lati le rori
1: fun wa lopolo ati rori
0: danuro
1: o da wa bo se ri o yo oju fun wa ka le fi riran opolo ya ma o da
0: wa laworan ara
1: re so o ti da wa bi olohun to je pe ka wa na le idajo
0: ronu fun ara re
1: think twice kan ni pe ronu o da wa ni data fi jina si gan bi igba ti sanmo ti o ba ti eju be lo to jina si le nbi n lo se da wa o ti wa fun wa loye iwo na lu opolo re
0: you see your brain ti mo fun o yi
1: pe opolo re yen
0: fi sora re de yen
1: ma ti mo ba je adari ijo re boye mi ni imam agba ah nto ba e mu mi so fun o pe e pa ojo meta ti ni bi ise o to si mo pe se ti e
0: ko je mo be
1: ko je mo ko fi wakati kan le
0: aisa
1: ah e jo sa
0: ko ti need ko o na ni
1: ko le lo beyen
0: abi
1: o mo ti gbo be ba si ale onjo
0: ah
1: masala si otan o
0: a lo bo mi
1: so si po janti rere
0: won sa le on bi se
1: awon ejo elesin ibile won ti odo won gbogbo bi ti aye wa fi opolo kun
0: use your brain ah lo to wenu o si ma di awon an bere urgent 2k eh
1: eyan melo ni o lo wa toro wo lowo won gan
0: se na le ran ma school na ni won o bi je eyan le kole wọ́n náà bẹ́ẹ̀ gun mọ́tò ọtọ́ ọ̀dẹ̀tọ́ ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ tó ẹnu mọ́ dínwá sọ pé lamborghini ni mo fẹ́ kò tí ẹ̀ tó dákọ̀ kò tí ẹ̀ tó
1: ẹ̀tí ò ti ṣe 15,000 lóṣù
0: ọ̀dákọ̀ ọ̀kadà
1: ó fẹ́ ra lágbo àdúgbò bá rí mọ́tò ń dẹ lómi yóò ní agolo
2: kí ni gbé yóò bá ti parí ọ̀rọ̀ ó ń pe tìrógó yóò jẹun yóò yó aso ni o ni
1: ra
0: ko le yo wo aso
1: ka gbe nkan re se ni
0: o le gbe nkan tori eyan ba ti le da sora nkan
1: that's o je gan oni bo asiko
0: the first nkan re
1: teyan o kokko se laye
0: leyin o je toran yi gbe geyan o le da sora o ba ti ri pe o le da sora ko le se kankan
2: aya na owo to na
1: wallahi
0: aya na owo to na
1: o le da bi teni
2: agbawo yomi eniyan
0: agbawo aso
1: ma bo si
2: o ba je bata ko ba ja so ko ba je fila
0: o re ma ya
2: ko gbo ko yomi eniyan
0: alode kan
2: aya na owo ko to na be ba ya kan loni yo ta yo to aya en to ya
0: en to ya ya so ti san ye sagbese kele
2: ikan
0: ikan yi kan use your brain
2: ni awon yoruba fi so wi pe atelowo eni ki tan ni je
1: wallahi
2: adifa fun ofafa ti so mo ya ya o fi gbalẹ wa n fowo gope oni bi baba ja wo won oni ja atele wo eni ki tan ni je
0: ma so mama ba n pariwe bi n pa wa mo to si lowo meje
2: abi nigeria oda aye la gbaja yi o te wa da
1: ijoba buku
2: ni o se joko wo bi ti alafo wa ki la won yen ni lo kini wo le se
0: ti awon kan o se
2: ta awon kan o se
0: ti wo gba be wole
2: ti wo le gba be wole to fi rowo owo to nbe nigeria yi ona abayo ati la lati do loro to nbe lu yi
0: ki lawon eyan tapako si ti won wo be
2: ti won wo be ti wo le se
1: ibi ti owo to owo sodo simbo mi elomi oni egbe awon ba ba mi bi egbe ise egbe mi
0: ise egbe
1: mi ajimo to kan ni won ma ba mi bi kini rinsin
0: won ni ki ma coordinate awon moto akole
1: emi emi
0: coordinator awon
1: emi o mo emi le mi o mo ta awon aloku ke aloku ayo
0: aloku
1: san kan ti ti ara re ti han ti ran mo ka kiri gbogbo agbaye
0: alayo eni to gbon meni to gbon omugo dara awon mo bo ta ba so fe ni to go adi wahala o ma ba so fe ni to go
2: eni o gbon meni o gbon eyan to go ni o mara won be eyan ba so fe ni o go yo dija
0: yo dija
2: akwapa mo pe ntin so won oda ni
1: we
2: agbapa baba mo pe ntin so won
0: odulaye odulaye odulaye akan o Ware mu
2: atanda ni ofisi.
0: Ware mu ni ti
1: akan o le
0: yi.
2: Alatanda ni o le bi si ko le ti e ba mu.
0: Wala. Eje wa lo bu ta ro yi. O ba da go me oro ta bi sarada o le jawada loju re but. Ago mewa ku seju meedogun. E kan ni so re. Oni advice wa lenu yin gba teyin ni se lowo
2: eh sunun le
0: iwo sun ti e
1: sa wa lori sun bo
0: iwo sunun le nti e so gbon
1: ta wa la ku mo be lo to zeka igba to bere ise yi
0: o ro pe bi o ro pe wa mu mi nle ni
2: iro igba ti nle go
1: ori igba to be se re latadugbo yin lo bi si
0: iro o ro pe won wa mu mi nle wa bi ise yi ni
2: igba ti nle go slow
0: ti mo nle lebuja ti mo nta steering cover
2: o ma ti nle go slow o le ye lopo ta ti ma ta break legbe titi ti ma to mo lo ta ba ti ta break
0: ba ma ti ma ta steering cover eyin rim cover labuja ti mo ti
2: ta wa ngba ba si oko
1: agba si oko
0: ngba mo nru
1: ni be ku da to
0: ngba mo nru breeze gbele
2: ko eyin ogba agba si oko to pe
1: ngba mo nge biriki odidi le epo kan emi atore emi kan la ge
0: leyo leyo block
1: awa la si tun
0: o fonu
1: be ba wa wo juru
0: wa o mi wa mu wa o wa mu mi nle ni en yeye
1: tara iwa mo tara
0: mo wa mu mi nle ni pe ise ise re o
2: jogo sibe ba se ra lo ko yo lo tan
1: o mo ye odun to fi tele yin fi
0: ofonu
1: ki ati e mo fo se ju marun
2: oro wi ka o kan o
1: iwe kika ke
0: iwe kan
2: o ba gbe gbogbo
1: iwo ti e ri bi ti le se radio kan ti to ti convocancy si tari
0: ni
1: awon wa yan
0: e ma lo ga le raye igbaro yin se ma jare on ka ti kati a gbade la go mewa
2: e ko ka ti ka ko buraja

0: faralẹ̀ ká kọ́lé ti wá dìrọ̀rùn gbá fún gbogbo ẹni tó ń fẹ́lẹ̀ fọkànbalẹ̀ láti mú kí àlá wọn wá sí ìmúṣẹ. Àǹfààní ẹ̀ ti wá ṣúyọ báyìí ní Dream Gardens phase 1 tó wà níjàì Mọ́níyà Ìbàdàn tó fi mọ́ Irede City Ìdó Ìbàdàn ẹ̀dínwó rẹpẹtẹ lórí àwọn ilẹ̀ wa 250 square meter 1.8 million naira lẹ́ máa rà láti gbé tán lẹ́ẹ̀kan tó bá dẹ̀ jẹ́ 500 square meter 3.5 million naira nìyẹn o. Ìyẹn ní Dream Gardens phase 1 ìjàyè Mọ́níyà àmọ́ ní Irede City 1.7 million naira ni plot kan báyìí tẹ́sí ra odidi acre kan ní 6 million naira. Gbogbo document ló ti wà ńlẹ̀ kẹ́rí kẹ́ra ni o. Àbẹ́ẹ̀ gbọ́ ẹ̀dínwó yìí ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nílé iṣẹ́ Footy Homes. Ẹ má fàkókò ṣòfò, ẹ tètè wá jàǹfààní ẹ̀. Visit us today at Footy Homes, top floor, Base One Plaza, Ìyànà Adé Ọyọ, Ring Road, Ìbàdàn, or call 091-1706-0593 at Dream Gardens Phase 1, Mọ́níyà Ìbàdàn and Irede City, Ìdó Ìbàdàn. Your dream will come true.
1: Lagilu FM 96.7
2: Edoki Iroyin.
3: To iran esin kan ki ko ere asarele ibi na oni ade ti a ti mo fi eyi se lo lori eto kamu eyokan oda bosun ni kamu eyokan je meyi ni papa pangba na are ile Nigeria tele ri Goodluck Jonathan o lo mo gbalejo eni ti ti fi igba kan ri je gomina ipinle Kano ti itun se alaga apapo egbe oselu APC tele ri Abdullahi Ganduje ni ilegbe re ti nbe nilu Abuja. Ganduje oni orinrin ajo abewo ohun si are ile yi tele ri Jonathan ninu fonran alaworan kan eleyi ti awon eyan fi lede ni oju opo ikansire ni lojoru Wednesday ana to si di toro fon kale ipade ohun o na ni nwaye lasiko ti okan ojo kan awon eyan ti won sa ere ki iyo dun obe won ni imurasile eto idibo apapo 2027 lin bi ojo die seyin o na ni are ile yi tele ri ohun Jonathan oni o ti fi igbagbo to ni ninu awon oludije egbe oselu APC ti won kopa ninu eto idibo eleyi ti o waye ni ila orun ipinle Bayelsa ni imurasile eto idibo 2027 han o soro ninu ilegbe re eleyi to wa ni ilu Yenegua nigba na wi pe ohun ni igbagbo ninu gbogbo awon eyan ohun be ni ohun o si se atileyin fun awon oludije na nigbati won pe awon iko asoju kan eleyi ti eni to je igbakeji gomina ipinle ohun tele ri ajagun feyinti Gboribioha John Jonah ti o ko awon eyan wa lati wa se abewo si be o na ni pe ninu awon iko ohun oni atiri awon ti je eni to je adari fun ajo to ri si idagbasoke ekun Niger Delta NDDC Samuel Ogbuku ati alaga egbe oselu APC ni ipinle na wa man weri Ogoriba woni ninu ipade yi o na ni o ti se afihan awon oludije egbe oselu APC si arele itele ri Jonathan lati odo enikan to je adari ni ekun idibo ila orun Bayelsa ko wa je bo se lohun o je ko je bi yo se mo lori edo ki royin laaro yi e je ki un fi eyi ki egbon mi dada omotola super tea eleyi ti o se ayeye ojo bi ni ojo kefa osu kewa eyun ni jeta ti mo gbagbe lati ki lagbara lowo Olorun ninu ire ayo ohun idunnu gbogbo ohun leti mo se o eyi oni je okan yoku loke epe bakan na oni afi anfani yi kede ipapoda enikan ninu awon ti won je omo egbe ololufe Lagelu FM nikan ni ti an se atileyin gbogbo gba fun wa awon ololufe wa Lagelu fans club Olorun toyin arire mako eleyi ti won jade laye aki gbogbo awon idile won aki gbogbo omo aki gbogbo ebi ati ara ti won fi sile ojulumo ati ore aniri ayokumo o Olorun si ni je kin ti won fi sile kankan ko baje imi o tun ni seku leyin lase Olorun
4: temitayo ye ladun aboro lo ko mi eje a pade to ba di losan lori gudugbe royin ire atayo
3: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loruko temi ire atayo latun fi pade odigba

0: sí ìlú.
1: Akojumọ, akojumọ, akojumọ mọ. Ìkànnì Lágélú FM 96.7 la wà ní Fẹ́lẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Láàfin bàbá wa Adébáyọ̀ Àkàndé, ẹ̀kẹrin Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn. Kábíyèsí bàbá Láàfin o. Ẹ kú àbọ̀ sí àkọ́tún ètò òkódóró ọ̀rọ̀ èyí máa wáyé ní ọjọ́ Àlàmísì tó bá ti di pago mẹ́sàn-án kọjá ìfẹ́jú fẹ́rẹ́fẹ́ díẹ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń sọ, ètò yìí àwa aṣojú abẹ ní kò ní bọ́rọ̀ bá ṣe rí ni láti sọ. Ẹni ọba wù kó gbọ́, ẹni tó bá wù kó gbà. Wọ́n lọ́mọdé ní máa ń ṣe ni. Àgbọ̀ gbọ́dọ̀ tó ṣe èèyàn mọ̀ àti fojú rí gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó tó ọjọ́ mẹ́ta kan táwa náà rẹ̀ ṣe tán láti sọ pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ká bára wa sọ, tó bá lè soje kó soje, tó bá sì lè ṣẹ̀jẹ̀ kó ṣẹ̀jẹ̀, kí òní Nàìjíríà àti ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà kó lè bá a dáa. Òní tí gbogbo wa tá a gbọ́dọ̀ máa lé. Ìwé mímọ́ ní ẹni tó bá ń wá rere Jerusalem yóò ṣe rere. Lágbára Ọlọ́run, gbogbo àwa pátá tá a jọ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá à ń wá ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá à ń fẹ́ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀dà, lágbára Ọlọ́run gbogbo aláṣẹ rere. Ẹ tún kojúmọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Amojú ẹ̀rọ mi fún àkó yìí Bọ̀sán Aláyẹ̀dẹ́. Bẹ́ẹ̀ olóòtú mi Ṣínà Aláyọ̀. Ilé mi ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, olólùfẹ́ yín, àbúrò yín, Ṣẹ́gun Sàlám ni mò ń kí yín pé a tún kojúmọ́ ní àárọ̀ yìí. Ẹ tún jájọ tẹ́tílẹ̀ ká tó gbọ́ ètò òkodoro ọ̀rọ̀ fún ti àárọ̀ yìí. Tí ò ní a gbọ́dọ̀ máa síra wa létí, ká mọ tí ń lọ, ká fi èní, ká fi pète ọ̀la, ká wá mú ọ̀la, ká pète ọjọ́ iwájú. Ọ̀la orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ta ti ń gbìyànjú láti sọ pé bó ṣe yẹ kó rí nì yọ bẹ̀rẹ̀ ní January 16 ọdún tí ń bọ̀ 2027 tó gbowó jáde dìbò fún ààrẹ, ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin àgbà àti ilé-ìgbìmọ̀ asòfin kékeré House of Representatives. Ṣùgbọ́n kí láàfin ṣe, mo ní ẹ̀bùn tí mo fẹ́ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwa mẹ̀kúnù orílẹ̀-èdè yìí. Tí ètò yìí bá ti fẹ́ parí, màá fún wa ní ẹ̀bùn. Ẹ̀bùn bó ṣe wá wù kó kéré tó, bó ṣe fúyẹ́ tó ní orí ẹ̀mí yín, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń gbà bẹ́ẹ̀ kẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́ bá ń fi lò ó. Ẹ kojúmọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Níbo là ń lọ ní àárọ̀ yìí? Àwọn àlejò mi wọ́n ti wà lójú nílé agbára, ta ti wòra wa lójú. Ọ̀nà Yorùbá Sunday Babalọla, ẹ bá mi kí àwọn èèyàn tí wọ́n gbọ́ wa nílé.
2: Atọ́kùn, mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń gbọ́ wa káàkiri igun ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti orílẹ̀-èdè àgbáyé. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káàlẹ́, ibi tó wà ti gbà yẹn.
1: Mo ń dayín lòun. Ọ̀nà ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káàlẹ́. Alàgbà Jíde Akinola.
3: Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káàlẹ́. Ibi gbogbo tí a ti ń gbọ́ ètò òkodoro ọ̀rọ̀.
1: Tó ọ̀nà Yorùbá Sunday Babalọla. Wọ́n ń ta bá débi iṣẹ́. Ṣíṣe là á ṣe.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Mo rí pé ẹ sá ń lọ káàkiri àwọn radio stations.
2: À ń polongo tá à ń ta ni.
1: Mo ṣe wá rí yín ọ̀rọ̀ ẹ̀yin olóṣèlú. Tá a bá ní afẹ́ ẹnu adákẹ́, a hàn lè bò. Àwa ní fi ẹnu adákẹ́ mọ́. Torí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ohun là á mọ́ fàfà. Ìdígi là á bà.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ kiri yìí, ó sì jẹ́ pé sìn lẹ́sẹ̀ ń sọ.
2: Ìgbà tẹ́yìn gbọ́ nìyẹn.
1: Kì í sọ̀rọ̀ pé ìgbà a ti ń pè yín láti yẹjọ́ yìí tẹ́ pọ́rọ́ tí tó sọ ró tí tó sọ, ó sì jẹ́ pé sìn lẹ́sẹ̀ sọ gbogbo tẹ́ ń sọ.
2: Ẹ ṣe mọ̀ pé ìgbà míì máa ń wà tó ṣe pé ààyè ó wà, ọ̀rọ̀ ò ní sí. Ìgbà míì wà, ọ̀rọ̀ ó wà, ààyè ò ní sí. Àbí ààyè ó wà, ọ̀rọ̀ ò ní sí. Ní ìsìn ààyè ti wà, ọ̀rọ̀ ti wà.
1: Ààyè ti wà, ọ̀rọ̀ ti wà.
2: Tó pọ̀.
1: Ṣùgbọ́n ṣé ọ̀rọ̀ ò tíì pẹ́ jù báyìí?
2: Kò tíì pẹ́ jù o.
1: Ẹ pé sá wo.
2: Ọ̀yà.
1: Tẹ́ ẹ bá wo, ebi lọ́tùn, ebi ló sì. Mẹ̀kúnù ń sọ́fà.
2: Tẹ̀rẹ̀ ẹ kì í sọ kíní kan fún yín láàárọ̀ yìí.
1: Ó yẹ sọ o.
2: Ṣẹ̀rí ìjọba tá a wà yìí, ìjọba tí èèyàn bá ti wí síra rẹ̀ yóò ṣe bẹ́ẹ̀ ni.
1: Bí báwo?
2: Nǹkan táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yóò tí mọ̀ nínú ìjọba yìí nìyẹn. Torí pé ẹni tó lọ́ fi ṣolórí wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ó ní èmi ló kàn
1: awon eyan dibo fun won
2: won eh akwemo re ni la ko temi dire bi en ba so pe bi npa won bi npa won bi npa wa bi o mo pa won na ni to wa ko to wa to pe bi npa n bayi ko ni so won be mo mo to ba si lowo meji opportunities ti wa ni ride de Nigeria jabrata funyan lati mo wolo senu
1: pe ki kaluko mo joko tetere
2: awa ni ka kawo kawo ye daada ka farabale ona bagun ti wa ijoba ti pese ona ti piya mo ona le repete
1: fun bubo mo rile de Nigeria
2: lati gbori wole
1: e wa jawo
2: e
1: sawo e so bi meji
2: se mo pe okay mo man soro ne fund mo soro
1: yawo ke ko fa won mo ke ko
2: aya institution mo ti so ye to pe eyin na ti gbo
1: e wo tun wa ni
2: nisin eto kan ti wa fa won odo o fe o graduate o fe ni skill e tan pe ni ise owo
1: n sise
2: to le ma fi bole bo yawo bo omo e won pe ni super
1: kini yan ni se bo won se
2: won a ko won ni se bo fe sise tailor to fe ko se painter o fe ko carpenter mechanic ni o plumber ni o house wiring ni o gbogbo e lo ti wa ti won a ko to le pe license to fun won license to wa do agbaye lati se lori lede to ba wu eni to ba ti fe ku Nigeria
1: e te so yi dun se lori ofurufu ni an tin se iru badan wa ya ri
2: e lo si te ba fe register fun e lo si www.super.supa.itf.gov.ng won register lowo lo mo se n ba yin soro e lo register nbe
1: e tun so fa won yan kan gbo
2: e lo www.supa.itf.gov.ng
1: se je ma ko setan se je bo torun won lowo ni abawo
2: owo ran won ti wa startups ti wa lojirisi startups to wa o je ogoji o le kan ti joba ti piya mo sile sa
1: mo ten so yi lati 2023 lati ri orisirisi scheme ti awon kan awon se akase ti federal government n se sugbọn tete awon eyan o ti won gbo ti won te je kawon eyan gbo
2: e lo UI ni se won ko won ni se nbe won ko won se owolowo bayi
1: ta lo sagba teru
2: federal ministry of nafia won ko won o wa ni UI na ti se bayi won ko won fashion designing won ko won makeup won ko won de fun won lo won fun won ni se o n lo lowo lo mo se nbe
1: so lo
2: won sanwo ofe ni
1: eh but eh je
2: kawon omo gbo koda won to fun won lowo oko mi mo se n ba yin soro lana bayi gbogbo awon pensioner to kuro ni abe ijoba apapo ti won ti je lowo lati bi 17 years ago won ti bere si sanwo won latana bayi so iwo pensioner baba mama te ba wa nle e dide lo ministry e lo 30
1: federal workers
2: federal workers to your pensioner be ni lola olowo ran ni dg federal pensions board ya lo bota lana pe awon tin sanwo ijoba ti fi obitibiti billions nu
1: kan lo gba eto won
2: kan e kan je won maye 17 years ago no one Sunday na won ti o ti ri eyin gan ti baba ti ku ti baba ti ku en to ba je next of kin ko lo be won so wo fun ti won le tele tele kan ko le gbe ni joba ta wa yi
1: alagba so ni baba lola
2: sir
1: honorable
2: sir
1: oro orilede yi imo mu awa kan lomi
2: gbogbo wa ni
1: emi si ni gbagbo ninu okan mi wi pe orilede Nigeria okuku da
2: agbara olo
1: on se omo oloku be ni ani simoku re
2: be ni
1: sugbon ani daki ka mo wo sun a mo wi na ni inu mi asimodun tin ba ti reyin oloselu tan ko isako se o igbese aye wa ti emi wa tan ko leyin lowo
2: olon la n ko ri lowo o
1: a ro olon awon lori laarin e dakun awon gomina meji won so oro kan ni ose to koja oro yi tin ba tun ro lo sa ma tun pada seyin governor Bala Mohammed
2: ti bauchi
1: ati gomina wa ni ipinle Oyo ninu oro akoso ti gomina ipinle Oyo so won ni ijoba apapo ni tooto won fowo ranse sawon ṣugbọn o mo ona lati tabi pe ko yun o tan ise ati osi lawujo wa igba ti won soro yi won se mi ni ahin gege bi omo ni de ni dia
2: ni bauti wi
1: ba o ti wa na tun wa da o tun wa pe ipade oniroyin won te to roro si ni waju bayi to po lo rerere ba o ti ni ko mo bo ndupe lowo are bola tinubu
2: mm
1: ipe won fun awon luwu daada
2: mm
1: n to ba mu gomina ipinle oyo lati south to so oro yi ti gomina ipinle abochi lati north to so oro yi a je pe ko si gomina kankan to yo le
2: bene
1: kin wa lo fati ise ati o si ti wa po laarin omo orilede nigeria
2: seri kin to da yin lohun
1: e dahun
2: kin to da yin lohun bere yen nu mi nu pe koda pe awon gomina meji yen egbe elegere won wa ikan oludije si ipo are
1: bene
2: ni odun to nbo ni ikeji gomina ni lowo lowo
1: bayi awon olori egbe elege nu bule nigeria cpm
2: seri kin to so yen mo fe be gomina ipinle oyo ati gbogbo odo to wa ni ipinle oyo gomina de ni se lati se lana honorable remi o se ni lo si agbegbe agbaje ma ayeye ni lubadan
1: okay
2: ibon ni won dabo le nbe karaye
1: ipo sa tun pada si 1783 ni
2: aha so ejo mo ro gbogbo odo mo ro gomina mo be gomina emi enikan gbodo sonu nubo ta fe di o then gbogbo awa tan soro ta je soro soro ba tan soro ka kire ti a criticize joba criticize ele an so tara wa o to ba dola boya awa ti gomina se boya gbe kan la jo wa a mo e je ka sora o awon kan pe ka kire won dun kokomo awa tan soro ba e ka kire e ka sora o o fi o faye gba cyber bullying no tabi kenikeni lo ma yinbon tabi kenikeni kwada ati oko awa o ti e se ru osu duwe yan mo ninu egbe apc a ku adakiri a ku oko kiri mo mo de ro gbogbo awa odo ejo ntoro olohun ejo ntoro olohun awon te ku adato ko fun ati bon fun yen awon omo ti won da laarin yin omo lomo la ran se de toru toru mo ro gomina e pe awon eyan yin a fe mo na ka sugbon e pe awon eyan yin
1: e le pe gomina lo ran won to re le ri fun
2: mi ni gomina lo ran won
1: pe won pa awon eyan won bi gba te
2: fiesu ka gomina ni iro iro e pe gbogbo awon odo se bi gomina gbo okunle oyo ni won
1: ke so do ni kan won pe e le gbe bayi pe ki gomina ba awon ara ipinle oyo soro
2: e ba gbara
1: pe o se lu pa he
2: ara
1: pe ka mo se
2: ka ma se lele ta
1: mo mo ya kan gbogbo wa
2: emi enikeni o gbodo bo o emi enikeni o gbodo bo
1: gomina na ngbo yin
2: be mi yan ba bo orun joba lo wa kan mo je ka mi en ko bo
1: e pada si ibere
2: ti wa pada si ibi ibere yin ipe gomina ba o ti soro
1: be ni bala mohammed
2: o soro o lu are orilede nigeria logo enu pupo
1: be ni
2: o soro nipa owo ti awon ri
1: oro to le ri ni
2: to ran awon lowo be ni o soro nipa eto abo ipe awon ti fe sa kuro ni ipele awon oni sugbon ohun ori iru eri oni lese kese logan ni are gbe iko to ni agbara dide awon mo ologun ti oju won koro lo ran wa lati wa wo nkan to nsele leyin eyi lo fun awon ni ibudu omo ologun o pa ibudu meji ti awon lese kese lati ri pe eto abo duro
1: o ti nsele ni ipinle oyo ran
2: ba o duro girin
1: ibudu omo ologun ti wa ni oyo
2: ni o ni ipinle oyo e wa te ba wa mo fe ke compare oro yen o wa ran awon iko to wa yen pe kan bo n ki are daada pe be lomokunrin se
1: iyan gomina bala mohammed
2: gomina bala mohammed ipe be lomokunrin se e ba gbagbe pe olori egbe elege lapapo lori nigeria
1: awon national leader
2: en to wa n dije dupo are labi ase egbe elege o wa wi pe awon gbowo awon ori ibi to wo n lo emi ma n so kini kan yo ba bo yo ba kun yo ba ni
1: egbe
2: o lo eroju kini kan e mu ni omo yan sagba fo n kaso wale eyan pe
1: sa kan ji owo mo wa lowo ni
2: ohun gbowo ebi won awon na ni ebi eyo kan ti mo pariwo won ti e se kan to dun mo mi nu mo pariwo ona bodija ti won se ti gomina lo be are egbe elege won lo be ti won lo shit won si soro
1: gomina ipinle oyo
2: ti won en to ndije du ipo are labe egbe elege e je ka ma la se nikan na la mejeji ni
1: ala people's movement
2: e le kan la mejeji
1: o gomina ipinle oyo ni oludije
2: fun ipo are okay mo fe ke la ni ko le ya won yan wa nle now mo ni ona tan se si bodija la reda bodija ti gomina le nu titi nbe pe awon ti fi nkan to wo joba abi le nsere o
1: yo ba te mo lu e mo pe won le nu ti won so nibe
2: okay ti won so nibe eh won so won so eto won so
1: mo pele lako labo
2: okay ah mo ti mo withdraw oro yen o ko je pe won lenu won soro ya pe owo ijoba bile o nkan ta fin sere o won si ona lati nu budija o jade si ori express oni beji ti ojo si road mo wa rin ona laarin osu kan ona ti baje ah ebi na wa call gobina out so won tin wo na pada nsin contractor ti pada sibe
1: okay
2: ise ajamba ku won se sibe won kan fi owo won fori tawa owo ri ta nsan tori pe won to towo san be yen
1: ah no o contractor to se ni o se dada oni o tun se
2: won
1: tun san wo mi fun ni
2: ero ero be yo si se lofe yo si lofe
1: se be ma senu
2: ebi joba pe se won san
1: o lo se ilu an bi pe se be se ma senu
2: o lo se ilu ko ni san wo fun joba awon ti awon to nse joba ni san wo fun yan
1: eh awon na won se ilu
2: e je ka ba awon to nse joba wo si joba awon ni nbe joba awon ni san wo contractor eh so awon ke je ka bi won ti won tun yen se
1: sugbon
2: ninu oro ti won wa so yen e ri pe oro ti olori egbe won atawon so e ri pe oro yen takura won
1: kuta kura won
2: esawo ikan ni kan bo kan lu are logo enu pe kan bo nki are pe ah sadankata akan bi omo lodo de be lomo kunrin se ikeji lohun gbowo ohun omo bi to wo wole si
1: eh awon mejeji se ri re wi pe owo wole
2: e je ka wa so ba
1: ilo wa mu ibere ta wa nbi e lo se du pe ebi ati gbogbo e se wa
2: ti bayi e ni suru e je ka kokko pari oro yen sa se ri en to lohun gbowo ohun bowo se ra ibi ati se oku iyen nkan tan so fun wa ni pe ti o ye wa ni pe je ka wo jin le nkan tan so ni pe agba na ti wo inu agodo ijoba apele oyo e je a fibo le awon ti agba na wo owo won ti won mo bi ti o wa nlo e je a le won danu gbogbo mo bibi ipele nkan tan winu nkan te ba lohun rowo to won mo nkan to fin se te bi sin pa awon eyan re agba na ti wo owo re nu koraso aso n bulejika on je ko ri je ebi oku oni eyin inu le re isin gbowo isin yen tin fun lo ke pe a n fun yin lowo yi o awon ri owo yi o oga re to je oga re ni gbogbo orilede o na tun lu are logo enu pe ah sadankata ba governor pele bauti sadankata o wa lohun oriwo e to ja si pe nkan ti won so fun wa ni ni ede mi ti o ye wa omo bibi ipinle oyo e fura oni pe agba na ti wo asuwon ipinle oyo amo bi ti owo nkan ta nfowo se mo owo ijoba abile ari itite tin gba won ni o tose atose e je a le won ko nbe
1: eh seri e lile ko
2: e je a fi ibo wa le won kuro nbe
1: o ba bo won ni ori bibe won ni ko ni ogun ori fifo
2: ninu oselu ko o
1: e ma gbo ta ba wo dada yo ba kunlede yo ba si mo mo oro gbe kale dada won ni ti ebi ba kuro ninu se awon kan ni isebu se
2: nga ta gbara ba se awon olu nko
1: iseku fe refe sugbon ta ba wo awon ipinle meji kan ni orilede Nigeria ipinle Borno ti won ni professor
2: Zulum
1: ani ipinle Niger
2: Bago
1: ta ba wo dada lori eto ise ogbin emi ri bi pe ti orilede Nigeria bo koko fe bo ninu woye ti temi o ati awon kan ta ba fe bo ninu isi ati osi
2: to ndawa
1: ta ba jeun ti inukun ta jeun je to se ara lori ini o mu ke eyan o le ronu gege bi eyan pe ki tun ni o kan leyin onje eyan ronu aso eyan ronu ilegbe sugbon ta ba wo dada ijoba apapo ati si agbe nje mo fun isi agbe ni encouragement ta wa pada si ipinle gangan
2: ere ti gbagbe ni
1: eso
2: atokun
1: oni gbagbe lawo eyan
2: ni josi obitibiti tractor ton fi nkoko
1: be ni
2: e ti won fi nfin chemical e ti won fi ngbin nkan thousands of feet ni are commission ni Abuja
1: e mo won ko si
2: lesekese
1: Abuja na won tin lo
2: won de finances e ma gbo won finances si awon ipinle
1: oni bo lo wa ipinle Oyo
2: eh ni ti ipinle Oyo je ka bi are olodidi are egbe elege ni bo ni won ko ti won si
1: e fi oselu le e lo si bi te fe lo gbe ka bi
2: e bi oselu je bi e bi joba ipinle Oyo
1: o do ro oro le to ti wa
2: ani e bi joba
1: awon fe ko aso ti je e to nje oto
2: farabalẹ gbọ mi o
1: eni ke so lona jo gba yi awon ara ile
2: oda e je ka bi ijoba ipinle oyo pe mbodi won ko awon tractor wa si oku fashola nbembe gbogbo oke ogun anda ko debe e je ka bi won pe awon obitibiti owo a gbo pe ijoba apapo won fun awon ipinle ni obitibiti billion to n lo si bi ogun abi eyan go adota billion naira lati ran awon agbe lowo kan fi se owo ranwo fun won ki so owo ya o owo ranwo ni o leyin bayi ni won ko tractor ko gbo e fun won ha ri awon tractor won yi owo tun won ni won fun iya ipinle a gburo re agbaru agbokaka ki odi baba odun lori oro eto ogbin nipinle oyo o su oda eyin te ba n soro tractor ele ti won fa bi ko ma fi gbe awon ise gbo mo suku lati ro won lorun e to je bus to je cng bus to n lo gas ipinle won lara awon ipinle to gbaju 30 lagba ogbon lagba bẹẹni ṣe yìí rí bọ́ọ̀sì ìjọba ń títí ń gbé ọmọ kankan àbí ń gbé òṣìṣẹ́ kankan lọ bí iṣẹ́ orí ń tara àlù yes ìjọba ẹ̀kan ní ká bó fòṣèlú lẹ̀ ni ìjọba tó wà ń bẹ̀ bí pé wọ́n rán sí wa kọ́ á forí ta ọmọ ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ni.
1: ẹgbọ́n tí mo fi ní kẹ́ ẹ jí ká fi òṣèlú lẹ̀ tá a sọ kúnkùn dùn.
2: ẹ kúnkùn dùn ẹ náà láti ń sọ ẹ bá a ṣe rí bọ́ọ̀sì mọ́ bá a ṣe rí bọ́ọ̀sì wa ń títì òun náà lára àwọn tractor wa ló kó mọ́ ẹ bá wa bí wọ́n mú ni wọ́n kó sí.
1: gbogbo ẹyẹ tẹ́ ń gbọ́ wa nílé pàápàá jù ẹyin tẹ́ bá mú android phone yín dání ẹ lọ sí ojú òpó lágélú fm 96.7 ẹ lọ gbójú wò wá ń bẹ ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ẹ fi ránṣẹ́ bó ti wù ká àkókò wo tó mo ti rí ìbéèrè kan tí màá bi ọ̀nàrẹ́bù Babalọ́lá tí ẹnìkan ti fi ránṣẹ́ sí mi tí wọ́n ní kí n béèrè nípa olùdíje fún ipò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ajíbádé Àbí ló béèrè ìbéèrè yẹn ṣùgbọ́n kí n tó lọ síbẹ̀ ọ̀nàrẹ́bù Sunday Babalọ́lá èmi ń sọ fún yín Ọlọ́run ni dá wa láàmú
2: àmì
1: ọmọ Nàìjíríà orí ń ta wọ́n.
2: ó ta wọ́n jù nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́.
1: èmi ò ríbi tí a ti lè sọ pé orí ò ti ta wọ́n ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ń ṣèlérí lágboolé wọ́n lọ àmọ́ kángun sẹ́nìkan jọ ẹnìkan lọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lájọ́ ń gbé àjọ ń gbé Nìbàdàn ni àjọ ń gbókè ògùn ni àjọ ń gbé Ṣẹ́yìn ni Ọ̀yọ́ ni Ògbómọ̀ṣọ́ ni kí n mọ́ gbó barapá kí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sì lè dà gbogbo alágbọ́dọ̀ jọ jókòó kájọ rò ó pò la sì ṣe ni táwa ń ṣe yìí tó ta bá wí á kú bá wí ọ̀run là ń lọ ìta bá dẹ̀ fòní ṣe ìtàn ni ó dà lọ́la ọ̀nàrẹ́bù Sunday Babalọ́lá ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ni
2: tó dájú tọkàntọkàn
1: ètò òdìbò ti bẹ̀rẹ̀
2: ìpolówó òdìbò
1: ó ti bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣeun ibi tọrọ wa dé dúró ẹni yìí béèrè ìbéèrè wọn ni gbogbo ilẹ̀ ń gbé ọmọ òye kiri bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé ààrẹ kiri lẹ́ ń gbé àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ sí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bẹ́ẹ̀ làwọn rẹ́pù yín mẹ́rẹ̀ẹ̀rìnlá ẹ̀ ń gbé gómìnà kiri ẹ̀ ń gbé àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ 32 lẹ́ ń kó wọn kiri wọn láti ní wọn ni kí n bí yín pé kí ni tí ẹ lè tọ́ka sí wípé torí ètò lórin jù lẹ́yìn ìbò ààrẹ ni ipò gómìnà ẹni yìí ni kí n bí yín ẹni tẹ́ ń gbé kiri barista Sharafa Ali wọn ni kí ni àti mọ ṣe bọ wọn kí ni wọn ti ṣe sí ìdàgbàsókè ẹni ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sí ìdàgbàsókè senatorial district wọn sí ìdàgbàsókè immediate constituency wọn.
2: àkókò nígbà jẹ́ kí n gbé wọn mọ̀ ṣe rí olóyè Sharafa Ali kò sí
1: ẹni ẹgbẹ́ òṣèlú jù lẹ ẹ̀ṣọ́ kí àwọn
2: èèyàn tọ́ka sí ni o kò ń ṣòṣèlú ṣe rí nínú gbogbo àwọn tó jáde páwọn fẹ́ ṣe gómìnà nísìn he is the most qualified àwọn ló ní àmúyẹ jù
1: ẹ sáwò
2: ìkíní a sọ̀rọ̀ nísìn pé gómìnà Bauchi sọ̀rọ̀ nípa owó mo sọ fún yín pé tí mò ń pariwo jù látijọ́ ni pé àlówó ìjọba àbílẹ̀ tó súnmọ́ àwọn èèyàn tó ń fara ni àwọn èèyàn jùlọ lọ́yọ̀ọ́ state gómìnà òkòwò ìjọba àbílẹ̀ lẹ̀ kò fún olówó ìjọba àbílẹ̀ ìjọba àbílẹ̀
1: sáà
2: gbogbo gómìnà kọ ẹ ti dárúkọ Zulu ẹ lọ wo bẹ APC governor ni ìjọba àbílẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ń bẹ ẹ ti dárúkọ Bago ẹ lọ wo bẹ APC governor ni gbogbo ẹ lọ Èkó ń bí Sanwó-Olu
1: ni Southwest
2: bẹẹni
1: ẹlọwọ
2: nǹkan ẹlọwọ nǹkan ti ẹlọ àwọn náà mo ti ń dárúkọ mo ti mú káàkiri bẹyẹ mo ti mú ní north lọhùn mo ti mú central mo ti mú southwest ẹlọwọ nǹkan ti delta tí ìjọba àbílẹ̀ ń fi owó ṣe ń bẹ mo ti mú káàkiri lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tẹ bá fẹ́ kí n máa kí n tún máa pò máa pò fún yín tẹ ẹ rí pé àwọn.
1: ẹ ṣe pé ẹ fẹ́ sọ fún wa pé àwọn ìpínlẹ̀ òmìnira ń bẹ fún
2: òmìnira ń bẹ fún ìjọba àbílẹ̀. won den se kan to ye kan se
1: tori akoko wa ni kini ati mo se bo
2: e wo se ri ikini amuye ni pe oloye sarafa o bere lati le pepe
1: se mo ko ti won pe won gboro
2: kini won pe won
1: senator bivod
2: en tru pa won yon kawe awon olodo ni awon olodo lo n pe won be
1: lona wo
2: won e kawe ni
1: e mo bu awon eyan lona wo
2: ah bu won e kan a describe won bo se ri ni
1: kilode
2: nkan la bi to pe ebo ni te ba fe yan dudu je oni e ko sinu we ka e fi le lowo ni ko ni ka yo fi pa mo ni
1: eh ni tamba fe pa kon kan ko sinu we pe a kon po lo fi ran
2: sise wa npa o won fi sinu we pe fun gba won fi le lowo yo ki sapo ni koni ka to wa le le to sabe pilo koni ka e to ja si pe ai ka nkan billboard ye ta si pe tan ko so pe billboard ke ti pe awon ara bi de awon lodo de won e kawe
1: kilode kile ri
2: eh kan ti awon amuye awon se to se lo wa lori billboard ye kan wo le yo kokan
1: e sa wo awon amuye kan pa awon eyan raye
2: se mo se n ba yin soro
1: billboard ten se
2: bi mo se mba yin soro lowo lowo bayi won se parabolic boiler ni dryer ni ibarapa e to tobi
1: e woni je baun
2: e ta won agbe a fi ma preserve nkan oko won se mo pe nibe yen ko si na ko si kankan ti awon agbe nlo a de ibe yen ni ibi ti to agbe to ti gbile ni oyo south niyan e ran ti pe senator won ni ko so won ni o se won ni o da titi o
1: ofin la ni o lo se
2: ofin la ni ko lo se sugbon lara awon
1: lara
2: awon asele ise won won se lowo ni nsin ni barapa east ka to ri december lagbara olohun a commission e
1: ki won mo se nbe un
2: okay se ri gbogbo awon iya wa nle to pe te ba lo ja e sa ta le ra wale iye un ni sele mo ton ba ti gbe ata yen ton ba ti ngbe bo inu e ni won a gbe si
1: eyun kan tori
2: akoko eyan kan opolopo eso mi na ewo be yen kasu po nbe gbogbo e wa nbe to pa le preserve for export for other things ono fa ma se lohun lati ran awon agbe lowo abro mi oye yin obitibiti chemical eso I mean eh
1: oro agbe le so mun bo tori emi wo ju
2: oro agbe niyan
1: e won le nti o da so fun ni torun e la
2: okay woro joba bi le ta so nisin oloye sarafa o ti se alaga joba abile ri o mo nkan tan pe ni ati fi owo si ijoba ese kuku lati ran awon eyan lowo ewo president wa won se governor odun mejori won mo nkan to mean fun state lati gbowo ati e fi oda owo da awon ngba ti won se sugbon won mo bo se ri awon o je se ru e latun oke ta abo se gbo be won pe
1: awon gomina gan dupe tinu won dun pe
2: won wa si awon se bi kan about ti so ni se ta dupe to dupe lowo
1: olodun gomina ipinle oyo na so
2: eh won so ni won dupe
1: mo ton fi soro
2: o ja mo pe owo e nikan dupe ngba mi so eyan be yen eyin
1: e je sare lo sibi eto eko mo leni ti o da so fun ni to ran ilako wo lati bi odun meta koja nsin ti oloye sarafa ali ti wa ni senate kini party an ti ku nipinle oyo
2: omo ti won ti tun se ri tawon yo ba ti gbolude won ni educational university the hope ton se fun won ti won admit won si from different local government members to wan be ton ko won niwe ti ijoba ti eto eko ba gbenu soke die ni bi neko bo se ri neko yi hello e je ka di aggregate awon to pass mo fe so fun yin pe ninu awon to pass ton ba mu 100 60 aje awon mo to gba abe idanileko senator jarfa koja mo de se n gba be koja yen lo bi won won fun scholarship
1: ni mo won tin se irun kan ba yen
2: kaakiri kaakiri kaakiri local government kokan
1: boya to ya yun lo sinu
2: billboard o wa nu billboard nbe won ri ni e lo si office e jo ni local government kokan senator jarfa ni office nbe e lo si office lati se iwadi lori awon keke bere ona abayo lati wo awon programs won yi o wa nbe so ko ruju kan ki go ba bo ke pe commissioner of education wa ko wa di aggregate awon to pass lawyer state tabari 100 lawyer state 50 60 awon mo to gba idanileko sento sarafa akoja ni
1: suba
2: tabari ade ti so ya ya pe ti sarafa ba ti wole a tu kan lorun ijoba abile ijoba abile o lagbara lati se nkan to ye ki won se won o mo ri owo won nigba to to ati gba to ye
1: ko ni je se ofin to so pe jack joint account se e fa
2: jack o ni ki won mo fun ijoba abile lowo jack ni pe ka jo joko kini awon erungba yin ni local government yin ewule ka jo sepo
1: aboye e wa pe gomina si makinde won se ru nkan bayin
2: eh awon jack
1: won ba wu dada nigba ti oja kesan jona ni ode oyo won ko oja be la tun ri awon oja
2: kilo kan won lati koja
1: gomina
2: kilo kan gomina lati koja fun local government ko si nkan to kan won ja lorun se wa kan raye
1: se
2: gomina ko lo yo ko awon oja ton commander tani o gbo tani o kilo kan won pa local government kini ti won e ta gbe won lo won stage won ti pari re won e ri yanju tan gbogbo na ni o se rin mo yi e ti won se laarin igboro won ha ni won ha kini o dauri re kuro won lo le mi mo pada won to ma won to wa le mo fun wa
1: alaga jide akionla laarin seju meji kini a ri wi si lori ti onorebu Sunday Abanola so lati ni
3: mo ki eku atoto lataro
2: e se baba
3: yo mo ju yin si se ri gege bi oloselu le fin so gba awon kan ten so yi eh lo san yo ba se so yi pe san laarin
1: ajemo
3: ni pe koro
1: be ni
3: se ri boya mo so boya wa well prepared sorry to say awon eyan nbere wi pe kini senator Sarafa Abiodun Ali si se ni senatorial district won emi e se omo senatorial district won
1: okay
3: atun ra won pe te wi pe o so pe southeast ni local I mean
1: southeast
3: oni bo office won wa nbe oni nkan ti oni kini nkan ti awon gbogi ta so ta ka si pe won se emi o le so pe ye ri nkan kan te so pe won se mi ori mi ile so pe mo ri
1: no won ti soro
3: e ma gbo
2: se mo kan tan pe ni dryer sha
3: e se ri
2: e mo
3: gbo sa mo mo
2: e mo
3: pa le pe barapa nisin we have nine local government
1: under senatorial district one ta wa ni barapa
3: beta nbe ni barapa the remaining nine local government kila le so health ni o education the remaining six local government
2: okay
3: education ni o health ni o o gba awon
1: kan property
2: ninu mesan yen bi ona mefa ni won tin ko primary care center fun won to pe by December won commission
1: awon ile iwosan alabode
2: amu bo to ba ti ge wa ha ni le so lo mo na ni ha le so gbo e lekan na awon ile iwosan alabode wa to won ti ko to pe lagbara olohun to ba ma to osu to nbo si December won a bere si ni
3: Mashi.
2: Then the like pay boya titi ose to nbo won fe federal government nbo lati wa commission solar to grid
1: okay
2: ki na le wa ni ile barapa ido na fe gbe si
1: okay
2: won ma se solar farm a ma fi orun gba ina si ara grid ko ni si pe ina to wa so yo teto ni to ona bi manu na fe se si sugbon se to jarafa gba ikan wa si oyo south
1: honorable
2: Eric
1: pe nigba te wa sore to yi ni nkan bi osu melo kan seyin
2: bi osu merin seyin
1: mo fun ni imoran kan emulo nti alagbajide akan ola nbi ile mi na nbi kin na ti ma se bo senator
2: gbo program yo ni time
1: emi o so po ni time eyin ni ke gbe owo wa fun ile ise lagelu fm e ra e wa ra
2: eyin na polowo oja
1: yin enka polowo oja lagumo won sa salary wa a si maintain ile ise e wa sponsor program awon yen fe gbo yin bi we ten se lowo lowo bi gba te ko asiri danwo te ko sinu we ni te fi leyan lowo in te ba so jade la awon mo nigeria fe gbo gbogbo awon mo nigeria papa jula wa be ko mo ni mo fe fun wa ni ebun kile mo ti mo fe fun wa mo fe ka ba awon oloselu yi ka ba won wi mo fe ka ba won ja nje mo pe mi ati ni agbara kan ta fi le ba awon oloselu wi o sagbara ta ni ju photos card lo olode yi October 9 INEC ni gbogbo eyin te sese foruko sile
2: ola ni
1: tabi eyin to je pe e ndibo ni iru emi nsin yi Ibadan mo ti mo ndibo tele tele sugbon mo ti gbe lo si ibi tin wa ni awon akoko obo mo ti lo change mandate mi sibe e je ki gbogbo wo jade ka lo mo gba card wa lati ola lo kaadi dibo wa yo be won bere si ni fun wa lati ola lo e je ka jade ka lo gba kaadi dibo yi la fi dibo ni January 16 in la tu pada fi dibo gomina na
2: February 6
1: atu bera wa ni aru ara wa ni aku igbadun eto kodororo lati gba ta ti bere oniyan seun oloka seun gbogbo en te ba wa fi ife je adupe pupo lowo yin Odo Ibu Sunday Babalola mo dupe pe atope yin laaro e to je wa
2: e se
1: time to ke mo yi aso mo ri ke mo mu ko gbona abi ti e to jade wa alagbajide akeola
2: mo yo kan ni time yin o to
1: eyin e wa ara time e ke je ka ba yin so case n te ti se ipolowo oja won ni lagumo wo gbogbo eyan te n gbo wa bo ki loruko bosun alayinde to je amuju oro mi be olotu mi sinu alayo ogunede inu ayo mo ti ba yin inu alafia mo ti ba yin ni oni ibe na mo ton fi yin si ni agbara olorun titi ojo mejo ta tun ma pade fun akotun eto okodoro oro lemi omo yin ore yin aburo yin segun salam ni mo nki yin pe layo la mo pade o ire o
0: aide agbaje awo sikiru mi aide balo aide ade o
4: okodoro oro osoro de eje ka jo so
5: Lagilu FM 96.7.

0: awon eyan meje kan gbowo la aro ya susua abe lori 50,000 naira abo sori 100,000 naira abo sori 150,000 naira ama move sori 200,000 naira a paju ede sori 250,000 naira eripo ti lo seripo ti lo mama na o okay oka wa na lo ninu maga maga loye kan o to jo meji jo meta to tin da bi ogbon sugba ti ko jora won igbiyanju ma ji osu o bo bayi ti idebe igbiyanju o ti toni o tun wa jara mo mo relent mo wararo mo dagun la mo wura re ran wo lava ni ati gbera wa debe bayi star 347 star 1004 star 2 ash ni o ti kan wo na laaro yi sugbon ohun wura re ran ohun gora re ogo star 347 star 1004 star 2 ash oya jalo lori owo yen e ja be lori 50,000 naira 070 lo bere re 3996 lo pari e kamu lati be on kati bi pelebe mo leje ba le jo ba si de to mu sugudu be to eran jakunu 50,000 ta lo ni elo se number ti o soro ti o wi nkan
1: ti customer the MTN number you have dialed is not reachable at the moment
0: ba ntun pe le kan si alakobala awon people yen ba ntun pe le kan si no reachable bo any eleni to play la roy or da now
1: happy this tune from under
0: e ka ro jari
2: e ka ro ba
0: oruko yin atadugo te wa yi
2: laju soji ko mai ni ko ri
0: adugo le wa yin
2: o wa le side ni go na kikiri
0: ki lo wa de ti number yin ni pe ko reachable
2: Network.
0: Emi mo wo mo lowo mo ni rara mi ogba pe no reachable mi ogba
2: se bo de play la ro ibe ninu bo ti mo wa yin mo ka gidi bo ni network o da rara o ko na wa kare
0: oda congratulations 50,000 naira o wole
2: yes sir
0: won ma pe yin te ngbo won a pe yin won ma make sure pa won ri yin pe so won bere account details yin ti mo fi send owo si bo se je niyan yes any akoko niyan ko jeri o je laaro yi any kejida 080 7185 lo pari e 080 lo bere 7185 lo pari re o connect
2: hello
0: e karo akojumo
2: hello
0: se ngbo mi
2: no tin mo ba e ka ro
0: akojumo o
2: e ka ro sa o
0: oruko yin o
2: ala ti ke tude
0: Mrs. Yetunde
2: yes sir
0: igba wo la tin play cash e ma
2: ara yi yo
0: ara ile bere Play. Sugba ko kaye yo lo mu winni wa nbi ti network o ti da ni lo kan cash e o me ni kankan ri number to ba gbe wa na ni o kaye

0: congratulations ma se gbo 50,000 naira le je se gbo se ti gbo ma 50,000 naira le je won ma pe yin customer care ma pe yin se gbo o ti da ta ma gba wa la koko network odo won o da so wa ni gbora wa dada ja lo sori 100,000 naira ja lo ri 100,000 naira oro olohun sori yago lona je ki won ori mi irawo ore o ti se tan to fe tan ni o eyin e ku o nbe je ki won e ku o waju mi ja won eyan ora ri na ri mi ko kaye oba agun lada ko ogun lada ko wa loke tente ti won oba ti se tan ti won ori ohun o ni ri o so re to wa nu ole to wa nu ole to ba je po ni irawo re se tan ti o kan e si wa lo nu ole e lo ma wa e lo ma be pe ko ti e wa e si kan awon eyan nta gbangba te koja lara won pe iro alentan lo ba inu ole yi lo wa se ehe ma di mi loju ja won ori mi iro ni nje be o le wa leyin patapata ki won nawo se pe en to wa ma yen to wa leyin yen no eyin kan iwo to wa nwaju yen lo mo wa ba won wa en to wa leyin lo mo lo ba won wa nbi to ti wa pe yin eyin won npe ehe bo si jenu ibe be gangan apere nre 100,000 naira re 080 ni 2793
1: Hello.
0: Ekaro. Akoju masa.
1: Ah, no.
0: Oruko yin atadugbo te wa isa.
1: Mo wa ni apata. E wo die se.
0: Okay, sir. Oruko sir.
1: Sola, Akinzaya.
0: Igba o le tin pe cashier sir.
1: Ah, o kon mi le ni o ti pe ba je.
0: Se Jerry.
1: O ti pe gidi.
0: Se ti Jerry.
1: Ni Jerry o. Ba di le fi 100,000
0: sir. Da ko si wahala. Congratulations la aro yi. Congratulations la aro yi. Eyin na je la aro yi. So 100,000 naira le je. 100,000. So customer care ma pe yin.
1: Okay sir. Ah, you go sir.
0: Wa bere account details yin. E ti gbo.
1: Okay sir. Okay sir. E ti le yin go sir.
0: Ni e ti lo beyin. E ja bo. E ja bo sori another 100,000 naira. 100,000 naira mi ri. 081 lo bere re 2258 2258 100,000 naira mi 2258
2: Hello.
0: Aku ojumo o. Aku sana. Oruko yin ati adugbo te wa isa.
2: Dai on wata wa lati standa ba.
0: Congratulations. 100,000 naira leje. 100,000 naira leje. So, customer care ma pe yin. Se n gbo. Won ma bere account details yin. Se ti gbo. Eh, bo si je ni. Congratulations. E ti ri ba enikan lo tun introduce lo introduce yes boy en to introduce e gan ije o to introduce cash si awon emi e le mai ti je sugba yen o so igba ni yen o ni igba te ni yen o ba je o le je bigger money leni yen o je bi biggest gan okay eja lo sori 150k 150k 090 lo bere re 5118 5118 lo pari e leyin eyi o ku 200 o ku 250 star 347 star 1004 star 2 ash ni ma gore eh ki lo sele eh eh eh eh eh ore ba ntun pe network ni ba ntun pe a fe gba bi network wole o ti da okay o suwa ala o eyan ni teyan o ma wura re ran aye o ma gba bi network muyan number ohun ma do sigi ti ko bi nkan kan eh o di meji ba ntun pe o gbodo wi nkan kan jade o gbodo soro kan jade ta fi mo pe boro de se rire o ya ko le wi nkan kan fun a no reachable ni o switch off ni o busy ni o yo sa wi nkan kan fun a ele ti o so nkan kan yi ori bakan bakan me ja fun ni igbiyanju o le je pe nti o je ri ni baun iran file na ja lo sori 150 no ja lo sori 200 ta ba ti wa lo 200 yi a wa pada sori ti e o se se ko je pe niyan wa nbi ti o si network boya yo ti debi network wa ta ba wa pada sori re to ba wa tun se the same thing a delete e ati try best wa beyen lori 200,000 naira 080 leleyi 5194 lo pari e 5194 lo pari e 5194 lo pari e 200k 200k
3: copy this tune for 100 naira weekly press 1 for auto renew press 2 for one off
1: hello
0: e karo aku juma
1: yes sir
0: mo ni kin be pe so mo yen ti de ben
1: omo woni yen sir
0: ah dali le kan ko yen
1: o n to strike am boy woni dali le kan to strike
0: ah yo mo ran mo kan si de abi dali le kan ko yen
1: to strike baba abi ki awu agba ni wa pe ko
0: baba yi ti da baba yi ti da voice mo Ibo lewa.
1: Adrekiti.
0: Adrekiti lewa. Ki loruko sa? Ki loruko?
1: Koda mi le gbo program yi mo ko sa to le TVBC ti la ro imi. Wallahi le azinku.
0: Iya. Sade Adrekiti le nle ni abi e kan ma nlo be.
1: Iro Ibadan ni mi ni o Ibadan gidigidi ni mo gbe. O mo gbe ka duwa fa joti ti la ba na. Mi gbo program yi wallahi. Mo ko tun se 3 la ro imi.
0: E kan tun se meta pe asusua. Pe
1: ya meta mo je Monday, meta Tuesday, meta Wednesday. Then another meta lo la tori jackpot ola.
0: Yo si wulo to gbogbo be se se ka le yen na o nre gun ni. Se ti je cash e. Se ti je cash
1: e. E ma so fun mi pe ka ma di le si. Go program yi rara mo ko season on lorun ni.
0: Congratulations 200,000 naira leje.
1: Ara mi dija.
0: Ara
1: eh?
0: Eh?
1: Ara mi dija.
0: Ara yin dija.
1: Ara mi dija ton striker.
0: Se strong tele ni.
1: Iwale.
0: Ami o. E mo le strong tele te lara yin ti ya.
1: O para won le ni.
0: O ti ye mi. O ti ye mi, o ti ye mi.
1: O mi pe ma so wo le lona. Mo wa so wo, mo so pe o mi pe ma so wo le lona. Wallahi azim.
0: Iya, iya. Iya. Congratulations. 200,000 naira ni won ma pe yin. Won pe yin. Eh.
1: Wọ́n
0: pè yín. Wọ́n pè yín. Wọ́n bèrè àkàndì tó sí. Ṣé ti gbọ́? Ẹdẹ ẹ tẹ́kì ẹ. Wàhálà. Ó ní ọ̀sẹ̀tì. Ara mi ti yá. At least ẹyin bẹ́yìn bá fẹ́ san 300,000 owó lé tí 200 kọ́kọ́ wà ń bẹ̀. Ẹni èèyàn bẹ́ fún lọ́wọ́ náà mọ̀ pé èèyàn fi òun sọ́kàn pé eleyin na e olohun o to se elejo ku e yo fe yan yan ni na wo pele fi yan sokan o fi sokan si wahala e ja wo 250 e ja pada sori 150 yen yes sorry e ja pada sori ta ba ti wa se bayi ti o ba ti lo a delete ra ni choice.

0: congratulations. But that is 150,000 naira leje laaro. So one ma pe ni customer care ma pe ni. Won be account details ni ko se je nla. E ja lo paju e de sori 250 ka ma lo laaro yi. Ire gbogbo ma di osan ni kan ni splash 105.9 FM. Iyan marun o tun je lo san yen. No ba je laaro ma relent tun gbianju osan. Oye ja lo sosan. E ja lo sosan. Bi e ja pari 250 laaro yi. 080 only 9067 9067 okay.
1: Hello.
0: E karo.
1: E karo.
0: O ti wa n bi bayi lataro.
1: Ah, ni mo le la fa.
0: Eyin na le ni pe kin duro de yin tin ba ti de be yen laaro. Taking my money. Meanwhile, Abidinti mo pura mi o Muslim ni mi gangan oruko mi gangan ni
1: Abidinti ko le ko ta ah hey oye baba e alaji o wa na sa ah
0: Muslim ni mi o Abidin baba mi ni Amzat yes baba mi Lamzat Abiso ni Olawale my Muslim name gangan ni Abidin yes oh yeah, congratulations. 25,000 naira le jeri. Daba times by 10 nko.
1: Ah, emi to je ba dan soja ku.
0: Oda 250,000 naira le je. Eh? 250,000 naira le je. So won pe yin bi an se pe yin gba te gba 25,000 yen be na won o tun se ko yin
1: ta ba se ru le bayi ta ba ru le bayi te ko ru le to bayi gbo ko da ko deru ani ko da ani we da
0: e da ru baba ke ke pe fa o da o ke take care o da o sa yes sir e ja ma lo futa ro yi ele gbogbo di ago meji la losan ni kan ni tis plus 105.5 fm lori tuta lota sugba ba mi o wole bayi adegboye galawal iyeru oki iyan buru afaja alo aseju baba ojo ba mi o wole o rosi ti lagelu 96.7 fm pelu alaji gboye galawal ti baba na ba so pe mu kaila lo ko mi ele ma ba won aji pe iro e gala wa le nje mi wa yi emuke emuke gaga mi kahil oruko muslim mi mo gaga oruko baba won ni lawani abi so ni gbe iga eh eru se jenu e je bi o ma lo baba o gbe yin debe ago meji la lo ni ati yan pade titi gba yen e tun ka

Charis Pia Eye Care Foundation. Don lo gun tatatan. Wo pe ti yin me lo gbogbo eyan badata bebe. E ja ma ra wa leti pe gbogbo to lu wa da da da ni. Ma ni bata daye ona kan tabi ona mi ta n gba lo ra wa. O ma n sokun farun lokan ojo kan sagwara. Sugba ninu gbogbo eya ara oju lo bara. Idi pataki re ti ajo Charis Pia Foundation. Se n pe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju. Lati tara sasa wa darapo. Ma eto ayewo oju to n lo lowo lowo ni Charis Pia Eye Care Foundation. Anfani la gba leyi. Erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 2000 naira pele lowo kaadi. Ofe se layewo oju o. Reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e. Ani se ofe layewo fun gbogbo en to fe ma bi oro ku si nipa oro oju. Rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju. Lati sa gbe kale Charis Pia Eye Care Foundation. Nigba to tun wa gba bi to ti ra anu gba. Lai si nira owo. Ke lo tun duro se oriran gara. Ko ma deni ti won npa ni tete poda loju popo. La fe ni o ma lo taara. Lo sayewo oju re ni number 94 opposite Unity Bank. Charis Consult Building. Yana Agbala Bus Stop. Ni to se olowo tin fo sanu shopping complex. Owo ro di Ibadan. Lojojuma ni o. Ago mesan aro sago merin role. 2000 naira pele lowo kaadi. Ko bere atalaye pe 070 1015 2255. Oju lo bara. Oni din do mo wa lagbari.

0: kasan bi asa bosun bosun gba to joko leyin o gangan tun tin ki gbogbo le pe o ye kasan adupe lowo olorun oba awa n ki gbogbo eyin te je olugbo wa nikan ni lagelu 96.7 fm okay gadoke aki yin wi pe ele nbe won o aku boju ojo ti seri to ba je pe losan leyin wa aki yin pe kasan to ba si je wi pe laaro leyin wa lorilede te sin gbo wa aki yin kaaro o to ba wa je wi pe eyin to ti bo si owo ale lawon bi te tin gbo wa jake jado agbaye tori olorun oba mi eledua o se kini ohun o se lototo ni ko si seni kan ni to le ye lowo wo bo ti sese aki eyin na te ba wa lale wi pe ka le o e ka bo sori iroyin eleyi ta wa n pe ni gudugbe nikan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke bi o ba kuku gudugbe awo le so fun yin wi pe royin gudugbe ni o nitori po gudugbe la se mu wa gege bi royin gudugbe wi pe ko wa sele lona do tin yen ko tumo si pe ko sele nbo mi ko ni kaluku ma ki sara ni tori pe awon sele gudugbe eleyi to n sele lojojumo ati awon wakati wakati to n ti seju iseju atawon iseju aya gbogbo ki se kere mi o adua ni ka omo gba so lohun obe leduwa pe ki gudugbe la bi ko mo sele lona do wa aka se ka wa na si ki sara tori pe gudugbe mo bi ti o ti le sele o konikaluku komo ki soro ara re ni o fola shade ajala loruko temi ti mo nje iroyin gudugbe on la gbe wa le ko se
1: o da be ku le la kara le erin wa nti ru ona eni ti o kini ku le na yo padanu kaabo e ka so ni ti le toko e ka so sa e ka so ma e ka se eyin egbon e ka se eyin mama e ka se eyin baba e ka se eyin aburo
0: to ba je pe ki sasan ni won wa nko nibi tan tin gba wa yen e
1: asiko yo wu te ba ti tete si wa oro yen ni e ku dede akoko yi
0: ori e pe
1: temi ta yo ye ladun abo oro inlo ko mi e ka so la ko tun gudugbe royin on la gbe kai mo o ikani la gelu fm okay to gajoke
0: baba niyan baba
1: be ti n gbo wa ketekete futo ni boju ba wa se meji dada ni ko ran kedere atelese se meji arinan gija bebe digan se meji ajoko tepon o atun ti joko tepon remu remu sika gudugbe royin futo so oni awon royin to je ti bi ati re to adale aye on la ko wa se ti gboyin o nibi ti elekun gbe nsoko ibe ni alayo gbe nyo aburo aye o kere o binti koni je ipin eniko kan
0: ami o ami ase edumare ninu royin eleyi ta pe ni gudugbe kisokoto ko mo tu ya gba nso lode ni o oya e je ka mu lati bi awon akori re gege bi ise ti wa teyin na o si tun ti gbe ti si lati ma mo ki lo fe sele ninu awon royin eleyi ta pe ni gudugbe yen gudugbe royin eleyi ti nbe ni waju temi ipinle jigawa o ni royin gudugbe un lo ti sele o won ni ni ipinle jigawa okunrin kan o mo sumo onibara re lori igbolohun asokan eleyi ti o sele laarin awon mejeje pelu owo kan tin lo bi 500 owo naira won ni nigbati o sumo eni ti se onibara re yi chososo logun onitohun o titi ti onitohun fi dagbere fun aye pe o digba o se o nsusu le susu kọlọrun ọba kọdá kò kọ ṣàánú ẹ ní káà náà sì mọ kíyèsára ìròyìn yẹn ó ti di gudugbe ní ìpínlẹ̀ ti jigawa.
1: ó dá ẹja lọ sí ìpínlẹ̀ èkó èkó àkété nílé ọgbọ́n arúnisá lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ arọ̀ dẹ̀dẹ̀ má jà á ibẹ̀ òun náà ni mo ti mú ròyìn kan tó ń wípé awakọ̀ asáré tètè kan tí wọn kọ̀ ní ìwàkuwà òun ni wọ́n fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé ó kọlu ọmọ léńjẹ léńjẹ kan ní ìpínlẹ̀ èkó tí yẹn sì farapa yànnàyànnà ó ti dèrò ilé ìwòsàn báyìí ìròyìn bọ̀ lórí ẹ̀ lẹ́kùn kẹ́kẹ́ o.
0: tó ìròyìn yìí tó tún bẹ níwájú mi síbẹ̀ nínú ìwé ìròyìn pond

0: o si o da kolon o fa nu gba ni
1: ile pako
0: o si gbogbo bi to si ba wa o ya
1: ile ile
0: kile lanu ko gbe mi ah o si ke
1: ti ba ja fe
0: se ife ru wa ti mommy ati daddy re
1: kini meji abi meta abi mele kan
0: le kan lo se mo ra re le mo ah kuku ni dam
1: soro ba wo gbogbo pa yen o
0: iro ni
1: yen wo ko lo
0: tori ti wa ma release
1: awa
0: ti a ma jule bayi
1: awa jowo ko papo atomic bomb
0: egbo ngba de yan keyin meta papo le kan na nkan la mo ko
1: meta wa kere
0: iro ton ni
1: aja asa dupe
0: lowo lo esaje na suru si o ya o jare e ja ma tese wa ju ninu roye le ta wa npe ni gudugbe amo riri yin pe wa nbe pelu wa iroye yi to nbe ni owo mi lo mo salaye oro o pipe ni ipinle jigawa won ni omokunrin kan ti won poruko re ni lawisu safianu won ni eni 20 odun ni o ani lo mo sunmo enikan to je onibara re to si gun onibara re ohun ti onibara to fi dagbere fun aye pe o digba o se ile ise olopa ni ipinle jigawa in lo ti fesun kan omokunrin le ta da ko won o wipe ohun gangan in lo se kupa eni ti se onibara re lori gbon mi si omi o to kan ile to sele laarin awon mejeji won ni owo kan tin lo bi 1500 owo naira ina ni omo da wahala le ni arin awon mejeji o iroyin ohun o tesiwaju wipe abule kan ile ti won pe ni abule chamu iyen ni ijoba bile ti duche ni ipinle ohun to je ipinle jigawa o ni gbogbo e lo ti ro papo mara won to ti di iroyin ile ta wa mu wa si eti gboyin gaga bi iroyin gudugbe yi o ninu atejade kan ile ti ile ise olopa ni ipinle jigawa to fi ita to si je pe lati pase enikan eleyi ti o je agbenuso fun le ise olopa nbe un iyun ni sp lawao adamu lawan adamu ngangan lo salaye oro wipe ologbe ohun eni to ti dagbere fun aye pe o digba o se bi iroyin ti se njade se ti gbo yin won pe onitohun eni odun 25 ni muhammad abba o na ni oruko ti e o won ni se ni o mo sunmo omokunrin ti won pe ni safianu yi o lo si pe o ya ohun fe ra ero bare ni soro kan ni owo re won ni ero obare ni soro ohun nigba ti won ojo na lo ti won ojo duna dura lori e ero obare ni soro o ni safianu lo so wipe ohun o ta ni owo kan eleyi ti n lo bi 1000 kan bo owo naira iroyin tesiwaju nigba ti ileise olopa salaye oro won ni eni to pe ohun o ra ero obare ni soro nko lo ba fun emokunrin yen iyun ni lawisu safianu o fun ni 1000 kan owo naira wipe owo ko o ku 1500 owo naira o won ni nigba ti safianu wa wo titi pe kilin to sele oya owo nko awon sa ti jo so iye ti owo je owo yo ti pe o ku owo kan eleyi ti n lo bi 1500 owo naira to fi kun owo ti o fi pe o won ni n to da wahala le laarin awon mejeji na re o ti gbon mi si omi oto ohun to fi fona oju won ni se o na lo mokunrin ti won pe ni lawisi safianu yi en lo ba mu obe o si sun me ni ti se onibara re yi won pe o si gun onitohun ti onitohun fi dagbere fun aye pe o digba o se lowolowo bayi ile ise olopa ni ipinle jigawa ti je koro kodi mimo wi pe omokunrin ti won pe ni lawisu safianu yi nbe ni akoto ona odo ta won tori pe awon si nfi oro wa ni enu wo eninu won ni elekeji o na ni obe e to mu lowo ti pe o fi gbemi eni ti se onibara re won ni awon ti mu obe un na le gege bi eru oran eleyi ti awon mo duro fun gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí máa jẹ́ mi so àwọn ẹrù eléyìí tó fi ṣe kúpa ẹnìkan tó dágbére fáyé pé ó dìgbà ó ṣe kọ́lọ́run ọbẹ̀ elédùà kọ́mọ gba ni òru.
1: Àmì àti àmì òun náà ni ìròyìn yẹn ló bá dé. Omi ìtò ń bẹ́ ń wájú tèmi yìí ló ń ṣàfọ̀mọ́ ẹ̀ di mímọ̀ wípé iléeṣẹ́ ọmọ ogun ilẹ̀ wa nàìjíríà ó ní wọ́n ti mú àwọn afurasí kan tó jẹ́ agbódegbà fáwọn agbésùnmọ̀mí mẹ́sàn-án ní ìpínlẹ̀ Yobe ṣẹ̀rí àwọn tó jẹ́ agbódegbà àwọn agbésùnmọ̀mí yìí lọ́wọ́ ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ wa nàìjíríà tẹ̀ nínú iṣẹ́ ìrújú wọn ní Damatu ti ṣe ìpínlẹ̀ Yobe lọ́hùn-ún ẹnìkan tó ń sì wá jẹ́ ọ̀jìnì tó mọ̀ nípa ètò ààbò tinú tòde Zagazola Makama nínú àtẹ̀jáde tó fi sọwọ́ sórí X ni ló ti ṣàfọ̀mọ́ ẹ̀ wípé iṣẹ́ tí ikọ̀ ọmọ ogun ti ṣe 233 battalion tí wọ́n gbé tí wọ́n ṣe ọ̀hún ohun ló ṣèṣó rè o wọ́n ní tó ń ti àwọn àǹfi tó ní létí tí wọ́n ti rí gbà ìtọ́ni ìtanilólobó látọ̀dọ̀ àwọn aráàlú ni ló jẹ́ kí wọ́n mú àwọn agbódegbà ọ̀hún gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣàfọ̀mọ́ wípé láàrin ilu damatru gan ni won ti se ise ohun ti won si mu awon eyan won sa won se won bi eni to he igbin iroyin te waju o bi pe awon iko mu ogun yi awon iko to je agbodegba yi fa awon agbesumo mi yi oni owo ba ti won mu won leyo kokan ejeji iroyin o pin be pe lara awon kan ti won gba pada lowo won oni oko kan won gba ero bani soro mewa kaari ta fi gbowo lenu rin le fo pamọ tabi lenu ero meje ototo awon fila meje be oni pali eja gbigbe meji ati apapo owo kan le ti yen je 376,400 naira makama sa fo mo pe awon afurasi bakan na oun lo je pe gbo awon nkan ti won gba lowo won won ti fi sowo si olu ile ise eleto abo yen papa julo iko operation harding kai won le te waju lori iwadi won kan si gbegbese toto makama fi die mule pe owo ti awon eyan yi won se gba mu gbogbo alaye ti won se ti ran ise iwadi awon eleto abo lowo bayi to je pe won ti bere si ma topa awon ara ati awon ebi won papa julo owo bo se ti won gbe lati mu gbogbo awon to je agbesumo mi ni ekun ila orun ariwa lewa Nigeria Daily Post lo ko
0: iroyin yi to wa niwaju temi gudugbe nla ni lo mo sele o iyen ni ipinle yobe kini to sele nbe won pe omokunrin kan ni odun marun o na ni ojo ori re o won pe ni se lo wo inu ile gbe won to je inu ile awon molebi won pe o si mu inu ile ohun o dana sun iyen ni joba bile ti karasuwa ni ipinle yobe o won ni leyin eyin ko o se kupa awon meji kan eleyi to je wi pe awon gan ni orogun iya re ati awon meji mi na eyi ti awon na ti won to je arabirin re o ninu isele ohun eleyi to sele o na ni ile ise olopa lo nje ko ye ni be o won pe ni agbegbe kan eleyi ti won pe ni agbegbe ti rugam badali iyen to je ti Fulani settlement won ni agbegbe ohun ti awon Fulani ti e ma du oti gan won ni ibe o na ni isele labi yi lo ti sele o won ni ise o na ni omokunrin yi to je ni odun mesan ni lowo inu ile won sososo to je ile baba re won pe o si dana sun leyi to mu ki awon eyan kan ki won fi ara pa yana yana ninu isele ijamba na o ni ipele yobe ile ise olopa salaye oro ninu atejade kan ile to fi sita lati pase eni ti n gbenu so fun ile ise ohun iyen ni ipele na ASP Yusuf Ali gege bi ali bo ti se salaye oro ali eleyi ti o je pe o je koro kodi mimo o bi pe ni ile ise olopa kan ile ti nbe ni agbegbe ti karasuwa won pe ibe na ni won mo ti gba ipe yajo yajo kan o pe ina ti seyo o ni ile okunrin kan ile ti won poruko okunrin ohun ni Abubakar Idi won ni bi ile ise olopa si se bere si ni lo na re o lati mo kini to sele ninu sele ohun iroyin je kode mimo fun ni o bi pe lati pase ise iwadi alagbara ile ti ile ise olopa to se lo ti je koro kode mimo o bi pe omo okunrin ti won pe ni omo baba Abubakar Idi yi won pe o ni omo kan to je okunrin eni odun mesan won lo ngan in lo bere si ni da ina sun le lokoko bere ina ni dida ni tarata won ni nigba ti owo si pada te tan won lo na ni lo to ni o na mo pe ohun lohun dana sun le o si fe gbesan pada ni o nje esan ki lo wa fe gba nigba ti o mo salaye oro siwaju ati siwaju si o je koro kodi mimo wi pe ohun mo mo fe je ki baba ohun ko mo bo ti se lo gan ni baba ohun gan lohun fe da loju lori isele ile to sele yi o tori pe nise ni baba ohun mu ohun o si na ohun o si so fun ohun wi pe ohun ji adie adie ile ti o tori e na ohun si pe ohun ji yi kini gan lo bi ohun nu to bi wi pe won se tomo kan fun baba ohun ile to yato si tomo ale leyi to fi mu ki ile won ko mo kora re gege bi orin ko si mo dun yi won ni meji lara won ti won je yawo baba re ohun lo dagbere fun aye pe o digba o se won ni be na se to ni omo obirin meji ni na to to je iyawo baba re won ni awon na won to dagbere fun aye pe o digba o se nitori pe lasiko ti na labi to bere si ni jo won ni awon onito awon be nu le ti won mo le jade ta won si ti ku ko lohun ba ko dakun ko jo ko saanu eni o ko mo fun ni ni o ma janta la o
1: so ayo pe ti yo o
0: adupe o muso niyan
1: lenu wa
0: okay
1: ni ipinle oyo
0: adupe o
1: ti Nigeria lapapo
0: adupe
1: ope ope lo pada ja si
0: adupe o
1: awon odo la ngba agun baniro ogun niye ti won ririn ajuku o npinle oyo ti won lo si ago awon asin rule to nbe ni ipinle abia ta won aji ni gbe gbe loju opopona ni opopona owere si onisha lohun ni lumo aya ni ipinle himo won mo ti gba idande o adupe lowo olohun o se ra won eyan yi o na ni won ti gba idande sugbon ti won si n gba itoju lo ba e ni le iwosan ile to je ti ajo dss to wa ni owere ni ipinle himo eni to je adari apapo adari agba fun ajo NYSC Nigeria ogagun olakunle oluseye nafiu o ti sabewo si won nibe lati wo ipo ti won wa lowo lowo bayi be ni won pe commissioner olopa ikinle himo be oni iko adari dss ati adari owo kerin ni ni ogbon iko mogun lewa Nigeria ikinle himo ana se abewo si won be o ni won pe awon agunbaniro yi ile ti won lo bi ogun niye ni won gbera nle ibadan lati lo re sinru ilu won fe lo re sinle baba won fun rere oro kan to je kan pa fe n ba ti keko jade ni Nigeria won ba si jian gbe inu oko meje won wa won da oko duro won yinbo ke takota ko won mori won bogbo won bere 50 million naira lowo eniko kan won ile ta papo wo je bi billion kan naira won ni leyin oreyin won ni won yi owo iwale won yin si million 5 naira enikan ti apapo e je million 100 million naira 100 million naira sugbon won nigba ti awon eso alaabo lajo alaabo won da iyojo oju kan na o si o susu won kuri gbogbo won si lo re se awon mo lawari adupe o
0: adupe o wa di cho losan toni a fi chochogun iroyin ta n pe ni gudugbe o na la fi chochogun be lola lagbara lowo olo le pade wa lago mejila si ago kan san fun iroyin gudugbe mi ama o laaro lago mejo sago mesan e pade wa lori iroyin le ita wa n pe ni edo kini kan ni lagelu 97.7 fm oke gajoke olorun oba o soro jade oni ka so fun lododo pe yo sere olokan ku ko si reti fun o afi ko mu towo re ti o da ko da le ni o ejeje ka sere ka le ba sere re fola shade ajala on loruko temi ti mo nje to ba ti dago meji o koja aseju medogun le mo pade mi lori eto eleyi ta pe ni agbajowo to ba sutu ti wa di lale oni lago mejo abo le tun ma pade mi lori eto eleyi ta n pe ni ilera wa titi wa digba na mu ki wa wi pe aku shalata ro lagbara lowo olohun ebi oni pe ni kokan wa
1: temi tayo ye ladun aboro iloko mi e seun te n gbo wa
2: gudugbe iroyin agbokogbon Lagilu FM 96.7.
3: Ẹyin èèyàn mi, a kú dédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ súnmọ́ bí kẹ jájọ ṣàṣàrò. Lóòótọ́ lódodo yóò da lónìí yóò da lọ́la. Ẹ kú gbìyànjú lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹlòmíì ń bẹ nínú ayé tó jẹ́ pé iṣẹ́ irin lòun ń ṣe, ṣùgbọ́n ìjẹ́ ìlérí ló ń jẹ. Bó la wá fẹ́ ṣe tá a fi kógo já o? Àfi ká wá ìrìn kún ìrìn ẹsẹ̀ wa lọ́nà tó tọ́ tí ò mú jìbìtì tàbí ká mú kan mọ́kan nínú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọ́n fẹ́ dá iṣẹ́ kalẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọ́n fẹ́ sí ṣọ́ọ̀bù káwọn náà tiẹ̀ mọ́ jí láàárọ̀. Kí wọ́n gbàbì kan lọ kí wọ́n mọ́ bàá di. Kòrókò òrodò tí ń sìnkú àbíkú ṣùgbọ́n pàpà síbẹ̀síbẹ̀ náà. Ibi ikọ̀ náà ni ọkọ̀ wọn fẹnu sọlẹ̀ sí. Ẹlòmíì tiẹ̀ wá gbìyànjú títí nínú ayé kò sí rú òwò tí ò fẹ́ ṣe tán ṣùgbọ́n ojú kan náà ló wà kò sún síwájú kò sún sẹ́yìn. Ẹ̀yin oníṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀yin òṣìṣẹ́ ìjọba ẹ̀yin ọmọléèwé ọ̀rọ̀ yìí kàn yín. Pẹ̀lú ètò tí ń sọ ní dolóríire tá a gbé dé.
4: Tilé iṣẹ́ Diamond Project.
3: Èyí tó ti já àǹfààní àti oríire fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tí wọ́n ti kópa ń bẹ̀. Ọ̀pọ̀ èèyàn tí wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ ni wọ́n ti ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lónìí torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn wọ́n ti donílé lórí wọ́n ti ra mọ́tò tó tó mọ́tò sójú ọ̀nà. Ọ̀pọ̀ nínú àwọn tí mò ń sọ yìí ni wọ́n ti rán àwọn òbí wọn lọ sí Háàjì àwọn kan rán àwọn òbí tí wọn lọ sí Jérúsálẹ́mù kódà àwọn gan ti kẹyìn mọ́kà àwọn náà ti ṣe ṣàlọ́m ṣàlọ́m. Bó o ni wọ́n ṣe wá rìn bẹ́ẹ̀ ò bá bẹ̀rẹ̀ bísínẹ́ẹ̀sì wọ́n pe kinní kan ní Capital èyí owó tó gbé dání láti fi gbé okoòwò rẹ jòkó tí ó fi dúró re òní wọ́n pè ní Capital. Ìkankan tún wá wà tí wọ́n pè ní Product. Irú nǹkan wo gan ló fẹ́ máa tà àti pé nǹkan tó ń tà irú àwọn èèyàn wo náà fẹ́ máa rà á. Ní tí mo fẹ́ kó kọ́kọ́ yé gbogbo wa báyìí ni wípé bá àbá rẹ ni bálà ọ̀nà ọ̀la kì í yà ta lo le lo ba ninu ebi ninu ara ninu ore lasiko ta wa yi to salaye fun pe boda mi business ti mo fe se ri e fun mi lowo ti o si fun olowo ohun pelu irorun beyin o ba mona ah yo mo si sare kuma ni
4: idini yi ti le ise diamond project ti fi gbe eto yi kale
3: pelu ifowo so wopo awon ojogbon ile ise yi ti won mo salaye fun obo ose rowo to mo fi dara to ba wo se wari summit yi bo ba fe lo lolodan ni 10000 naira lo fi foruko sile sugbon lasiko yi 1000 naira pere lo fi foruko sile ti won si fun oni idalelekọ to peye anfani ki wa se fun gbogbo eyan o sugbon fun awon eyan adota akoko 50 people ti won ba kokko te yes si number ti mo fe pe yi
5: 090-638-48-209 090-638-48-209
4: Ipade yi yo ma waye ni Saturday ose yi ni bodija ni badan
6: awon agbagbo won ni owo ni je mo ba otan iya ni je tani mo ri ti ala ati ran wa ba ma wa si imuse anilo owo tori pe owo ni keke irere gomi o ki se irere nikan ni owo ni keke re owo ni keke aseyori pelu te ba wo dada e o ri pe opo awon omo lode oni ni obi olowo lati ran ala ati ran won lowo awon omo be wa bere se ni seru egbe won ipele awon eniyan mi wase wase titi ojo fi lo lori won awon elomiran si re owo osu ti won gba fun opolopo odun no ni won si ngba titi to fi dakoko yi ko si si yi para kan ta toka si ninu igbe aye won akoko ifeyin ti fa won elomiran mu ibanuje dani nipa ironu aini ati pe ko si ireti koko fun won leyin ifeyin ti opo awon iya loja ati babalaje loju owo ati ere o bara won jo lowo won tori igbese ti won ti korun bo eyin si ti ko ipaya ba opolopo debi wipe aisan ti tipa be wonu agbo ara won wa gbo o se o wa ni ipele kankan ninu awon ti mo ka sile yi ona abayo kan re
4: on diamond project
6: ya gbe kale re fun gbogbo eni to fe rowo yo laarin egbe to si ti fe gbe igbe aye alaafia eni to moju okun ni pa bi ni re
4: diamond project
6: yo fi ona oko wo ti ko ni wahala ninu han yo se oju re sawon ilana kan to le to be ni ko si bayo bayo kankan awon ilana yi
4: diamond project
6: yo fi han yo mu ki iwo na ma pe owo ranse ni rorun nigba gbogbo ala ti ran re yo si wa si imuse
3: eni mona ni eja tele la fi ni ke gbe igbese bayi kaye ti e na o le tesi waju ko yi wa loju kan na bi omi adagun iwo na

0: bare on ti o pa wa lekun ti o ta ba ti e fe sokun ekun ayo ni o je omi je dunu omi je pe ah emi lo se yin fun ton olorun mi so aso gbagbe mi aso gbagbe mi olorun ah mo ba npe o an korin kan pe mi o sin o lasan o mo rowo re laye ko siru n to le mo pe Olorun ma je ko yi wa lawon arin kan pe o sin mi lasan
1: ben
0: mo ri se o pe a ri riri ise owo re a mo ri riri elemi ah mi gbogbo nkan ti mo le lati bere odun mi nti e wa mu osowo ko si kan o si dupe alafia o si dupe pe gbogbo omo takara ti kin takara re ko wonu epo ni ko jade lo omo ri o saisan iwo no saisan orogun asare pe orogun walada won awon ologun lapo ni gbogbo wa start tenu ara le re bo ba ti e gba on ri isan
1: ben
0: ore ogun ejo police station oh do ye wa lo wo won den pe bata yen ejo ti e ki wa la ni dupe si ta ba won koko si bo se le buru sa se ran kan mo senu
1: ben o Ben.
0: Boje 101. Boje 011. Sadi pe nkan kan ti n wo. Elemi o ni pe iro e kan le un je o sa ti le kan je. O si n je ninu alaafia. Awon to wa nle wo san fi yo won. A ma fi n dupe lowo Olorun na ni. A si fi ran Olorun leti pe ko ba wa fun won ni a pe ko ba wa mu won larada. Ko fun won lalaafia pe pe o mi ara won e di ara won ko gba agbara otun. Ko lo n da wole won. Bo ba wa n wo ti e pe eh awon egbe mi ti lo awon egbe mi ti se yawo odun ke wa re modele oko odun kini kan e mo je aro ni ba oni ninu gbogbo ka ma dupe ta ba ti n dupe fun ta n so pe ah adani waye mo mo riri re o se o mo dupe o ta oni ba pe oni yin ni yin ni ke ni le se mi ta ba n dupe lowo adani waye yo wu lori yo to se mi fun wa ole n ta ba se lore ti o dupe bi olo sa ko ni leru lo se ta lafia ni abi awon yen ton oxygen le
1: awon to mo lo kan
0: awon to kan lo mo oxygen awon si mi to ba dale a si fere si wa le a ka ko ti soke
1: elomi a tun ma hanrun
0: a se bi olova lori ibosun
1: o lo ni
0: alafia di

Ibitu maya si. Awa wan bi taya si lo so to ni bi ta kan lo n lo po. Bo tu fe ki aburo mi na. Rita Mandy Aya Ademola. Awa ado to re fo mo yi o ba. Bo ni Rita aseyi samoju. Aburo ruto re mi ti ma ni o na mo se n ki e lo so to ni pe won na o dagba o dogbo. O se nkan re tawon egbe re won aye wa si o. Gbogbo ilu Abuja na yo si san sire. Yo san sowo. O keri oko wale. Layo atalafia.

0: mo ba danu aye lo so tun ni pe ko fun gbogbo wa ni ogbon imo ati oye ibaba mi dayo kujo re on la se gbo ton lo so tun ni oni ogbon imo ati oye ka danu aye fi fun wa lo so tun ni Hey, eyin ara ile mo tun de gege bi ise mi losan tun ni bi ti mo tun lo o kan gbogbo wa bayi gbongbongbon ko se nti o kan lara o kan jere o kan ran gun le la gbogbo wa bayi ni e ja jo gbapo ti ka ta wa bo mo nnu omi ogbon ati ero tosan tun ni emi a mo gbo tan mo soro kan gbogbo wa ko la abimo gbogbo wa ko la akole gbogbo wa ko la ara moto gbogbo wa ilu oba tan pariwo japa japa lemi ti danwo bi emejo ti o mo gbogbo wa ko la adero be bene gbogbo wa ko la kawe o gbogbo wa ko la fiwe serere gbogbo wa ko la lowo lowo amọ kini kan olokari ile iku dani unti biti mo tun wa nlo lona abe won awon yoruba tun wa mo soro kan won le ni omo sin lo bimo se nto mo si ni kan lo bimo ni abi sọgbọn teyan bi ninu eyan nikan ni mo sin eyan
1: amoye omo lomo to wulo jo mo eyan
0: lo ki wa ni kirakita wa ki wa la fe sare moto ka ko lu keke si ki wa la agbara wa niyanju ka sira wa logba mo to yi ka pera wa joko ka wa ati eleda wa ka jo pajo to ni ronu pe bo ba fun mi ada ni waye
1: dede
0: to ba si tun ni ba na na tun ni na
1: ope ni fun
0: a mo jolo nlo na ni ko si nti o ye olohun na lo mo je ki wa lode to wa je pe awa na gege bi eyan a tun mo fi ru nkan ba a tun mo fi yora wa o mo se ni pe poson toni o ta ba petepeta di o ko se nti o ta ba elomi ninu soro si ninu se si mo ni mi fe ri lodo anti lagbaja mo to si mo pa anti lagbaja on nbe lon ima wa lo ba mi lo ta wa amo mi ni ka ma dodon yin mo iru ohun to fon sinu fere omo re to fon jade santini ki lo ro pe ojo ojo na yo je sule fanti na abo si ojo na abiru osu ojo na iru ese to mo kekere yi te fon sinu e to fo farabirin o le mu nti o mura re ti o demi ara re legbodo o le je nti o mu ti o ronuku lori ikini elomi o ti ewo lomi sosonson ba ti e lodun merin marun nile oko ti o ti idipo nsa bi ama olodun lo mo nto fi ra mo se awon iya mi nu o awon omo mi iya oko nu o ojo kini ana te si le fe oni pe bo ni nlo olohun nlo ile awon o bere pe ta lele e lomo yin e wa nka ransan e npo ko banu je fun be ba ti wa le won o nje tan ni sa akuri na kan jo omo mi na ni ki wa la nfani yin kini la ri ta yin sowo na be ni ta ba si tun ni awo la be ipe lemi le mo da mi lohun lo so ni pe sunshine ma so be irin kunrin won po kini kan won se a mo bo se rin che de be che evidence te fi so poke o mo mo pe wo ni mo o ile omo o si mo fun wa o ti lu foro bo se lu owo ndi are re o
1: mo ye virgin ti oro mo bi nle oko
0: lo ba tan awon yin o gan po tori mo le anfani ati ba oniche pe onimo segun kan soro o le mo ni eda po se ni se research lori n to nfa kini eyin le ni ka paramo apamo won tun wa di pe o digba to ye kan mo je pe kan mo sabi amo ere n tapamo won wa mo wa ka awon ti won pa nkan kan mo gan ka bi esi ri olodun losun toni tori ka bi osi ni ka bi o si ni
2: elomi ti yori sirisi ko to mari nigba to tun mari tan o tun bo mi pa ni lodo
1: bo so bolohun se nsise ohun loye
0: ohun loye bo ti mo ni ka bi o si ni ko se nti o bi lere amo so wa to sawa gege bi eleran ara ka mo fi yora wa
1: ko wa da ko si nkan teyan o ba ti le fun yan eyin gbodo fi yoyan ko da rara ni to olohun lo nso mo
2: amen
1: olohun lo nso mo olohun lo nsoko Olorun lo nsaya
0: gbogbo nkan laye
2: Olorun
0: yami Olorun ni se
1: so ki la wa njora o ki la fi yora wa fun
0: bi asaye agba mi agba kan yo ni kadara lao akankadiri bo se wo Olorun ni o so la se senti o bi leri
2: se hun lo se npin
0: o si la fo yo npin pa awon agba na si won le nti o gba kadara
2: yo gba kodoro
0: ki wa la fi gbogbo ele fada ni waye si mo fe be wa mo fe ro wa lori eto aye obirin losan to ni ni iwo to ba ri pe oro enu re o ti mo ki omo lakiji ko den to nronu lojojumo o se dakun ko yi pada bo ba ri pe omo re o le jise fun yan ki ti eluwa nbe ko mo re mo le jise fun o mo pe o ni mo tun lanfani anti salabakuda di obirin kan lori ero aye le jara dudu ton pe ni black app opo mo yen ni kimzi of abuja o lo ba o ma yen ma eni gba to mo wa nka awon atejise awon eyan won ni obirin pe ibu owo omo omo ni kani tele odori ipo onwo omo ina mo gba lotun gba lo si gba ni gbogbo e
1: tejo
0: arin le ko si sina
1: ko de bada lo mo
2: owo o ti lo
0: bo emi to wa ma nro kini kan pe o ti ye ka wa na gege bi alawo dudu ni africa ka adopt kini on pe omo tan omo yi omo tan ko sile alai ni ya to ba ti re po ise odun karun ikefo tin lo mewa reye mu kan be
2: ben
0: awa ina si labaje igbe lara ile re ti romo
2: gba ololoyin bo se koko le yan ka ni gba ololoyin
0: to ti ma di aye ro papa da da
1: se ri
2: baba
1: ko olorun ba ngbo
2: bo ba wa kuro nle ni sayin won ni o da pe o ni nkan tan se o din bo to fi kuro
0: ni gbagbo laye won mo wa fi rin di
1: ko wa
0: se
1: ti
0: eri
1: se ti eri ni side side aye ta wa wa this africa yi ko lo nsanu fun wa ni
2: elomi
1: gbogbo ti o sodun la mo wa ki
2: kini elomi mo oyun ojo kan
1: ani ro ni se
2: to nso fun mi
1: pe o ma so fun eni
2: anti oyun osu kan ti ami oyun ose kan lo wanu yin tem emi fra mi mo oyun ose kan lo wan mo ni bi bawo
0: awon lojo 1 million
2: o mo so iru eyan be yan to ba lo adopt omo to ba ma fi de to lohun lohun lo ma ni o soju ejo
1: ejo kini business ti seyin le fe ba to ni
0: o won o pe yin si
2: ara won to bi mo to sin adopt won bi mo ti
1: of course now
2: won de sin adada
0: karin
1: be ni
2: be ni
1: ah eni ti o bi mo
2: olohun lo mo nkan to fi se 2009 won se gbe story e wa ni o de adopt omo 500
0: omo 500
2: ohun bi mo meta ki se pe ko bi o be ni o de bi mo 54 o de adopt omo 500
0: be ni
2: titi wo 500 ni lu remote area kan gbati iyan iyan to wa adopt the 499 no se wa mo sugbon o ti wa ku kan te to wa celebrate mama king something
1: mo ti mo mama yin
2: so e wo ru yen is service to humanity so ko ye keyan ma fi omo bu eni anybody abi tori olowo ma se pe papa di e lole
1: mo ti egbo testimony awon couple kan won ni nibi ti won fo omo yo won de won na announcing ninu church pe ka won eyan to awon mothers wa pe won fe boya announcement fun children department
0: won wa lo be
1: won ni gba ta won dede be leyin e ba so fun pe ki n se eyin na pe
2: hey
1: wala won ni eyan ni awon to lomo ni won pe kin se
0: oluwa
2: so ito si mo
1: anti yen ni o dabi ki le lanu ko gbe awon mi
0: okay oro to so yen nisin ki lo fe jere na
2: mi mo
1: I don't know
2: ta lo ye ko ma tari omo siru won
1: mo lawon wa de
2: ori omo ni pe omo waye
0: won sun o mo se so le kan pe se oro enu ti e so sun omo la keji lati sokun so lohun lorun ni awon yen kun mi wa ta lohun won si gbo ti o pe ah ta lo pa pe ta lo gbo mi je loju e bayi
1: every testimony mo na share after 12 years
2: cheri bayi
1: olohun de pada da won lu won bi omo eyo kan tan wa bi yen na lati gba yen na ni won bi o but olohun da
0: won ma so fun pe ikan ku o laga temi le yi but do you know kile ta ma n kara won kini yen na pe I just want my own mo fe temi mo fe temi
1: gbogbo yen na ko lo nsa lu
0: fun wa ise atasa wa ni
1: ayise atasa wa ni because mo le so pe awon ti awon alawo funfun awon o care won le mari gan kan lawon obi mo
0: apo be mo ti mo
1: dada pa awon obi mo
0: awon ti wa na tin lo be nisin
1: omo bibi
0: mo tin lawon omo wa kan ta ni ko tin kan ta fe fomo se
2: kene awon obi won no ma fun
1: awon obi won lo fun won
2: ati ta ni
1: eh o ni bibi mo bi o
2: won na bi ti
1: so bi ti e ti e wa wo bi to ma wa ti e ma dun emi si iya oko to duro le iyawo omo e lorun pe ko ti

Eka ijoba eleyi ti ori si ise ode o na ni won ti so di mimo bayi pe afara eleyi ti nbe lati anipinle Anambra lo si Asaba o na ni yo di sisi ikom ogun ori ofurufu lorilede wa Nigeria o na ni won ti so di mimo bayi pe oko ofurufu eleyi to je ti kom ogun ohun na ni o ti bale lojiji bayi si ipinle ti Benue ikom ogun ti Yemen ni won ti so di mimo bayi pe awon ti mu awon ikom ogun alatako ti Houthi eleyi ti o to egberun kan o le ni 1500 latari awon ija ohun eleyi ti o tin tun lo lowo bayi oji ni agbábọ́ọ̀lù ni David Silva ona ni o ti pada bayi leyin ifeyinti re to ti darapo mo iko agbábọ́ọ̀lù kan ni orilede ti Hong Kong bayi egboruyan lekunrere

ijoba ti Yemen na ni won ti so di mimo bayi pe iko mogun awon na ni won ti fi oju sun awon iko ti Houthi to je ti iko alatako to je pe owo ti ba awon iko alatako ohun to bi egberun kan o le ni otali ni 500 ninu ogun awon ile ti o tin lo lowo nibe na lo je pe iko ti Houthi ohun na ni won to se lalaye pe won ko lu oko papako ofurufu ti Khalid ile to nbe ni Riyadh ni orilede ti Saudi Arabia nibe na lo je pe ijoba Saudi Arabia ti eka ile ti orin si oko ofurufu ni orilede ohun na ni won so di mimo ipe looto na ni iko ti Houthi na ni won ko lu papako ofurufu ti oba ti Khalid to mo si King Khalid Airport ege bi won se salaye pe ko di ni awon eyan meta ile ti won je olorun ni pe won ni awon eyan ile to bi 4

0: se mo gbe gesi fc e mo gbe debi abi
1: beni
0: e mo gba di se si debe
1: mo mo gbe debe mo mo gbe debe
0: se mo team kan tan pe ni chipolo polo
1: colombia
0: ni colombia ah colombia yeah mo chile colombia chile ti polopolo chile e ba bayi o ye mubere yin keji e mubere yin keji
1: mubere keji mo mu number 21
0: abi
1: beni
0: ni odun 2016-2017 iko wo lo gba FA Cup nile gesi
1: then man city
0: 2016-17 mo pe fun yin sir
1: 2016 iko man city
0: man city ko si ni yo si dumi te ba je losan yi o 2016-2017
1: iko man city lo gba
0: final answer arsenal lo gba o dun mi awon ejo mi o dun mi o sa le tori pe yen me ko so ka mo se ku mo yen le tori pe won je awa fun ni awon to tin pe tan ti gbe yo kan tan je nko o si dun mi o o dun mi fa oda be ba tun lo ri ofi ati pe wole pada ojo mo ti lo e ma wo mi fa 50,000 naira re be yo ba je owo yi hey owo ti de o *347 *1004*2#. *347 *1004*2#. Olowo laye mo.

0: pada lẹyin mi o eda mi ma pada lẹyin mi irawo yi pada lẹyin o sun ori mi ma pada lẹyin mi mi ma pada lẹyin mi o 50,000 hello hello ma kasan e ka san ya mi bo lo tin ba yin soro yi
1: Joyce
0: ni mo tin soro kilo ko yi o
1: oro tun ro la ni o
0: lati Joyce bi
1: le ni o
0: e dakun ma se ta ka se losan yi
1: mo kuku ta wa ti ta ti pe ti pe ta ti e je nki ti e je ni lori program yi
0: sugbe ti je ri
1: alhamdulillah
0: e ti je owo losan yi ma mi e ti je owo losan yi e be lo le ta leni
1: e kan na mo ta loni e ti se program master
0: ba se seto le se nta lo
1: e leni e tu ti de loni o eni gugu e ni o se ti seju o e ma da e gun la o mo la ku ta loni ojumo
0: o da e ti je 50,000 losan yi
1: oh praise the lord
0: ke ma fi wo kan ah ah meta authentic meta o da ko si laburu awon ka se o pe yin lati gba card number yin ma
1: okay
0: bo si je niyan ami lati Joyce B e se gan ma ami e se gan ma bo si je niyan lapa ibe yen eh e je salaye kan to wa nbi ka se fun yin ọpọlọpọ eyin te ta ka se leni e mo ro ko boya o ti lo o e sa mo gbo radio to ba ti dola o le jewo to ba ta loni o na fun ni 1 million naira o le gba 500,000 si le gba 400 tori gbogbo awon to tin tabo lati monday o na la nfani lati ko papo to ba di lola o mo fi so fun pe e mo gbo radio bo se je niyan *347*1004*2#. O le fi ta kashe. Lale yi na won tun yi koto. E wo e je bi o ma lo tori pe ojo ti lo. Ora gbogbo ri wole laipe yi. E tun mo bo se nlo. Agbo oselu. Eh sugbe mi o ma lo losan yi. Lagbara Olorun oba. Ipade tun di ose tin bo ko lo mo pe oku ni soro. Loruko awon to fun wa lebun lori eto Mr. Anthony Bodurin oko fun mi normal jen soke ko jen sapo baba e ma foya o gbogbo o di ranun jo Sunday e ma foya ko si laburu eh lagbara Olorun iranun ni overden jo Sunday oni won ni baba sare ki bayi nitori Man City Abiola yali lati Hamburg lorilede Germany ba n toju bo so lakun o ni Cairo lorilede Egypt aigba si sato suala agba bola a lo leni a pada wa loruko lo tu eto oga wa Tunde Olawuwo eyin te je bu wa card yen e send message sori number yi message lasan ni o 09050275364 e send message si be lowo kan a send card yin sin lagbara Olorun bo se je niyan eni kan na je lana won ti send message si wa eyin na send message si wa yin te eni to je lana yen ani number won bi ka send card yin sin yin o ti lo niyan Abdul Qadir Adiregba ruko temi Alafida goodbye lo ma nje be lede indi lori lede India o dabo
2: Lagilu FM 96.7.

o tun di onipeki atawa ati yan tun kurawa nirole tuni won ni bi babalawo meji ba rira won won a se ru kere yen turu won a si dimara won gbagi e ku le o e ku dede asiko yi e ku ataro gbo bi te tin lanfani ati mo gbo wa e la loro le tuni kan ni la gilu 96.7 fm ile fun bala felele nile ibadan se mo pe oro sin oro nile ibi aba ti pade ka jo soro po ni ati pe ela bayi loro ba ba la ki ye ni boroboro dire o ta wa tin ta jo fi mo fi pade si gbogbo ojo mejo mejo lori eto ela loro oba ti di ago marun ta si jo fa di ago mefa lo ko loga loga ni kan yi lati loga wa tun di omolawo Kenneth Ugwiji ke bugi no lo tu etu ya demola sisi asu baba lo nila lo je ke ma lanfani ati gbo wa ni role tu ni eja ti bi pelebe ka ti mo le je ni role yi mbo la nlo lo ro rile de Nigeria lo ni mbo la fe ba wole gbogbo yin pate ma bo lori Facebook wa la Gilu 96.7 FM eja jo gbojo ayo wura wa abide mi nlo ko ti mi wa kande lo ko baba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se lo ro bo ba pe ti ti a ma se lojo ale oro Nigeria awon agba lo won bo won ni o da bi asese yu egbesi won ni a ma farajo eso kujebu adua forun mi la lojo ti won ranse pe baba lo di orun ipa si ko ti to ko mo bo ngba ti o fesi oni bo won ba ti eku won o jeku won o jeku ko won to lo bo won ba ku won o si jeja won jeja ko won to lo odun mo se pe won gbadura aye ko won to fi faye ile ogun tori omo sele se a lorilede Nigeria lasiko ta wa yi ipo kipo to wu ti ko wa ri o wa e ma ja ku le di ku o gbogbo nkan pata nlo lojutu gbogbo soro lodo na bayo e si mo ja mo ri soro wa gege bi soro e ja mo ri bi ipinija tori be eyan ba ti ri soro ni soro o se se ko mo lojutu sugbon pe ni ja eyan mo bori e ma ja ku le di ku yo pada da awa ti ajerora Nigeria na la pada joro re are ni o da bi igba ti eyan ni jejere ni jo si si abe fun pe yo mo tawa yo mo ruwa sugbon yo pada jina e wo ni role yi iru fi ojo oni ninu tan se mo pe oni ni ojo kejo osu kewa odun 2026 iru fi ojo oni lodun 2001 lorilede Italy italonu ninu itan ijamba baadu ojo ofurufu eleyi ti ise ti awon omo ologun to fe buruja ju lorilede mu laarin ogun odun lara awon oko ti won mo lunu papa ko ofurufu ni papa ko ofurufu ti be ni ilu Milan lolori ko lu baalu kan to fe gbera nle ngbengbe yin awon eyan eleyi to tobi meji din ni 118 ina ni won ja laisi ninu baalu ohun eleyi to fe gbianju lati gbera ki moto kan oko kan to lori ko lu o wa fe fara pe eleyi to sele lorilede Nigeria ko ba oke ko ba wa sewo bi mo eyan ba jori ahun anu abi amo se awon trained personnel ti orilede Nigeria ti runwo ribiribi le lori koda ko ti e je omo opo nlo gan se ko ni dunyan sugbon o pada ri bo ti lohun o ri won se gbianju ati wa ibi ba ajaku balu won ateyara won wa obo oke ko ba wa sewo bi mo lorilede Nigeria nibo la wa nlo ni role yi eto dibo tun sumo nile yi abe se to dibo sugbon awon ti je adari wa omo ye ka ma pera wa sakesi ki le se eyi tan ba se to da mo le fi gbogbo enu so ti mo fi gbogbo owo gbaya lori eto yi lati bi mo tin bo kin to de ahin lati ni ahin na igbe be eyan ba se dada emi a ma yin a se sadan kata yin bi omo gboro wa ni kundusi yin sugbon ba ku die ka to awa ta gbori yin fun yin na lasan yin ko pe o ku die ka to lagbon ayin ki ala fe yewo ona meji la fe gbe oro ka loni sugbon akoko ile to fe je wa lugun ju lororo eto abo adupe lowo olo awon mo ti ko ni ipile yi mo njo ni won ti tu won le won fowo tu won le ni won fowo tu won le eleyin e soro ni ama

0: emergency toll free. Bi nkan kan ba nsele lagbegbe yin te ba ri nkan kan so nkan kan if you see something you say something. E pe ki awon eleto abo kan jigiri kan de kiakia. Ibi kibi te ri ke wa won wa ba yin. Na fi ku okan fun won oko. Elomi o ri gbe lo ile ana re. Won si kun ki a oko gbalode won si kun loda ipinle Oyo 615 e mo pe. Be ba si pe iye seju tori oje to bi salaye ofe ni. Kere, ijoba n tari oko sawon osise leto abo. Pe egba o, e to je ki se yin tun rorun o. Amo baba ta to tori baba ta to le derun nidin. Bo la won kini ohun se n sise si. Seri ai to re ni barin ka mo bara wa so toro. Awon kankan wa ti mo ba ni ninu je. Awon kankan si mo tini lojujo le lo. Baba ri baba wi. In ti mo bi ni ti o biyan o biyan. Ele ti mo n gbianju ati yanana yi pe ba ri gbogbo eyan lopolo ni la ka iteri mo se gbi oro ikale lati le e ma ba n fotele to ra se oju opo le oda gbogbo oro ko la lanu so ki mo fe fayo ni pe ijoba ipinle Oyo won si ku awon oko yi won ko fa awon iseleto abo olopa operation bus n benben tian bi ti le je pe agbari wo operation bus bi ti tele mo won lo re se call operation bus na joni ha tani gen ta janjuru ni joni ni pinle Oyo wa ta wa ina sugbe ja wa fi yin le baun lara bi won ba ni sociology personal experience kemi salaye won ba temi in to ba ko si yin o eyin na salaye ti yin lasiko gba ti ojo n pe gba covid 19 n kora re nle die tori ke se men ke se marun lemi gaga fun ara mi ti pe oju opo yi to si ni ti ma pada babo edakun nigba te eyan ba ri awon ti won fi adale ra won ki ladugbo chenkun yobo ti si nkan na yanran yanran bi eyan ba je ntelekun ko gboro so pe won lo re du won gba adan lowo eniun o gboro ni ti o je telekun to le so pe o ya mu wa eyan to nkan la o si se leto abo na le yan sa pe order ijoba ti ni ofe ni 615 emi gege bi enikan fun rara temi bo ba ni ro mo npa oku si olo ta si pe won si gbe a si jo salaye oro be bo lati ejo so bi yoba ni won ran ti mo a sa jo salaye o si yira wa ba n sele won na ti gbo bi awon leto abo bi won ba wa lola nloku e ma de o lo to ni awon adugbo kan ti mo gbe laarin kan won mo so wi pe awon atila wi mo de won mo wo awon ile itaja kan ta se pe awon ti gbo bi won ba tun de lola loku lara won yen ta wa jo nsoro e bi oro bi epele lo mi fi ranse bi pe kini tun awon ara bi ganan kini gbe kale fun eni ta ba ri nkan ka so nkan ka pe yin a wa pe o di ko bi won ba ti e ja owo lori ero ba ni soro wa asiko ti mo fi npe un bo ba je pe awon eyan le mo ba fi n ba soro karakata o ni nkan ti o pada yo femi na mi ba te ate ipolowo seju kan ni ahin lodo wa ni amoye ti mo ja si e mo de o bo ba ni pe yin feran ijoba tin be lode ni o kusi olo tori afe ni ti e ba gbo eto yi tabi ti e gbo mi ni o so pe n feran ijoba yi lara re lara to tun wa ba mi lokan je ko ti ju bi osu bi meji lo nile yi abosu meta mun lo le na ni lati bi se loju felele ni to si odo wa ni ahin ni phone titi lale mo ti koja lo gere si waju seri oro ti ba n kani laye yan ma di kuku joni agbalagba titi n soro ti n lagun ekun ni nsun mo wa eyin pe wo lele ti n sele nbe un ojo mo jo pe nkan kan be nu boy mo si tese eyin duwo batan na be eyan re laarin gboro le badan bo ni bo loro se je o ti re lele nbe gboju ti ge evidence en be lori ero bani soro mi mba to mo si 615 mto pe ibi ale pe nu o si ba mi soro bi omo lu abi koda yoruba lajo so ibi ba mo tin se lagilu mo tin se o bi mo se jere o e yo mo si salaye be won ba ni awon ti gbo won fe de ogbon seju awon eyan ton na jegu samaritan kokan won de ajo nduo bi o se nde mo salaye fun pe bo se jere o alen wakati kan be tan gbianju pe keni won mo sun ko mo lo o ko to di wi pe lara awon eyan kan omo Nigeria tin gbelu ebo mo wale leko kan lo a kini sele o ko observe wa lo kan o to wa park ma legbe gbogbo nkan kan la fi mo so selu bo se park lo wo ye pe ki lo sele mo salaye fun lo ba ni pa ke wa mi kra kan abi ko ro pe eyin awon keke lese meta ko gbi eni yi ke jajo mo wale wo san kaaki ngba mo salaye pe mo ko se si so fa mi ni kini eh ko le si nkan kan ti o sele nkan ko le teyin re yo ewe eni ti o le gbi eni lo le wo san tori te ba bi ti an se elerun o tu o bọlọ nfẹ fun rara wa lagbe ni lo le wo san eni ohun lo ni iye ti elo ni ka kọkọ san ninu soka won ni ko down 100,000 naira le o dawo nle won si bere toju aso pada lonjo keji mo tun pe bo ni eyin ara bi won lawon ti gbo awon yoju be ti won ba yoju lo la loku ko tan be o ka ba tori awi jare ki tomo ba tan lenu si emi eyan o jo wa loju ni ati wi pe baba ni te ba ni ta ba ri nkan ta ka so nkan kan ta ba wa nso ti o pada wa si nkan kan to teyin eyo e ba wa soro e document nta so o kan ru e to sele ni kope kope yi tana ti tin soro wi pe eni ta won mu o yo phone ni awon da be jiro si awon ah ngbo tin di pe won da be jiro si yan won pa eyin ara bi eyin eleto abo 615 a tun pe bi won ba wa lo la loku boro bayi si di pe won sun yan loju eyan o di pe kini kankan kan mo pe oro oro ti o en ti o boro ba soju re ki pe en kootu a so eyin won lokan si pe awon ara bi kan to kura won lo 615 o 615 won o yoju bi osu merin seyin ijoba ipinle oyo tun post e pe e ma pe te ba ri nkan kan e ma so nkan kan o da looto ka ri nkan ka so nkan sugbon yin ni keni o le se mi ba ba so e ja ma ri sugbon se le se olopa lo se to ku die ka to ni abi joba eyin ni oye mi mo wa ni the personal experience eyin eyan sey na ti se be ri ki lo pada ti be yo boyo do boye mi ni won feran boye laye temi se ni o tin olorun sugbon kin to si ojo opo le fun ara ile eyin ogbeni ojekunle wasiu eni yi e ku role ku dede asiko yi
1: e seun abo oro agba e seun
0: bo loju ojo se ri lodo yin
1: be ojo beta o ndun o ndan o
0: adupe lowo olohun eyin engineer komo ni gbogbo ona ara ren rashid komoru ni
2: e ku role gbogbo ale e si adala bayin
0: adupe
2: aku e ku gbadun wa
0: oda e ja se be papapa tori aro ojo musolokun eyin ko tori pe a lo soju oja eyin ojekunle wasiu eni yi kini nkan te le ri so lori le boya yin na ti ni personal experience ni pa kini ri
1: ki ku se ku iwadi or kini wi ten se olorun ma fun yin se
0: nba mi mo ba bpi aro soro lori e
1: ojo ati pe number iri o
0: eyin ori nkan kan ke fe star ke fe salami re fun le se lopa ni
1: gbogbo wa patapata le jo ai to si joba rere joba ta se to si ni o be tori security o ye ki awon eyan ti o n gbandi agbon oro 615 kan bi ojo ati mo gbe ti won ma tin pe won won pe so fa ara listen kan pe abi ti mo so ye yin
0: be ni won fa won pe
1: won pe wole
0: won pe
1: tori mi o pe ri o ta ba so ta ba win
0: kilo ta pe ri se I ni gbagbo ninu re ni abi kilo fa te pe ri
1: baba on ta ba so pe a pe ta ba so pe bayi la se dan ba nbe ile won to pa ajo mi gbe soru kan ni aba ajo soru kan ni emi so wa so radio le ni lati soro ge bi analyst king bi gan se ri gele o so oro yi ba emi ati yin pipo be se se wadi orisirise pe mi pe nkan yi le be so lori mo ni oro nla ni o tori pe ko si lu ti a wa ti obodo mo si abo tori abo wa la be ijoba rere
0: owo ni ijoba si na si kan to so wi pe to free ni kan
1: of the people wa lo be ijoba rere constitutional order owo lo be ijoba rere nigba ti e ta be security wa la be ijoba ati ma sha wi yan ti le mo ta si pe number ton ya mo pe e ga bi pe yin eyin ga le se lu ti o so rere bo la ora bo la gbigba awon kan yi o ri ido awon po ju na àwọn tó wà lágbọn yìí náà lápè ṣàkíyèsí pẹ because ọmọ pé táwọn ìbá fò wọlé oríṣiríṣi ọrọ jáde lónìí pé 615 yà ń pè àwọn kì í wúlò fáwọn èèyàn àwọn sì wúlò fún náà sọ
0: ṣé publicity ti ẹ kú fún
1: tí ó ní dàbí pé ojoojúmọ́ ló ń gbé sórí íńtánẹ́ẹ̀tì pé ẹ mọ̀ pé ó ti kàn bá ti ṣẹlẹ̀ o
0: níta ni èèyàn mélòó ni lọ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì àwọn ìyá alá ta
1: bí ṣẹgun bá ṣètò kan lórí ètò security wọn pariwo 615 ńbẹ ẹ ti wà ń bẹ yìí láwọn àmì àsìkò tọmọ ni ẹ mọ̀ pé ǹjẹ́ ó ṣẹ́bí àmọ́ oríṣiríṣi kì í ṣe sáwọn èèyàn lágbóolé tí wọ́n mọ jà
0: àtàbáwọn gbèríko
1: tí wọ́n àfẹ́tẹ̀ oríṣiríṣi àwọn agbègbè tí wọ́n mọ̀ pé tí wọ́n sì ní gbé kọ́ tí wọ́n sì ní respond wọn but they can't respond ṣáwà bí wọ́n lè àwọn pé chiko tó ni o ṣùgbọ́n màá lù lẹ̀lú ẹ̀yìn lọ́gọ̀ọ́ ẹnu pé bóyá àwọn tó wà lágbọn ṣe ọlọ́pàá yìí ẹgbẹ́ ojú àti pè wọ́n tori pe o wa idikulo siru yin
0: nigba ti mo ba ppr soro
1: okay te je ni to se radio kini wi lori kan yi tere ti ni cases bi meta be ti won de dan lo
0: je
1: mo pe awon eyan ti wa ti wa ti wa je ti wa ti kankan lu ti ma pe won so won dan won lo
0: mo
1: mo jo ku mo sun
0: ami ppr sala pe command center ijoba ni awon na ni tan leta mo pada pe eyin na ni ti yin boya pada fi yun ta tawon eyan mo pe sugbon ngba ta mo lo soju oja engineer komo ni seju kan kile ni lati so lori ile yun a fe loju oja kan to wa mo pe
2: agbon ni ti joba gbagbe nkan yen kale ni o da to
0: e sawo
2: ta ba pe awon ero ba ni soro awon ile ero ba ni soro ya mi fe da o kokan mo da bi polowo ta mo nlo ni ko kan pe customer care won a bi yin pe ilu o le tin pe logo men ti wo le tin pe agbegbe bo le wa o tumo si pe won fe direct yin si en to wa n to se ibi te wa ti wu emergency be ba se ni sisun abatan ni ka ma pe o ye ko ti wa logo men ko kan ko kan te bi ta ba ti e wa pe won a be pe bule tin pe
0: won mo bere
2: o po so pe awon te n pe yen eyin be yen wa ni fere le mi bayi awon yen wa lo logun eru
0: so awon command center ni central ni
2: so
0: be ba ti pe awon ni won ri le o da bi 911 in ton call me template yen na copy 911 lu ebo pe be ba ti le pe o won so ro pe bo le wa street bo le gbe state won te ti wa sophisticated bi pe won lo gps lati locate yin sugbon won o bere pe bo le wa mo le gbe bo ni kan sele e de salaye oro fun won
2: awon agbon ni yen o da to tori pe ba se yin kaaki emi o ti pade muto 615 to si bi
0: won kiriki won mo kiriki loju titi
2: bi awon operation bus kan kan la npade
0: oda eyin e ja lo soju oja ba ba ti lo soju oja ta ba de a soju opo le eyin o so iwoye yin lori e ta ba ta ke ja to ba ba ta ta to a mo derun ni din loro ro pinle ojo atorilede Nigeria lapapo e la loro leto ni kan ni lagilu 96.7 FM ja loju oja npada bo
3: lagilu FM 96.7
4: Javis PR I Care Foundation lo nlogun tatatan wi pe tin yin me lo gbogbo eyan badan ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni sugbon nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ara o oju lo bara ide pataki re ti ajo Charity PR Foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo ma eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PR I Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 2000 naira pele lowo card ofe se layewo oju o glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku sinipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sagbe kale Charity PR I Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anuba lai sinira owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma de ni ti won fa ni tete phone na loju popo la fe ni o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank Charity Council building yana agbala bus stop ni to si olowo din post anu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role 2000 naira pere lowo card o bere atalaye pe 0710-1015-2255 Oju lo bara oni din do mo wa lagbari
5: Splash FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
6: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
7: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
8: Hello guys, Nketi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were opened to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
5: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we'll train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Felele, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence. Splash FM Media Academy, promoting media integrity.

0: eka bo pada lati oju oja ikani lagilu 96.7 fm na ni olori eto ta pe ni e la loro ibi aba roko ti si na ni afa bo si awon eyan pe lori pe se oju opo un ijoba ipinle oyo won ni akole oro kan ta ma saba lo won ni bo ba ri nkankan so nkankan if you see something say something nigba ta ba wa ri nkan ta so ti o si igbese kankan gbogi ko ye ki nkan ma baje tan ki a to wa ma wo ojutu si an kan ni bi ojo bi meji o jade nu royin loni bi pe won fe lo sin owo pe won fe tun phone se won si mu mole bi odidi kan atoko ati yawa atawon mo won si gbemi won iyun ti wa sele tan ki ile ise olopa to mo fi mu file kan to wa ma sa won iba je pe enikan be ladugbo ba je bi ruru ebo ni bi o se gbe template kini kale tenikan be ladugbo to yo sa mo gbariwo to mu ero bani soro to pe 615 to ma soro pe ntori eleyi o ti won debe loju ojo o se se kenikan abi meji ninu awon eyan ko mori bo kan mo ri won pa ju ki won ti wa ba nkan je lo kawon ise leto abuto wa mo de won mo sise wadi bi en ba pe en to pa yan ko le la eni to ti kuda le ko le la mo e je n gbe ipe eyo kan ka to wa wo ka to la ijoba loye pe kina tun le se si lagbon be o e lo ta lo wa nbe o
1: e lo e ku ole o
0: yes sir
1: aku eto
0: yes sir ruko yan ti tele
1: jo wa ma olo wa ma bo lo se ri mo fe fo ko bora blashi
0: okay sir
1: se ri ko ti emi ko ri ni pe awe eyan gangan ani kara wa ninu
0: yes sir wo
1: ti lo de ti je gbogbo nkan ti ijoba ba gbe kale ni awa ta ba wa ni jaje la ki fe ku sise iye le mi nke mi bi ti ebi oju to bi tu wo
0: bi awon wo awon wo awon wo awa iwo la fe je osise
1: awon awa like awa ti won fi si agbonu
0: ba
1: won fi si agbonu kini iko ti won ba nilo ki lo de ti won so fun ijoba pe iko bayi a nilo kan bayi to je ki se wa ko dun se okay nigba si fun bi apere so ti pe e pe won won de gbe ki labo wa gbe gan nigba ti mo pa won ni wa
0: te yo kan joro joda le lasan
1: now e wa je ka wo e se ti de won don de ni be ni pe mo ri iriri kan loju kan ni ona eku
0: okay
1: a moto yen pade awon olopa ni oju ona o wa so fun pe awon kan wa fun won ma robu ni yeye narrowly ohun moto yen escape
0: go bi be okay
1: emi wa ninu bus yen lodun na awon olopa le mo abi give us when one give us say we will be your brother go talk me go meet them
0: eh
1: se bo je ko ri ni
0: nte so won je mi dara pe se tan ba je mole bi re yo nikan lo be
1: wa pe to ba n to ma je mo le bi e to yo ni ko lo koju awon ti won ni won robu loju ona ni o ba ni kan ti o fa won jare e jo jolo lo se bo se ko ri niyan ko se bo ya ko se ni ta ba fe so a ni joba ni se ijoba na la won yen na e ba mo fun nkan yi nkan ti won fun ise tan pe ke se ko ni kan te bi se e so ba so fi si gbenu le pe ko ti kan ta bi si se yi ti o fi ti se yo fi ro wa lorun so that awon ala lo ni ma wa ninu ewu awon ala lo ni ma wa ninu isoro iko to n do n jẹ ju okan ti mo n ba yan lokan je to ba yan lokan je
0: to n pa mi lekun ni mo n ba yin soro le
1: aba o ti po ju gbaje ba pe se se respond to go ni bale pe a ti go ti down mo la won bo ti won wa wa se e ku se e ko ri be in te mi ara so pa ni ju ni nigeria ni e awa yen gangan awa bi yen gangan isoro ni wa loto ibi ta only ni ta ba wi si be ko la fu si ite yin wa fe so ile isa mi tu fẹ bẹ awa oniroyin ni pe awa naa la le ran awa araalu lọwọ nitori pe ẹnu wa ẹnu awa araalu ko le toke bi ọdọ yin bi ẹ ba ni ori ọfẹ ki ẹyọ awọn onirin ka fọwọsowọpọ papọ ka wọ bitẹ ka wọ ka lọ ba awọn to ba wa ni igbẹnu kini gẹgẹ pe kini nkan to n ṣẹlẹ báwọn yẹn fi mọ n pè yìí bẹẹ kì í fi ń wa ni to ba mọ n ṣẹlẹ ẹ jẹ ka mọ ká lè bàá mọ ibi táàbà dojú ẹ kọ a nìkan ní máa ń pariwo ìjọba adámọkò wo ni ìjọba fi gbé nǹkan yìí kalẹ ọlọrun àtúbọ máa fún wa ṣe o
0: nbà mí ẹ ṣeun gan ni èyí táwa náà fi ṣe yìí pé a gba ìpè kankan mọ pé ká lè pè wọn sáà kéèsì ni ọ̀nàrẹ́bù ọ̀jẹ̀kúnlé wá sí o.
2: Pọ́lísì gidi ni tán gbé wa wọn kọ láti pé ara 911 bí wá fún wa ṣùgbọ́n àárí ló bó ṣe ká lò ta ló fà ta ló dalẹ̀ a ní bọ́ ènìyàn kan o ìjọba alápàdà bu o ìjọba kan wá wo pé ọ̀nà wo làwọn fẹ́ gbà láti mọ̀ ṣe mọ́nítọ́rìn lórí kínní ní tó bá yẹ kí wọ́n fún wọn láti sọ problem fún wa.
0: Mo ṣe kọjá pàmò kankan bẹ̀ tán kan béèrè sí wọn ò yọ̀ ọ̀dà fún wa.
2: Tán ẹ̀ ń pè wọ́n lẹ́ẹ̀mẹta ẹ̀mẹrin wọn ọ̀dà yín lóhùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè wọ́n làwọn míì náà tí wọ́n lẹ́nu bíi tíyín tán tó rédíò bíi tíyín náà ṣe ń pè wọ́n tọ́da wọn lóhùn. Mo ti mọ̀ ń pariwo lórí ìkan láwọn ètò yín iléeṣẹ́ rédíò yín kejì wípé ó ṣe pàtàkì kí wọ́n localize ọ̀rọ̀ security.
0: Okay.
2: Tó dẹ̀ mọ̀ pé ẹ jẹ́ kí wọ́n fún àwọn local government chairman lágbára nko ko men chairman fun ra won lasan won le ma ma eto abo bo se nlo lawujo won lo ko go men kagaki latari pe ti won ba ti ni unit ti o mo intelligent unit ti o mo sise lori ru ko bayi ta won ori ole mo control ti e south to mo control ti e ona mo control ti e lagbon ti won ninu office won lohun ti o si ni daru mo ra won ti bo wa ri pe a gbe soke ni pe odo federal government kan ni security wa atara wa je ni o ti government kan security wa atara wa je ni o federal government o se ti won ti government o se ti won bakan na we have to localize security localizing security no mo fun wa ni ways lati mo fi lati mo ba won eyan attack yen to ba tun mo to ba tun mo wa ti ba tin kan ba se wa lo mo ti kan buku so ba se wa yi ti kan ba se wa bayi sin agboro koko le pe awon araba southeast kan to pa apagodi awon to won apagodi o mo po eyan merin pe agodi le kan na eyin wa n pe south east eyin ni won da lohun abi mo so yeyin
0: agboye
2: awon kan ile ka se kini we have to localize security attack wa ko je ka ko gboro wa loke le kan do to a ni ki si so fa yan mo si mo o ko si ki won si se atunse to gbopon lori e ti o mo wulu fa won eyan
0: ko wa functional
2: ori ko wulu fa won eyan ra njo ba si je ki won fun won ko ba wa fun won in tan ko joba dede niyan ti o ba ti security to gbopon lawujo ko si nkan kan ti o ba so we freedom of the people lawujo ko si nkan kan
0: ti kan mo ma baje to ko je ko mo je wi pe corrective measure la nlo nla tin kan ba ti baje tan yan
2: awon kan ni mo ni won pe nkan ni bi te to so
0: eh won lo pe
2: eh won ni won pe won da won lohun won lo pe won da won lohun won ni ro bu bi kan ti wa je won ni so lo lobe awon kan ni to ba je awon ijoba ti won je fun to fun awon local government ni aye ti won lati se bo se gese to ma ro ton gbo su du lati ilu Abuja lo owo yin awon ori lo lati ma check in lati create awon offices ti o ma paro eto abo sise
0: lagbodo won
2: lagbodo ti won na
0: engineer komo
3: se ri ero temi lori nkan ni pe o ye ki awon ijoba kan create fun each local government to je pe te ba npe ifun te ba wa won ko fun anet lo ma direct in lo si location bi te gangan wa in lo imu kan manifest cause ti o ma se be ni e kan pin wa kan ma rojo ni gba de mo ba se ma se ni public office ta ba do business e jo wa ma wo
0: ire oro file ni oro emi leleyi n tan so yo oro emi
3: ni taking even hospital government te ba gba be en to sick ni abole lo be won ma fi pa mi ni ni o le pe en jo meta government ise lori yen ti won even won si ma won nurse kan ti won pe ma se ma se office ni so awon kan yen o ye kan cares under local government ni e ke bon se so but emi o fe ki won gbe mi o fe kan hand over fun local government chairman
0: okay
3: because security is blanche ten ti ba tin se ni ti oto ni ti won ba pa awon lo fun won ni lo purpose government fi se mo eh ti ki yo ye ki ki fe government ko hand over state police fun state cause won so to ma le hand over fun state ni o ye kan ti create state police nisin disin bai oto ni ti won pa awon fi se political purpose won pa awon fi se but ki won create awon kan yen ko je each local government lo ni emergency 615 ti te ba ti won pe won fun wa communication network la
0: ni wa pe local government
3: ta wa local government be la wa ibe ni a link him direct to je ko te ba tin pe yan lati fe lele ko ni ma ja
0: ibadan status ni o ma ja si lowo kan to si ma ba soro
3: so ka yan to so pa communicate ibomi te o wa ni ma bi te wa gan o le ma lo
0: maybe customer care ni o yo rorun 911 eyo kan na ni be la America ko pe meji
3: a ma pe customer

ke awon oni agbara e ma gbo bi yato si 615 ile ise olopa won lawon to ni Oyo State Police Command Control Room loto yato si to free ti joba e ma gbo o ni le afani ati piju e kan lo 08

0: ti enu ko so nti fa ba so ni ome eyan ni sabosi ifa ki ikuku daya
1: beyin
0: ibi awi ti ko la ku si iku o ti e si loju eniko
2: kan ami ase ni
0: ase baje ko se bi tohun la n wi ase buruku e ku arafu akan o po e ma gbo gbohun enu mi
1: ma wi ma wi oba imo ngorin
0: eni ogbon me ni ogbon eyan to go ni

ye ka fowo den gbere mu toro ni o satrona eto dibo ta fi yan awon olori ti o tuko orilede ti wa lo silu gugu awon ta ba yan sipo asiwaju lo to ki e ma jise riju won ka le ba mo bi ti a ba se ilude oya e darapo machine alayo ogwede ofoma le sofa lori eto ti wa lo silu ni gugu ojo abameta saturday la go mewo owuro 10 AM lori ikani lagelo fm 96.7 kajo tu perepere oro kale lori eto silu eto oraje eto eko eto ilera eto abo ati bebe lo awon akose mose ayanana ata awon gbajugbaja alejo ni o ma wa nkale lati foro jomi toro oro gugu oro to ro mo igbe aye omo niyan loju kan lo wa lori eto ti wa lo silu oju opo ba re ni soro ma sisile gbaragada fo won ara ile lati fi erongba won han lori on ta ngbe yewo ti wa lo silu saturday ose yi ni o lago mewo owuro 10 AM ni lagelo fm 96.7 oke gajoke ti ma gbo

0: Asanjiwa bambo soke
1: iba koda ye o lodu mare obale wile se akoke akoye oba miara atuti de ba ti de oriki ile wa leto dakun wa ba wa se a o le da se awa mo

0: haremos lo. Ara ogun olumokin ajan gbodo rigi aise ye ko ba won pari logun je onigan o le aise kokoro ba won loru akeke polon polo la koko fenu sogi ogun la ko etu ti fo fa fa ogun lola ko ogun lola be ajojurin ogun lola da loni da loni bo afin peran ogun loni gba ogun lola wo ogun loni koko baba asasun lakaye na lokuku la shodi mi mo fi nbora egbeleyin omo kan egbeleyin eni anda loro ogun sagbe mi kale pe mo nsogo nile wa ogun bo ogbe mi ojuti lo mo ogun bo ogbe mi ojuti lo oni ogun lo won ogbe mi abi bi mo le ojo eyan ni ogun ogbe mu ara re ni nde eni ogun ogbe mo ko wa fi ti ekun temi ko to mi bo ade olu ogun ogbojo osa ogbasere ogun lohun ogbe mi temi olumo kiyan kan bi ogbe olumo dere ni fe ade olu sege ni male aji polowo oku tatata egbe leyin teru tomo sikan ni juwa ba mu eje ogun baba doyin ko ma tani o lakaye gba mi bo ba dodo ma gbe nlo olumokin ogun bo ba do supo ba do gida dakun ma peran ya mi jeje mu oluwonran koko lodo wa ba wo lolo obilin kilogun ti gbowo eyin laiko ogun oni gbowo eyin laiko lowo gbogbo wa awon omo eni ti ogbon omo eni ti o moran awon alaimokan mokan won ani bogun ba gba legbodo awon o si gboko lo awon o mo po osa to ba gba legbodo o le gboko lowo eni ogun oni gba legboko gbodo gbadi kankan lowo gbogbo wa owo nle loko owo lodo owo laarin igbe binajo loko abawo fohun nile ni lode ni nigboni nigboro ni nile yi ni leyin odi ni nijo ojo ba fe buru ogun dowo wa olumokin ayanran ogun o seri ogun mama je irayin re nijo ewo ogun ti nba ni ose njẹ ti ogun lohun o sese agbe njẹ ogun lohun o sese odaju ogun pode o esode ogun bo roko o iroko ogun bo yena o ti yena o roko be lo yena o poko soju bina o paya re sinu aro o pa lare na soju ode gbangba e wa wa tari oni
1: ogun na la ngo baun ologbe baba mi alabi ogun depo ba odorun osorun re o ma jokunrun ko ma je polo o won ba nje la laju ademola asizo ba nsoju opo le je won eyan o pe wole won o kori ki le baba won to bi alomo a rojo muso lokun o ojo lo ba nsi oju opo le. Hello.
2: Hello, guru wa ko.
1: Ara ye ma je wa. Ninu nira baba mi adie
2: mo. Aba aje ala gbe je adie mo. Baba ba le roja mo ni.
1: Tese
2: o. Aje ali ni ma se. O se ala wo gun lo ni o. Eyin o po o. Owo akale gun ani. Owo akale gun ani. Owo akale gun ani.
1: Be ni.
2: Owu ye ba na ti olowo odi owu awurupe.
1: Order. Lo se ti nbo nu.
2: Baba re mi ji ga ma ti o.
1: Baba mi di kin ololo de.
2: Mi ki ololo ololo o pe o.
1: Order. Mo ti gbo.
2: A to eto a se pe o.
1: Abi a se ido wa le.
2: Ani da wo.
1: E ja to. Je to ba lo mi laye. O ori ki le ti wa ohun le to. Le ja radio ta le mi o wa nbe. Hello.
2: Salaamu alaikum guru gba lo.
1: Wa alaikum salaam o.
2: Aye o ni je o wa nu ni ra o ni.
1: Ami ase ni ra oda.
2: Ba se to.
1: Eto ni o.
2: Mo fe ke ba nki ori ki e ba nki ori ki wa ni.
1: Ewo le mo nbe.
2: Ba logo ko ba ma je.
1: Se wa mo kankan nbe.
2: Na.
1: Mo kankan ni ori ki balogun ko ba ma je.
2: Wa mo fe ke ba ti se
1: mo kankan se. Eyin le ko ko ba ni koriki baba yin. Tawa ba yi kilo. Hello. Ta la ni jo ni ke kori ki baba won to bi an lomo. Abi be ko mi mo hun wi hun.
3: Be na lo kukuri.
1: Omo badan ti o ba le kori ki baba won.
4: Abi omo yo ba ti o te kori ki le baba.
1: Aka o boje nda da le ni abe won. Akan o po mo ri ki baba mi. Ademola Azizi ta le ni wa loju opo ta le yan to wa nbe. Hello.
2: Emi ni Alhaji Ganiu olopa mojo. Emi lo ma pe suju ko omo Ijakari lo rofa.
1: Opo mi ni rero.
2: Omo kan je omo Ijakari Ijakan ti won ja lopa nle ola lo mi.
1: Olopa.
2: Da suju elebe ala wa suju poro ni ko joro gari ja soro. Emi lo mo so lati wo so lo so ti di omo awolo nbe ti merin. E se o.
5: Ọba nko logbodo ogudugba aye ma je wanu nira o
1: e ba nda ko ye ati bi e ti pe sori eto
5: a mi sister re mu ni ogola re mu
1: ah ba le kori ki baba yin
5: e ba nti
1: o ma kere ba nko logbodo
3: e sa logbe aro gbojo o ma sunke bi e ni sumo ike mi ojo to ya
5: Ẹ
3: wa lọ re gbe n foya gbogbo ẹyin mi ọjọ to salawe ẹ ma ma gbe mi fo salawe won ifoko kanle nigbale eyan ba foko kanle o sa baba re loko mo le mi ni foko kan baba mi nile esa ogun aro gbojo omo omo asun ke gudu bi ni pomo esa ogun aro gbojo aro di goluke banjidi omo nike laye ni ike mi ọjọ to ya
1: Tony abe won awon eyan po loju opo won fe da se tori ki ile ti wa ni
4: ti gbowo lowo won
1: ah be ko lo gugu ri

0: Oh, ibi ari kini ahun dere.
1: Amala dugo wa.
0: Die to no ko ni nkan.
1: Beni.
0: Okan jua ni fe tin tin abi.
2: Beni.
0: To ba di jo Sunday, e pade ogudugba logun atan o.
1: Beni.
0: Atolupo Adebi yo ni lori eto yin eto
1: oko jeje.
0: Ojo Monday lawuju agba.
1: Beni.
0: Toba dojo segun akoni
1: igba wa se
0: awa ki olupo Adebi yo ni o ku mora abi
1: beni
0: imora kini
1: igbeyawo
0: omo re ti o waye lopin ose yi na ni
1: beni
0: oba mi oke ko bo lati ri
2: ami
1: beni oba ni mojo we esa mi egbe to ami
2: ni ami ase idumare
1: akan o gbo rele won o
0: akan.

0: adupe aye jesu logo nitori pe on ti se fun wa lojojumo nigba gbogbo lasiko gbogbo ni ojo gbogbo awon ma yin nitori pe ko fu wa sile nigba kankan awon ma yin jesu nitori pe gbe eto yi kale akoko isiniye be ni latodo modo ti eto yi ti wa to ti n waye ni lagelu fm ko tete nigba kankan a n gba ipe abe ni a si n gba leta wipe eto yi olorun lo gbe kale ka si ori igi opoto ti o si n se gbogbo aye lore e ka bo sori eto yi baba woli olubunya oyomi
1: akale atokun
0: adupe lowo olorun nitori pe eto yi n te siwaju awon eyan si n fi eto yi orun re won fi n yarun ogoni fun jesu loke
2: hallelujah
0: to n bo la n lo loni baba
1: deka gbagba ni oruko jesu
2: amen
1: olu agba ope wa
2: amen
1: olu agba yin wa
2: amen
1: gba awon ese wa ninu oro ati ero ati se wa olu adarije wa
2: amen
1: je jesu olu ada sori wa
2: amen
1: ati de ni asale olu adara pomo
2: amen
1: awon to bo me ka kira agba nla lo akosore fun
2: amen
1: loruko jesu olu era anu gba
2: amen
1: loruko jesu etesi wa
2: amen
1: won to do de lori akete asaka bo me olu agbe won je
2: amen
1: me ma sa anu
2: amen
1: ati je ati musoro fun olu apese fun
2: ami jesu
1: wala o se lu beta olu ada bore bo
2: amen
1: ni se la gulu ko ma tesu wa
2: amen
1: o se bi na ko ma se rere o
2: amen
1: won pa we to la boku fun wa
2: amen
1: me ma ra won lowo
2: amen
1: olu ati won leyin
2: amen
1: won ta so ni asale olu ada ra ko
2: amen
1: o le foruko olu
2: hallelujah
1: loruko jesu oluwa wa
2: amen amen amen li oruko jesu christi
0: bo ti je pe ki soro selu ni won so lori eto yi baba menu ba wi pe wahala o se lu nlo kakiri won si gbadura fun pe olorun yo da bore bo wa yo gba koso ni oruko jesu
1: amen
0: mo ni an lo lu ni baba
1: ibi ta lo lu ni akori e so pe irupe sa ni iwo iwo si pada di irupe irupe sa ni iwo iwo si pada di irupe
0: irupe
1: sa ni iwo iwo si pada di irupe arele no Genesis ori keta ese kokanjilogun Genesis 3 verse 19
2: ni ogun oju re ni wo ma jeun
1: ni ogun oju re ni wo ponin lo ma jeun o
2: titi wo fi pada si ile
1: titi ti wo pada si ile
2: nitori inu re le ati mu oja wa
1: nitori pe inu ile na lati mu oja je wa iwa adamu
2: erupe sa ni iwo
1: erupe sa ni iwo
2: iwo si pada di erupe
1: iwo si pada di erupe erupe sa ni iwo
0: iwo si pada di erupe
1: oro ti won ka fa ta pe ni akori o je kan ara awon aji atolorun gbele adamu lori atefa nipa se se pe won jeso olorun ni ka ma je olorun so pe ka pe ka ma de pe gbogbo isu to wa no ba ni ka ma je osbe so ni ka ma de sugba esu bo nu edo lo o si tan efa lati de esu to na pe ka ma je nipa se be olorun kede idajo akoko kede idajo fun edo ti esu wonu e bakana akede idajo na fun esu na fun are bakana akede idajo na fun efa bakana akede idajo na fun adamu lara e na ni le te won ka fun bakani ele na sa igba ti e na o e na gba dodo titi e na ko amara run yo lo lowo idajo ya o ati edo ti esu ya lo ati le tan gbori e na na gba dadọ sugbon tori ti awe yan la fe case ni asale pe erupe sa ni wo wo si pada di
0: erupe
1: so to bi oro yi na ni isubu adamu ati efa na lo bi oro yi bi mo ti so kini won se ta pe ni isubu mo de so igi ma buburu ati rere to lo so pe ka ma je ri pe to ba je eso ima buburu ati rere ma ti ma buburu ati rere mo ni le ni agbara lati se rere tabi lati ma se buburu o mo so pe ka ma je ba so pe emi igbera gaba ni won fe awon na fe da be lohun bi isu se tan wa ma je ni no igi yẹn ati mọ ìtàn yẹn dáadáa kì í sọ̀rọ̀ tẹ̀yìn gangan ni mo fẹ́ dúkùn ní lórí ní àsọlẹ̀ láti ṣàlàyé fún wa ẹgbẹ́ kì í ṣe nǹkan tí a mọ̀ dáadáa tó látọ̀ ẹsẹ̀ kìíní ni ó ti bẹ̀rẹ̀ bá a ṣe kìlọ̀ fún wa àti bí o ṣe lu ọgbà àrékèrèkè bí o ṣe lu ọgbà àrékèrèkè láti wọnú èdò lọ èdò náà sì lu àrékèrèkè láti tan éfà ìyá ńlá wa jẹ nípasẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó a tún mú ádámù náà wà lẹ́nà tààtà náà jẹ ń bá ti ka bí bọ́sọ́bà máa ń rò pẹ̀lú àkókò tiwa yìí ká nígbà náà lọ́hùn ọkàn fi sọ̀rọ̀ náà yọ. ọlọ́run kò ní fa kó mẹ́ kó mú kó mẹ́ ṣùgbọ́n

0: fia su bracada ka ba kana na pa di na ba kana olon fia su na ka ma ke sara ma te kenyo ti oko lolon ma ran ti pe irupe sa ni wo
1: ba de irupe
0: ba ka ba se olon ni se bitowa tu wa na doga ma so po ti ma se tan na ni e ma gbe ra ka si won an ti pe en to gbe oga o le da ku le irupe sa ni wo
1: ba wo se pada di irupe ile se winning soul for Christ Bible Church e ja so fun yin pe a fe se odo odo ketale o kerinle ni ogbon ti ile ise iranse na ti o waye e mo gbagbe pe odo na ni eto yi ni ajodun yi ni ma waye eleyi todun yi yo waye ni ojo Sunday ojo kejo osu kokanla Sunday 8th November 2026 lago mokanla aro ni church auditorium ti ma ti waye o na ni ogore yan na le pade nbe a ni ma ka ton na ni emi na ni ngo dari eto lojo na Pastor Michael Odola na won wa nbe e mo gbagbe pe alase ati oludari eti olorun fun ni emi mimo lati dari ile ise na lati ile ise ranse na lati gbe kale na ni apostle pelu Reverend Mrs. Olubomi Awoyomi ti won je oludasile e pade gbogbo wa nibe njo de atawon iranse olorun lolokan ojo kan e mo gbagbe Pastor Michael Odola associate pastor e pade won ni ojo na sugbon ose kan gbako na ni eto na ni yo fi wali e mo gbagbe a mo lanfani lati so gbogbo e bi o se lo gele ni ori eto yi ni ose ti o nbo number ti e fi Pastor lowo lowo bayi ti e fi dasi eto yi na ni 0912370 8675 won ti wa nbe abi tabi +23 fe te wa ni oke okun +234 81 42 49 10 06 na ni ohun ti baba n pe kelu loni ohun na ni pe erupo sa ni iwo iwo yoo si pada di erupe baba e je n bere ibeere kan lowo yin Abigail re wa o si n sefe olorun melo lawon to re wa lasiko ti n sefe
0: olorun bi ti yen ti fun an gberaga mi awon so si be ni pe o lo fi pastor be epo ti ni bi tabo lowo lowo ba pastor to wa gbon sa ko ni fra re so nda won ati ti ya so fun pe kan lo pe kan le de de
1: wo gba pe awon re wa awon won o si setan lati teri ba fun oluwa
0: be ati fun kan setan la
1: pastor gan won o setan lati teri ba fun pastor David kugba ki awon iyawo ohun ki won kan lowo sile
0: be ni fa ti se fe olorun
1: lati se fe olorun
0: abi gan na gba pe kokon na mu lowo sile na ti se fe olorun oko re ni o ti fe olorun se ti te
1: yen nabati
0: yen abi gan iyawo
2: oko re wa
1: nabali
0: ni oko re ti
1: o na gba
0: abi gan na gba fe nabali lati ma se nkan to olorun fe ti te
1: olorun wa fun ni o wa gbe si le ogo
0: fun
1: dafidi o fe gege bi o wa di ayaba nitori pe o gbe o se ife olorun
0: beni
1: David
0: ti o se fe olorun ti olorun lupa olorun pa ron ti te
1: beni
0: je o se ku
1: Davidi ti ko gba ki awon iyawo ohun ki won mu n lowo sile
0: lati ma se olorun beni
1: opolopo oluṣagunta ni isin ni mo ni fe iyawo won
0: o na la so pe ira awon eyan ba ti di abu ni yawo ti awon won ti won ti kuti lati ko lolorun
1: won ti won ni
0: won ti di bi iyawo ifa na ni yawo to na fọpo e na ni leso ati je kadamu lo si wori ati so pe n tolorun ja ma je mo re to ni kin je iko na bere
1: ni adamu ati ifa ti ifa sugbon e je ka wo ifa fun adamu ni eso
0: be n tolorun so pe ko ma je
1: to ru ko ma je ife to ni si mani
0: ife to ni si ni sugbon ife buruku ni
1: ife buruku
0: ri pe ife to ni si o lo ti si nkan to lo so so fun pe
1: so fun
0: pe ka ma se alo ne ka ma je to ni si ri pe ni fe ya wo ni si ya wo pe ya je so si je so
1: yen ni pe eko to ni nko wa ni pe bo ti le wu ka feran ya wo ya to
0: aboko to
1: taboko to
0: to
1: ba ti wa fe gbe wa ko lu olorun
0: ka tete ya sa
1: ka tete ya sa
0: be ni ka ya sa
1: eyin ran wa 0912370 8675 eyin wa te wa ni oke okun +234 81 42 49 10 06 ni e fi ba woli soro irupe sa ni wo wo si pada di irupe se nti o ba se fe olorun ni o pada di irupe agbogbo wa
0: gbogbo ala pada di irupe to pa ti ati dogun dadu esin yen ka to dada ma te fa e pe nto fa ta fi ku na ni yen
1: be ni
0: ka ni mo je so ni sin an ma ku olorun si se dadu yen to le die because igi ye wa nbe na tan le je ta fi ni ku olorun le won ku na ba kan ba je gi yen ko ba ti pe won ni ku ele ba ku won ba di irupe lo wa fa wan gele lagbara we saw btg yewa that money dey be
1: money dey
0: be pano jege dey so bi eni wa ni ku
1: tin ba je so so igi ye
0: wa ni ku
1: aku yo ku
0: be ni mo ai ku ya ni sin ati wa ni nkan ti oda are pe ba se je so nkan mefa ti ku dara wa
1: nkan mefa
0: o ti ku dara wa
1: bi
0: bi baba wa o ko to aloro ni ara na to wa dara wa o ti ku o
1: kuluwa ni ni a ni ogun pe lolorun mo
0: idin ti ba fi ni wo no sama
1: la fi ni ri orun
0: be ta fi mo la ko sama sa po ko to wa dara lo ju orun tin tan lo
1: bi
0: e ba de wo orun sile si si
1: aye se to le wo orun lo se tan
0: orun sile aye de 93 minus mile
1: ni kuluwa
0: so ka wa so orun wa ye si fun kan bi 2000 mile pa je jona aye jona
1: aye jona
0: ba ara lo sile ojo ogo oju itan se orun lo
1: to wa lara orun ka le wo
0: be ni so ba ta ti je so o pe yan be
1: o wa lara wa
0: ma te fa so ododo lo na be be na we need na be be na power na be be ati be ba ti be be fa ni
1: sugbon ni gbati ba a ti je so
0: be fa ti ko lara
1: wa oluwa
0: ka ma sapo na ba ta fi lo give report of arawa ti lo n fi pa pe eru pe mi gbon re fi si ba mi a fi lo ran report of arawa na so pe ah ta lo so fun po wa ni o so ti je so ni
1: eyi so ti je so ni lo fi wa ni lo fi mo po wa ni o
0: o ti ti da so pe o be to fun mi lo ni kin je so mo ti gba mo ti da o
1: yen ni pe ife to ni
0: be ni pe
1: won pa yawo re
0: e do lo ta mi o mo ti da o
1: yen wa so fun wa pe ka mo ni ife odi si yawo to le tan wa baba e so number yin e ba mi so number yin fun bo awon yan ti won fe gbo wa
0: number ti mi ni 08023 51 51 73 93 93
1: so e gbadura fun awon yan ti
0: wa ni oruko jesu
2: amen
0: ola gbo pe wa
2: amen
0: ola gba yen wa
2: amen
0: en ti ya wo aboko abi ore abo bi ti ko lu nkan tolorun
2: amen ni oruko Jesu Kristi
1: Akosu ati woli Olubomi Awoyemi na ni e ti ngbo latekan ni lori akoko isini Reverend Mrs Awoyemi ni won ka gbele fun wa bade oju ade loko mi toyin ayaba ajo wa ni ayin ni Aziz Ademola ajo wa ni ayin ni titi ojo mejo ta ti ta tun ma pade ni toto ire ati anu yo ma to wa leyin titi ojo aye awa awosu ma gbele Oluwa lo titi lai
2: amen
3: Lagilu FM 96

0: lọ.
1: Irun ba ti kun apa labẹ wa o. Bodo ba ti kun alopo mu wa o.
2: Eto lawoju agba, ateto laye jo n pori afefe. Epe olumide omo kiloye.
1: Agba lo toro lo ba lo teyin erin fe.
2: Lawoju agba. Eto ti tọpọ kun awọn agba lase yori omo Yoruba dorirun. Laye jọun. Eto ti tu perepe awọn asa ati sele isedale Yoruba. Lawoju agba ateto laye jọun. Eto ti ko ni lawọn ewa ede Yoruba tarata. Ni dori agun mesan asale ojoru ti se Wednesday leto lawoju agba. Ojobo ti se Thursday leto laye jọun. Taki oma ki lojude oluyole omo mi gbogbo olu titi la fefe lajelu efe 96.7 ni felele lawa ma gbo mi to lawoju agba se nfelelelelele tin tu gbogbo araye lara togun logo omo eniyan kogbon ninu lakaye asayan daku meyi ku o eto lawoju agba ati laye jọun la npo lowo ni lajelu efe 96.7 Aki oma ki ni ndari eto lọwọ amale oma lo gbeja ade nkaso ni bara dagun melu akewi odua lo wi pe gbo anfani to je ninu re olodun
3: kabiyesi olorun to je mi ni olorun arugbe igba ni kabiyesi re olo iwo na ni tori bi olorun kan soso ba nbe leyin eyan to duro ti yan leyin bi ogorun eyan ba lo ti ko ni subu be ni olo iwo ni iwo na si ni o tori abimawuka like ilu fm se bi olorun ni like 96.7 ta wa ni felele ile funfun balawu olorun na ni nbe leyin wa to fi je pe abana mu abo ni mu Olorun na to ni atun bo la mu Olorun iwo ni o like mo wa yi tori a le ni meji de yin re Olorun iwo ni emi ati omo mi

0: Fawash om ni kure aju adure to ni be were were e ma pe la le oni tojo ma ojo Thursday ojo bon adimara sis bo si ma du ti mi nu to si ma pe were were da fi se tori Olorun pe meji ajo wa ni afin baba wa oba Muritala Adebayo Akande Ekeni Olubadan ti le Ibadan Beni labe baba wa oba Senator Rashid Adewolu Ladoja omo oto Bayomi Olorun o je Arusawam lale oni eto laye jọun o ti bere a si lagbara kankan Olorun ni oba lagbara tori iwe eri agbalagba owo Olorun kan soso lo wa beni akin loye olumide loruko mi akin omo akin loju di oruyole beni akin omo akin loju di oruyole tori akin kan bayi ni a mo si laye ijohun to fi je pe ekerin bale nilu ojeleye niwaju ofa igbo Ademola Asis oni abuju ero mi ade ti n ba bo ti pe ti pe n lo bi odun bi mokanla sisin beni asiduo wam Olorun ni o agidi oran eto ti bere olootu mi ni Adesina Alawode Adesina Alawode olootu eto laye ijohun lana lawujo agba loni beni Kenneth Kebuki oga wa ni gbogbo lagi lo ga wa ni o dido si lagi lo yi Olorun lo se be agide o si ran to fi je pe en ti o je pe eyin re mo jodu tira won Olorun si n ba won se Gbenga Olayiwola Gbenga Olayiwola otomode ti oloju ti to ma n bo wo fa to ba julo oga wa ni o si ni ba mi to yo ton ba lale tun ni na e ma so asopiye bi lajo ma ti se tan ba mi to no tun wole were were were lale oni ati bere eto Olorun ni o Olorun na si ni beni fun mi lorin kan ti o je ti aye ijohun ki awon ti n gbo wa won mo pe ah laye ijohun ni oya
1: oni ba ni pe be

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, Eka. Le kan si. Ejo, on be se soro awon oja yen. Isan ni ojo mesan. Iyon lojo marun.
1: Se ngbo mi. E gbo mi isan. O ni ojo mesan.
0: Ojo mesan na
1: mo je ki. Be ni. Tori awon lojo bi asko duro de ni kankan. Olojo bi pe mi wole. Yo ma lo bo se ndom.
2: Awa nbe laye, awa nbe laye.
1: Hello.
0: Ekale o.
1: Ekale.
0: Olojo ko ni je bi ni.
1: Olojo bi.
0: Omo mi ni o.
1: E da ko re.
0: Abdulmaji. Ajo mi je.
1: Ojo wo le bi?
0: Ten.
1: Olorun ni fi pa ko ni fi pa yin lekun.
0: Ami o.
1: Lagbara Olorun e si jeun re.
0: Ami o.
1: E ni je ninu ekun e si ni mo sare re.
0: Ami o.
1: Se Jesu lo wa ni abi la kwata.
0: La kwata ni o.
1: Ila bilala sin.
0: Ila bilala.
1: E se o mem niran ten. Ni baba nla laji muspa of ten ojo kewo ske wa na ni mo ti yot mo fe yo en ka ton kale ko gbagba ese en ka ton kale ko tori o ne tuma aji ori to ke olorin ni oja aba be ni olojo bi october la won na ojo kokala no ske wa ni en ka ton kale ko ba ti kale ko ba si fun tori ojo sare ni o Ari ojo musulukun. Hello.
3: Hello.
1: Ekale.
3: Mi Pastor Adekunle Adiagbo.
1: Pastor Adekunle Adiagbo.
3: Ekale.
1: Yes sir.
3: Temi di ogbejo osu yi kemi o to se temi.
1: Oda.
3: Igba yen ma se 90th birthday.
1: Ojo yoko layo.
3: Ojo Friday na won bi mi.
1: Ojo yoko layo.
3: Ojo Friday di. O de pari osu yi.
1: Ese ojo ko layo. Awon ti an duto wa lori to laye ijon. Be ni, mo ga just mi yare ko dare ori ese o. Are gba mo ga ji le ba na ese ani are gbo won. Alaji Ibason side of Afija bi ojo ni ti yin Ibason bu ko ja labo wo ni yen. Oloyisi ak da je legbo wo. Ni awon ka gi gbogbo agule legba owo ojo ni si yin alaji sobu awon gbe sapuri o ma alaji sakeso olun fi yin le oloye latif adeniji enile ta le pada mo ka ja gule ta le pada bo photo e se ojo ni ti yin mo ga jo yala kun ni bo photo o yala kun e se o oloye si akadeniji odebodi mo ga ja gule iwo loja be se mo ga ji daji Amani Abiola Agboole Sadu ese oju ni tin Oloye Victor Adibin gbe magaji Agboole Ogbogba ni Yanuri ta pirin awon ni ala fun gbogbo are mo ese Kabiru Jalaru Eko Aduti Olorun ni gbagbo yin gbogbo apijan ese o magaji Olalede Akanwo Olalede Akanwo Latiji magaji Akintayo ese Eko Aduti Alaja ti gbogbo wa mo si Nautica oju odu omo kunmi iya anjola nko won ese ko adu si bi o si mono lale oni o tun de ose to nbo akin lo yulu mi diru ko mi akin o ma akin lo judu oluyole so mo pe gbere ni adimolasis emi ati omo mi pawas awa n lo le o daro
4: lagili fm 96.7
5: mo ki wa kaabo sori eto ti baba wa alarape olaimo Baba onisan mẹsan ti won se agbateru re ile ise won be ni oke ado ni yana lodge ni ilu ibadan e je n fi ero bani soro won ta ko to di pe n o pe baba wole 081 3885 5308 baba e ba n ki awon eyan wa nle
6: mo ki okunrin mo ki obirin a o ni faisan lo gba oruko mi ni alara pe olaimo baba onisan mẹsan fun iwo ti o ba ni isoro nipa isan ara re tabi egungun ara tabi awon isoro aile ise dede olomokunrin aba won ile se dede sanra mi boya ile gbowo ile gbese airiran dede airiran daada aba won isoro to le ma mu owo wu mu ese wu ti owo mo gbon ara o mo gbon ti ara o mo tani ti orikerike ara o mo roni eyikeyi ti ba tin je isoro aisan ninu agu ara re yoju si mi ni ile ise mi alara pe olaimo baba onisan mesan mo wa ni oke ado ni ilu ibadan tabi ki omo pe telephone number wa 081 38 85 53 08.
5: Ki la npe ni aile se dede olomokun ati pe kini ma nfa
6: e se ohun olotu awon kan ti ma nfa aile se dede olomokunrin imi nbe to je ajogun baratara baba abi ya somo imi si nbe to je isan afarako lati bi nkan ta nje nkan ta mu lati bi ibalopo okunrin sobirin imi lati bi ile igbase tabi awon aisan teyan mo ko ninu afefe nigba mi opolopo okunrin mi a ri pe nkan omokunrin hun bo nse ndagba ko bo ndagba okunrin mi si ni nkan omokunrin re nba dagba sugbon bo se ndagba ti nkan omokunrin yi nse gege bi okunrin gba to tu aye kan a ri pe on re ohun gege bi okunrin okunrin mi tele tele a ti mo se daada te pe to ba sumo birin e meji e meta o le se kile o to mo gba mi si ni elomi le se ju be lo tugba ngba to ya ori wi pe ara ohun o se dede mo ti elokunrin mi ba ri yawo re a ma wo bi aburo re ni nipasẹ ijamba aile se dede olomokunrin re mo nti wa mo fa awon isoro yi to poju elomi ti ni aisan ato si olojo pipe latara obirin okunrin mi to ba fe to a ri pe to ohun pin yele yele abi ki to yi mo jo ohun ni diko to wa abi ko mo to ko mo ri bi oyun abi bi etutu okunrin mi a mo to itore o mo ho bi ose okunrin mi a fe to ko ni ri toto daada itore o mo wa sere sere okunrin mi le to le mefa le mejo kile o to mo loju mo mo gan okunrin mi ntoju be lo lati bi awon kan didun mi ta nje o le fa lati bi awon isan ba lopo ta so ina o le fa fun okunrin mi to ye pe o ri apere pe ohun o le se daada mo abi ohun ti e fe sumo birin ara ohun ti le gbagi bi akogi ko to dodo olobirin re ara e ti pada wa lewesi awon kan iya mo sokunfa aile tete se gege bi okunrin fokunrin mi lati fobirin loyun besi ni elomi o ti bi mo ri to je pe ati pada se lekeji ni o di wahala ti o ni sese mo awon ara pada pe inu won a mo kun ara won o mo gbona okunrin mi a mo ri pe orikirike ara nro ohun okunrin mi a mo ri pe igbaruku di ni nro ohun okunrin mi o ri pe nkan wo kakiri ni ara ohun ara o mo ta elomi ye be en to fi atapara okunrin mi a ri pe isan ara ohun fa ohun so okunrin mi a ri pe owo ohun kuriri bi epe je osi lara ohun mo okunrin mi o ti ni isan ta mo si ato si egbe to ti pe ni ara re a mo mu mi be ni o se ma to okunrin mi a ri wi pe inu ara ohun nkan kan ja ohun je nbe elomi a ri wi pe to n ba fe bere gbe nkan le ohun o le bere mo okunrin mi o le se bi okunrin ni papa ege bi okunrin mo bo ti ba n se iwo okunrin ninu agu ara re boya wo ti lo se ayewo won so kun pe o ni isoro aisan kan ninu agu ara re o ti wa logun logun kini o ti lo wa ba mi abi wo ti e ti lo se ayewo wa fun awon ayewo ni lana ti awon ero gba lode ta sese ko de ta fi n se ayewo fun agu ara okunrin boya okunrin mi o mi ti n di omo lara nkan omo okunrin re boya mi yi ti san abi ko ti e to mo okunrin mi si ni bolu meji ti n be ni abe nkan omo okunrin re ikan ju kan lo abi o di pe kini kan wu si o ni oke nkan omo okunrin re ta n pe ni balo imi awusa pa otun imi awusa pa osi ori pe nkan omo okunrin re yi ori pe o n doju ti o ko se bo ara laarin awon egbe re o ti suki isoro aisan to ba ti pe ninu ara inu eje ni o lo duro si to ba ti bo sinu eje inu isan na ni eje rin koja to ba lo raye duro di isan to gbe eje lo si bi nkan omokunrin ko ni je ki nkan omokunrin eyin o le daada mo ke wa se nkan omokunrin nikan lo ma da duro to ba lo duro si bi isan to gbe eje lo si eyike ye eya ara boya owo abi ese ni idoti lo re duro si isan tin gbe eje lo sibe a mu ki owo omo kuriri ki owo omo wo o le mo elomi kan mo le gbe owo soke mo ara elomi a mo gbon owo elomi a mo gbon elomi ara re o mo gbona be ni se nsi okunrin be ni se nsi obirin na ti aisan ba wa lara obirin na ti n wo oju olohun fo mo boyo ti bi kan ri abon se fe bi omo ni ti idoti ba lo di isan ti ma fo eje idoti ososo obirin jade ko nu ara obirin to ba ti di nkan osu yi o ni wa mo omobirin mi o ti jomo ogbon odun lo nkan osu to tin ri bi o e marun e merin tele o ti de meji meta ti ori mo imi ori ti e gan mo ko ti ijo mo ogbon odun so mo ogoji odun lo ido ti ilo ti lo re di san tin gbe eje lo si inu ile nkan tin fo eje ido ti ososunu obinrin mi a ri pe isan ara nfa ohun so elomi a ri pe eyin ge ohun imi to ba ti e loyun bi osun meji meta a gan ri pe nukan dede nlo ohun suin o se se ko je pe oyun o ni raye du osun obinrin mo obinrin mi inu lo mo gbona ni obinrin mi nkan je omo aya re oni okun rororo bi en to ti bimo to nkan si mo pe ohun o ti loyun ti omo kan ta ba di odo wa pelu ogo olohun e si rona abayo telephone number ta le mo pe mi si 08 1 38 85 53 08 08 1 38 85 53 08.
5: Kini ma se okufa isan oju
6: e seun lotu ti en mi ba ni isoro aisan kokoro nu eje aba ma pe ni narun ajaka oko elewu gbedu to ba je ra pere pe oju re nsu oju nyun o oju re nwa mi nkan kan rin ni oju re wuni bi aran loju ori pe oju re ngbe pipipipi abo ri pe on wo ina ina fan ka loju re abo ri pe on wa oko lale abo rin lale tinu oko ba je tan si oloju bayi bo se nbo si koto lo mo bo si gegelete elomi bi kurukuru ni o mo ri elomi bi oye ni o mo ri awon ti mo fa nkan ina ni idoti inu eje gege bi nti mo so lakoko olotu lati bi aisan orisirisi bi ona ta ti kale lo ti le bo sinu eje to ba ti bo sinu eje to ba ti pe ninu eje elomi ara omo iyun elomi kokoro osu si gbogbo ara re ati bi apere re nu elomi ara wa ni iyun kokoro ni su sara re bi pe oju ni omo iyun oju re ni omo wa mi ko ni ina ka bibeli ko ni ina ka qurani mo elomi gan o da owo mo elomi o mo yato laarin 1000 si 200 naira gbogbo osoro oju yi aisan idoti inu eje ni mo fa eyikeyi ona ti ba wa gba wa do ti logun si ti o lo wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu ase olohun ti nbe ninu ewe ati egbo pelu imo ta ko lara n baba nla wa ta fin se iwosan ti eledumare ti ngba fun wa to ba di odo wa abo se wadi lori n to sokun fa nkan tin se oyi to ba je o ti lo sayewo ti an ni cataracts ni se o ni abi glaucoma ni se o abi pterygium ni se o to ti wa logun na ti o lo abi wo ti e ti lo se operation oju iri ti o ti ku nbe na sugbon oju re isi la kale o mi nbe nbe ko ti ku o gbianju di odo wa tawon kan ba de nbi kan awon kan tun bi kan ni wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu gbagbo ore ninu ewe ategbo ati olohun to daye atorun o si ri ona abayo telephone number mi 08 1 38 85 53 08 mo wa ni ilu ibadan ni agbegbe oke ado ni iyana lodge ni oke ado ni ilu ibadan tabi ko mo pe telephone number mi lori isoro eyikeyi to ba tin ni
7: ilera loro
8: kara o ji pepe ninu ekurere alaafia nikan le da fi le se aseyori nipa afojusun e laye o lo gba oke fi sa gbekale alara pe olaimo onisan mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o ma mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi ta isan fi se bu lára ẹ̀dá ló mú alára pé olaimo onisan mẹ́sàn-án sára ọ̀tọ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀ pajápajá àyà lílù pìpì àbádì jẹ̀díjẹ̀dí ìdákọ́lẹ̀ kọmọkùnrin ó má lè tapáì kára ó mọ gbọ̀n rìrì aromọlẹ́gun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ kàn sí alára pé olaimo onisan mẹ́sàn-án ní number 1 lodge street beside amazing grace school òkè àdó ìbàdàn 08 1 3 8 8 5 5 3 0 8 0 8 1 3 8 8 5 5 3 0 8 bí òjòjò alára pé olaimo onisan mẹ́sàn-án ni ó kàn sí.
9: Lágelu FM jagaba gbogbo rédíò máa.

0: wo bi ti ategun ba gbe omi yi de o baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon eyan lara mu pa ba n bari e wa ni ona ayewo lona irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta awon yo patapata gba ni iwosan lona ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero ba ni soro ina 0701821111 abi 08033881008 la won number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma n doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje o raye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomin ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yan ba wa nse gbon ti mo so yi na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wobe a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gboda da mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o ti n di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aye awon lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o je yan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 0701821111 alafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadede nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilo amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko si ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka si ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debi ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 0701821111 aisan koni ka oroko bi awon gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo
1: la la la la gelu fm jagaba gbogbo retio ma

0: Alhaji Owolabi Osupa Adini oruko nla ti gbogbo eniyan mo kakakiri agbaye e bo ti e je pe ba won se kokon bere ile aye won won bere gege bi Olorun ba se fun won lanfani ki won ra ma to je afa omo afa to tun wa loruko ah kabisi Olorun e ma ku ise yin o Alhaji Owolabi Ola Imam Osupa Adini awon ni mo ngba lalejo lori eto wa loni e ku mo pe asiko yi na le ma ngbo wa lojo mejo e kaabo sori eto na mo npada bo bi nba tin wole emi ati Alhaji Owolabi Ola Imam Osupa Adini lajo wole baba mo kiyin e kale o
1: samo toju mi lo ma se wo wa mi ma se wo se mi ma to
0: ju mi lo orin na ni
1: ah a ti a se
0: kabiyesi olorun
1: mo dupe lowo olorun to da mi to mo mi to mo mi to je nde bi mo de ti sagbara kankan fagbara olorun olorun mo dupe lowo re o Olorun mo dupe lowo re o mo ki omode mo ki agba mo ki okunrin mo ki obinrin lade ilu mo ki yin otokulu oyun unu asedi mo ki yin pelu gbolo Olorun ba to daju pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e ka le o emi ni omo yin ore yin ololufe yin ni pataki te ma Alhaji Owolabi Ola Imam Osupa Adini e ka le o
0: baba bi a se nbere to ohun tin kankan fi bere fun yin ni pe ku orire baba janranyan na oko tuntun to tu wole bo le se se awon nkan so wi pe ilu le lodo tin ilu ro bo le se se o ni nkan te fi nje ni to fi ro
1: ku tin ta fi nje bi sanu Olorun
0: kabiyesi Olorun
1: ma to Olorun so pe alhamdulillahi rabbil alamin arrahamani arroyimi ti wa le riun e Olorun da wa lohun lotun on da wa lohun lo si
0: pelu rorun ni o
1: pelu rorun
0: aha
1: anu la rigba
0: kabiyesi Olorun
1: anu la rigba baba mi ma nko ni kan won ni so ma mi loma se bi eyan kan lo bi mu han ma du so ma
0: mi loma
1: so ma mi wo to ba n gbo to wo na fe be ma ba n so pe so ma mi loma se be eyan kan lo bi mu han ma du so ma mi loma
0: Alhaji nitori ti iriri yin opolopo ilu o na le ti de
1: bẹẹni
0: to si je pe Olorun ba gba fun yin gan oruko yen tan ko si ni pare lai lai e ngba to je pe ooto onu leyin fi nse titiyin awa ti ri awon eyan na si nso wi pe bawon eyan ba ti di office yin kedere bayi le ma so ooto fun won arabinrin kan lohun ti e do office yin o kowo kale ni pe rara owo kan ni akoko ipe ko ti e kokọ yanju nkan bayi
1: bẹẹni
0: e si ma nso wi pe gbogbo teyan fe je nile aye Olorun ba ti fun yin lori ofe
1: Olorun lo ku fun wa
0: kabiyesi Olorun
1: wa ma jada fa inna ma yujayidu li nafsi bo ba gbiyanju lori ara re ni bo ba gbiyanju o gbiyanju tori ara re ni awon egbegberun awon kan gbiyanju Olorun da gbiyanju won nu
0: o danu
1: kini won se folo songba yawo Olorun ni anyama won ni won tele bi Olorun se ti Olorun ba koyan ni olori ibu lati arikiamo wale aye to ba wonu anyama re pe aro ohun o iya ni

0: number o kan de ogbon ogbon la ma da lohun le de to ba ti wa pe bayi bo ba tin pe awon omo mi omo gbe okunrin le gbe obinrin le gbe oba tin pe won omo gbe ton ba tin gbe o ma so pe number bayi le wa se oba ti jokej ma bo laaro bo wo de lagun merin bo wo de lagun marun bo wo de lagun mefa sugbon mejo gangan le mi o bere iwo ton ba fun number ogbon to ba koko de number 1 lo fi wole
1: iwo la koko da lohun
0: beni
1: okay
0: iwo ta ba fun ni number 25 lori phone to ba wa je pe dide to de eyan meji lo ba iwo la da lohun si keta ai soju saju o ba ti se lodo ti wa nu bo se je
1: na office yin gan ni bo lo wa baba
0: ni ilu Ibadan adegbayi iyana block ni waju ile epo j F word ibele ti soda titi sodi keji bi igba te fe wo kan ton lo woro odu e be lo hotel agara wu ile baba wo to tele hotel yen gangan ibele nbo
1: he gbogbo eni ba se fe ri yin kan tete ma pe number te ti yonda yen
0: pe number bayi ko ma gba number to ba pe number lola ninu anu olodun to ba di number gba ori gba na nu to ba ri gba o duro fun ose keji tori pe office wa po asimanto re ni tori gbogbo won na na be ri wa o ti jenu o
1: number 1 to 30 o ni awon eniyan tan ma ri iwo na le lanfani ki won je kan ninu won sugbon o kokko pe sori number eyi tan ma yonda fun yin
0: bo ba de waju mi tin ba ba o soro o se se ko mo gbagbo fi pamo to ba gbagbo pada pe mi
1: baba e ba yonda number ti won pese
0: 0701 04 99 30 070 31 04 99 30 number me elekeji 0705 68 81 68 090 75 68 81 68 ni ilu Ibadan mo wa ni adegbayi iyana block te ba ti de iyana block le soda titi sodi keji ni bi waju le epo JF Ward let cross sudi keji bi gba te fe wo ko to nlo si iwo road e be ron tele agarawo ile baba awo lo tele on tele ile petesi won ma te wa won ma ta bread won ma te edu won ma to nje adi embe e be alaji baba awo ko ju ba nlo
1: okay e ti gbo daada bayi e fun gbogbo en ba fe se rere eyan na lati gbe igbese mura soro aye ti e bo ba ti sun o ni sun bo ba ti sun igba yen gan ni gbogbo n to fe yo bere sin sele o je tete mura pe won sori number ti won ti yonda yi ki won na ba le gbegba ko ba le gbope be ni awon eyan gbope lowo lowo bayi o moto tuntun ojara o na lo gbe wa de studio ta tin se program Alhaji Owolabi Ola Imam le kan si e ku orire oko tuntun
0: alhamdulillah rabbil alamin ti eno ni baje
1: ami olohun ami olohun
0: temi ti o de lowo lowo yi olohun je nlo pe
1: ami olohun ami olohun
0: titi e na olohun o se
1: ami olohun ami
0: olohun nabi la aula wala quwwata illa bil aliyil azim
1: ojo mejo la tun ma pade o daro o

0: Enga Oyato Akanio Omo nili oye Ikwo ni kpo ni Were uyokare la yobwo mase Ani kubelo Nisi se ma se lo Olongo ba miyosi ma fun ose Eli oye akani Arajile ye Eli oye oma moso Yeta kento soru Iji o lele ti mo muru Ekon mulo wansonzo Aribi o kuta oke Titi zonkwa tutu Eli oye Tinu mi baba insoku orule baba to bi olomo alogbo me kuniba ele oye idilege mi yoyo mi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru di olele ti mo muru ekun lowo gangana oku opolo opolo na oni daru lagbaro lodun mo re oba oku opolo ku o ma se ilaye alawura bi olohun oni je ko ku ma loju opolo na oni ku baro lodun mo re oba isoye ko ma so ani ye gidi ni nitori wi pe bi akuko giye ton ba pon papipi ani mo ranti oro ana e fun fi fe ki mo ri wo pe mo mi a ri olodun mo re koni kola ko gba gbe elewo ojo iro ko gba gbe apara ido wu to gba gbe keran mo ran leti oso isoye agbarojo ko ma gbere pade re ni ori akani olodun
1: E kule gbogbo bi te tin gbo wa kaakiri atotun atosi
0: to lori radio
1: onile ibi te tin gbo mi e kale
0: wenga
1: en te gbo wa lati ile okere to je pe osan le wa be bo en role
0: ijile ge mi
1: abe nbe nda ji kutukutu
0: ni nbe
1: gbe bi ki bi te tin gbo wa atuti gbe un te mo jede
0: meri aduro
1: eto yin te tin duro de
0: eni akunle
1: ba mi to
0: ku lo ye ti jade adigbe
1: nga olai wala loruko temi
0: oye so
1: kin loruko lootu eto yi
0: ele oye ni
1: alagba kine to goje
0: kin to soru iji olele ti mo mu
1: ademola si sin be nbi ayomide lo sin be loki lohun
0: a lo gbo ni o mekun ni ba
1: ade osun adeyeye a mejeji nbe nbi
0: kare gidi oloko fun ele
1: tunde ola tunde ola owo lo ga wa
0: bi nso olobi ma so mo oni ibi owo wa gba lo ko pa lo
1: infinity omola owo o na nbe nbi bi ajayi o na nbe nbe ba wa ri be eyin eyan mi te ngo mi lotun atosi e ja jo se fun titi asiko yi mo pe un le da se ki bi to u te tin gbo mi gbenga loruko ti mi baba mi lo njola yi wola
2: welcome with me minister
1: mi lo domode alai loju titi npa si waju e baba to je pe le baba mi tomo tomo la fo bi re se un te ni fe wa adeyeye aje ose karale
3: aki gbogbo eyan olulufe to ba mi to eyin ti wa ni bi gbogbo ti olorun ni ki ategun kan ni yi ko ma fe de ile oni le wa ona ni na wa o ade osun oluwa kayode loruko mi new vision yin na ni oko eyan we e kaabo sori akoto eto fun tan le yi
4: e kule le kan si gbogbo eyan ololufe wa patapata te tin be nbe fun ta le yi e se te n gbo wa olumuyi wa adeyeye loruko ti temi ti gbogbo yin mo si radio apostle
2: soniyo aso lowo fo aso lo
1: eyan ara le a jo se fun toni
2: sanje sanje
1: oro isi ti a mu
2: lomiko
1: a tuju bole
2: kan fi sanu mi ni o
1: oro asiri agba eyin ara ile to ba de arin kan
2: o kan fi se mi le
1: nge tu sare ya wa ni seju marun kan
2: eropo to le lo
1: ise kan be to sare wonu eto ta sare sare yanju laarin seju marun nka tutu wa pada wa sori eto sugbon ju gugu e lo we bi kibi te tin gbo mi bi kibi te tin wo mi e seun ku dede asiko yi
2: o se la la ko
1: ko se ni ojo kejo inu osu kewa odun 2026

0: lori Facebook wa eja wo ewule koko fe ka muna toju bole ni aburo asiri
1: anu ni e ka pada sori
0: en te be lori TikTok Gbenga Oyato Life ewule fe
1: anu ni eni ton
0: ninu mejeji
1: anu ni o se lu lo se ndu anu ni o la laya o nba laya
0: bakan na e mo gbagbe wipe ti ka se a to play ka se lale tem go wa lori radio lagelu ka se be se play *347*1004*2#.
2: Oh my god,
1: ah anu ni obilayo
0: oluwa bu sayo mi won ni oro asiri
1: oru layo so layo
2: anu ni
1: o was pitu
0: gba bere moju wa nse mo gba won ni toju bole eyin eyan wa eja lo sori Facebook wa ka lo wo na tori mo so pe e si ya mi ni seju marun kan mi
1: dupe tin ba sai pa
0: eja lo sori Facebook wa
1: ati gbogbo
0: ola fi kayo mi akinwo mi olusayo awon na ni toju boli first aruna shola ami omo wo mi odo yi won loro asiri ni
1: emi pe
0: omo le Florence Abosede Facebook la nka yo
1: ponu awa ton lo mun se pa sawon mistake kan ri ni ta
0: e ja lo be ori Facebook wa lagelu FM e lo be tabi lori TikTok wa ja we wo le kokko fe ile to ba ti poju la mo
1: pepepe to pe me
0: mejeji na la mo sugbon ikan la kokko fi bere
1: to se
2: thank you Aaron.
0: Samuel Ajao won loro asiri ni
1: anu ni
0: omo bo oluwa femi crown
2: love me bo
0: anu ni gugu e
1: ogo re o
2: anu ni
0: eyin eyan mi lotun lo si
2: o anu ni
1: e podororo ni
0: gugu eyin eyan te sadua fun wa
2: pe asiri mi bo
1: anu ni awon kan won won mi bi mentor
0: gugu eyin iya mi eyin iya adua mi
2: ami go
1: anu ni
2: yo se
0: eyin ololufe wa lotun lo si
1: anu lo bi pa
0: e se un eku ipe lotun lo si e fokan bale
1: yo
0: ba mo so nkan kan
1: o ka bi
0: en ba nse ka adua
1: ah e ro mo to le
0: nte eyan ba se ni o tele
1: no pe mi
0: en ba nse kan ipe tan ba sa adua fun
2: yo
1: o ko fi sa
0: kan to nse to je titipe na ni o tele
1: e ro mo to le no
0: she be gbo history arigi segi e mo history arigi segi
2: olubala
0: be for kan bale
2: o je
0: se se gbogbo eyin te nsa adua fun wa
2: mo ye olubala
0: ya mo fe lo wo aggregate awon ti won ba so nkan odubole le fe ni abuyoro asiri e ja lo mo kana sugbe sare ya mi ni seju marun e mo kuro nbe sare lo ise ko to seju marun gan
2: saye
0: sare ya be e ja sare lo be ma ko me ambo
3: 96.7
4: ilera loro
5: alafia tayo
6: odara aba om oluki isara gbogbo awon isan won yi to ba se ninu egu tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ka rin opo na meji ku ti ma re ni abi iwo olomo okunrin to ti le je pe bo ba fe bololu fe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olaanu o ma bo lodo baba odara fun ni uwa isan ti o ba ma ba wo ya jalagu ara aisan oju gigun ni ti yin ni abi didun ka ma rin won ku won ku ka ma te goloba goloba ka ma fowo tun gbe tosi iru ipe ni jawo ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satona si kan si wa loni ni obadara aba o
7: a wa ni ita kilogi ni tutaba o je ibadan
6: baba obadara loni alaafia lo
8: e ku dede asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti o gbogun adani waye ko ni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni itakin loye oje ni ilu ibadan legbe ile epo total oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan afẹ bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoba won ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibita rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa sile ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo otun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti ba wa boyo oju yin gun eni abo hun e abo sana abo rin on wini wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi to ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri na ri o ri nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone taise oju yi to le ma gba dollar mu ma bo wa ba mi ori sirisi nkan o lo ma nfa aisen keyan ma ri na dede tan pe ni aisen oju alakoko eyan le ni nero ajaka ko lewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro ina eje tawon agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki eje o ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise eyi tin gbeje lo si bi ri ne yen ki se yo ni ayen to ba ti wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju ni yen ba kan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sakoba fun irina keyan ma ri na dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbone o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo ba kan na ti e ko ba po la po ju awon na ma sakoba fun irina orisirisi aisen irina ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba irina je ayokele foju ohun lo nda wo la mu abi ki nke fufun ko ti e wa lewo tonto si bi ri na ti e ah eledumare ko ni gba irina lowo enikan kan wa to ba mo po ni pe ni ja irina dede o le daka qurani o le daka bibeli o ti e ri na ri un to sumo elomi o ri na ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma jasi koto yo ma jasi gegele o ti ni pe ni ja aisan irina dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo total oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu ajmo eyo kan e to lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se toju nipa ju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya wo ti si abe sibiri na ti e wo se se ni abo ti pe sibe sibe na o firi na dede wa ajmo eyo kan e to lomi ni dada ko mu dani ero ibanisoro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-688-53 090-488-688-53 ni le ise ti wa awa ki fara niyan kuru pa na obe lorun ko lorun fara ni wa ba kan na ni opolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope ero ibanisoro te ma pe mi si ni 090-488-688-53 090-488-688-53 alaafia loju o
4: Lagilu FM 96.7
0: Eka bo pada latu Georgia pẹlu n ta n wo lori TikTok atori Facebook we ọrọ asiri lo po ju mo de ye ja ko mo ọrọ asiri na ọrọ asiri ne ja ko mu na je ni ka asiri to fe so awon ọrọ asiri wo lo le ri tin be lokan yin te ro pe ke le so sita ọrọ asiri wo le fe so fun wa te ba ti pe eyan mo daruko yin e so n to sele ko si n tin be loke ki le ogba tin to sele si o ti o sele se ni kan ri o ti sele sa won kan ri tele tele
9: sori anu ba ni ile aye je ko gbadun
0: gba e fe gbegbe se e mo gbese te fe gbe oni fi n be lokan yin te fi mo te fe se no mat ta un te ba so fun wa ko se n tin bu yan o ni kaluku wa lo ni ti e
10: pe ko le tuje
0: ba yo mo se yin pe se kin so abi mo so
10: o to ka
0: gba to ba so tan lo wa ri pe awon eyan gba won mo ran
10: o to ka
0: to ba so tan lo ri pe awon to ti sele si gan bo na se lo ba o lo na na se lo lodo ti won te to iwa fun nu e ja wo laarin iseju bi me wa sasiko yi e ja wo boya le ri oro asiri gba nte ti meji meta o ti igbori te si fe gbe igbese le lori
10: yanu ba ni ile aye
0: e wa gbo mi
10: ja ko gbadura
0: ko si nkan kan ta fe gba nu ka won yan mo pe yin ni be ba ti pe mo daruko yin
10: to ba tun je ni tori anu lo ni ile aye
0: so da ilu te tin pe wa gan mo so e kan so n to sele e je ko mo Nigeria e jan ba yin dase e gba gbeje ogun logo awon eyan ni won gbo eto yi o da en tin belegbe le yin go le mo pe yin nigba te daruko yin
10: anu ju bi a ti rowin
0: gbon boya fe soro asiri en belegbe oko yin abi en belegbe iyawo yin e mo pe
10: so fun mi
0: a fe je ki le o daru ni e mo pe mo je mo suspect yin
10: anu ju bi a ti rowin pe
0: n te to iwa fun na
10: oro olorun so
0: fun de eye yin te n gbo wa fun igba koko oju opo ile te fi pe ade eye ba n poju opo ti Nigeria ade osun ba n pe ti awon tin be nle okere ototo loro
11: eyin te n be nle yi number te pe si lale yi ohun ni 0912370 8675 le kan si 0912370 8675
12: enti e wa nile okere number to do yin ni +234 814 249 1006 +234 814 249 1006
0: ojo opo te pe wa si ni e hello
13: e kale
0: ma
13: e ti to
0: yes okunrin ni soro abobirin
13: okunrin
0: yes sir e fe so ka asiri
13: o oro asiri ko mo fe gba yin moran kan ni Hello.
0: Egba eja gbo yin sir.
13: Ejo nipa ajipara te mobile to yin. Ma fe te number ri tori mo n gbo program nje ta te ni ese. Mo pa
0: eja ku lori yin oga mi. E ma ja lo beun. E fi gbogbo yin le. Se gbo sir. E se gan sir.
10: David Ijoba omo ta o si tun fo mo je.
0: 0912370 8675
10: ten
0: gbo wa lati le okere +234 814 249 1006 baba ni a mo lo be ohun ta fi gbogbo eto se nu so e ja fi gbogbo yun le kini nkan to je nkan asiri tin be lokan re kan asiri wo lo se pamo to mo bo se so eyin te nbe nle okere na oju opo ti yin be nbe te ba ngbo wa lasiko yi na ni nkan kan to je nkan asiri te nilo moran le lori te nilo ka awon eyan o so fun yin bayi le gbigba opo teyin te nbe nle okere ni +234 814 249 1006 ṣugbọn eyin te nbe Nigeria number ile fi pe wa ba ti pe ki lo sele nkan bayi nkan bayi no o mo poro to fe so o mo eni to fe so fun fe jan fi o se yeye o fe jan mo pe wo lo sele si ya pe wa 091 2370 8675. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. 091 2370 8675. E ma gbagbe ka se e, e ma gbagbe ka se e. Ka se e na, e ma gbagbe. So my

0: Hello, Ekale. Ekale, oh. Hello. Hey, Oti Kot. Ti ni pe kan son to sele fi oku le. E son to sele. Nti ba nbe lokan yo ma se yin pe se n so abi mo so. Be ba so, ba won yan ba gba yin moran. E le mo igbese to ye gbe. E le lo fi gbe igbese ti e ri pe boya ko je ke gbe. Boya yin le je bi ni abi yin le je are.
1: On gogo teniyan se o ni ni
0: a. Adajo nbi. 25,000 naira
1: mechi.
0: Ni o se. Ola won eyan o fi sorun ajija fun ti cashier. Ni ni. Ni bi ke ti play cashier.
1: Mi lorun.
0: Awa ta si nbe bi ka ti ba

0: jẹ sọrọ ni otutu mu yin e pa mara bi hello
1: kole dupe ore
2: olohun emi
1: more
2: wa dupe ore
1: akojulo ma
0: e ma fi kora
1: ala mi akeni apa
0: ma fi kora die die lagbara olohun sun ni
1: emuri ki lo sele oko
0: e ma fi kora hello

0: Hello.
1: Eka le mama.
0: Eka le sa.
1: Eta ka se la leyi.
0: Ah, muta.
1: Oruko yin ati bi ti e wa bye bye tetin ba wa soro.
0: Soka ni mo wa.
1: Soka ki loruko yin ma.
0: Imabon. Yes.
1: Ati gba wo le tin ta?
0: Ah, lati gba te ti bere.
1: Eh, se jeri.
0: Mi jeri.
1: Eti wa bere la leyi bayi e mo je lo ni BMW Skoda. Je 25,000 naira la leyi bayi. Customer care wo pe yin lati bere account yin ti won sanwo si.
0: Oda,
1: ma.
0: Oda, sir.
1: Yes, ma. Eyin te ba ti ta, e je ki n fi aye bi iseju meji bi meta sile fun yin lati darapo bayi ka to mo eyo kan to ko. Gbagbe pe ile ise Lagilo FM 96.7 leti n gbo wa eto ba mi tu le n gbo lowo eto ti o ni se pelu idile kala afia ayo ati dunu pada sinu ile yin on la wayan laayo lori eto yi eto ti n da ife pada saarin ebi abala oro asiri lawa iyin wa balata tin gba oro asiri lati le eyin te loro asiri te fe ba wa so te fe ka won omo nigeria o gba yin lamoran lori e. Hello
2: akale
1: e kale baba
2: yeah e tuto
1: yes sir
2: ajo mo ni oro ati ti mo fe so ni bo ah mo n try lati load lati lo ben ti ni mo wa won je ka load lati aro
1: eh o tabi pe network yen ri bakan bakan lo yin ni loni
2: ah o di ko hello
1: mo lo dai pe network yen ri bakan bakan loni eh mo so lo e ja wo bi ti e ba so dina ti ti card yin o fi tan
2: okay asa ni gba ti mo wa ni ebe awon orisirisi igbese kan ti ko emi gan wi pe abi se n gbo mi
1: be ni a n gbo yin
2: ni awon igbese bi ti orisirisi obinrin sa so obinrin kan ti mo fe n gba yen afera wa ni dun bata wa ni nd adupera wa le ti nd so kimbaka ẹgbẹ́ kimbaka yóò lọ bí a bi oyún bi tó bá tó bi 6 tó ṣe fún mi nígbà yẹn
1: bi mẹ́fà èyí bàbá yìí ti sọ náà ó ní káàdì àwọn òpò tó ráwọn òráyè lóòdù ni

0: eyan wa je ma fi eleyi ki ma fi ki ikan lara wa ni le se lagelo yi se mo pa ti one friday bayi ola saturday lojo bi won mo nki won pe on ku imora sile ojo bi iyun alaji abolade tai lolu ayegboyin iriri edanu alaji ti o wole agbara ta baba ti kuro ta ba ti niketi ta ba ti pari eto yi ki ma ki won pe long life and prosperity atokun iriri eda esi opolopo odun laye hello
1: hello
0: yes sir
1: hello sir
0: I don't know.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Ta ba tin tese waju e mo fa wa seyin oro asiri mi la ngba lati le hello hello hello e ba wa solo soke die se e ka ro Eja agba oro siri mi lati le. Hello.
1: Hello. Ko mi ni ajayi esa.
0: Yeah. Ni daruko yin. Te ba ti fe ba wa soro asule e ma daruko yin. E ma ja mo bi te tin pe.

0: 0913 708 6755. Hello.
1: Hello.
0: Ekaro baba.
1: Ekaro.
0: Se lo ra sori te fe ba wa so.
1: Benzo.
0: Oye jagbo. Baba, gbo yin daada o. Eni ede na lo lale yin o ni pe esi ode lo lale.
1: Ben.
0: Kini nkan te wa ri?
1: Okay. Awa dire bi ko awa ri ti awon kan se ibi sibe.
0: On se edu.
1: Ben.
0: Mhm.
1: Awa mi se na so awa ri dire ni aro jo.
0: I was going to go to the bank. 5,000
1: Ben.
0: Awon tan ni edu e wa gbo pe on pada wa nwa.
1: Ben.
0: E gbo e mo won.
1: Mo mi gbo bo awon kan so fire. Bo lati jo yin eri okan mi se ba kan ba tenu.
0: Eri okan yin o je gbadun.
1: Ben.
0: Eni keji. Hey. What's it? Bami na ntin ba nbe loju eyan ti bi to ba bi ti ba nbe lokan eyan na ni eyan le advice eyan fun teyan o gbo to ba je wi pe okan yin te je ni ti owo e mo lati le ko si bi bi se le pa yin to tan le advice yin pe ke ji nkan ke lo tate SG subanju gbogbo e lo etoro idariji ese te ba si mo wi pe owo yin ti o ti kun bayi e ti le afford ati da owo yi pada. Mi o ba ni ke gbianju lati wa awon ton ni edu yi ri ke salaye fun won to sele lohun ke si da owo apo edu te gbe pada oda e ja gba pe eyo kan leyi ojo ti lo lori eto. Hello. Hello, Carol.